0: malume vector go tswa ka first team soccer a malume vector go tswa ka tsama le fela ubuntu brand a fela ubuntu brand go tswa ka first team soccer ba re wana o ntaka masaba mo go tswa ka ho ho ya ka ha ke na le wana ke a tshepa mata go team soccer man a fitla ke mona ke lekile chelete man ya mona chelete re thola kae mataka ara wana skim saka man bana ntaka masapo man ka wena tunya ka dikhoka man ara ka wena tunya ka dikhoka mo khotsa re bona mataka mfile chelete mao ba chelete ke na ma chelete ha o kena bana ntaka wena o ntaka ya masapo dumela hle
1: Enti o tsontho hanga tane e tsa la bojwa lenye ya re motho a o tshwarise chelete and then I lebale ne so le arwana mo le arwana teng le re o tshwarise chelete so sa tse bo rutla fika ntlo ka bazwana wa bo okay ha fikile ntlo mo sa no seng wa tla o wena tlo e bi motho a tse bo entseng ka chelete No, emun. Uno so nile jwara bo jwana. No, un tsari sitse bukana ke na mona. Thankir. Because motho motho jwa rona out of doing something aba in the beach. Wa tse ba lona o sebetsa ntir. O tla o fara emun. Kopanya kopanya ka tlungu na ka mo. Wa bo. So a tloka hetse. Ise anke ro aso mtsadi a yo ka tsamo e fa mfumadi wa hae ke phetho ke tu o qetile ditaba ke ra ntso tshwere tshelta motho o ntso e se pla se pola o u ipakela ntho tse ding tsa tsebe di kamra o ka di fumana yo
0: ya mapokola na vetsa la bangana ya mapokola te patala yona o ka e patala mashonisa e ke o ka e patala mashonisa agapo I'm a shunisa ke patala na. Ako bi ke a mashunisa e. Ako bi ke a mashunisa, o ke patala mashunisa. E mambi. O ka ya la pe mana no se tsisa o fana tshelte tshele dio. Eh? A el tio lo tala taba tse di bogotsi. O ke patala wena. O wena o ke patala. Eh? Anang ka utsi ba na utsi ba yele fula mashonile motho ke mokolala ngwana ka bina pinye mna dambe

0: Kibina. Kutiwe Kibina zelo nuntati. Lepula machonisa. Jumkolota. Kibina pina zeli tete mkotu waka. Mutuwele nga tamaye. Mutuwele nga tamaye. Kala kwele se kaine la yitwala. Kala kwele se kaine yitwala zate. Hey wena. Dumela.
1: Okay. Hey. Mwene. Mamela ema pokola ona le buka o tlotla tloe ba bana ba he batla ba tloe lata ane ba ba ske ba tloe lata ba tlotla ba ga o kolota o meka pontate selte ya pokola ba e batla ha ba ba pale familia teng ya tloe ba tla ka po bana ba hae o tla etsa jwa o tlotla me go e patala ona ka mogomongwanese
0: mm se ga botsa ke kima ke mkolota ke kolota mme ka po kota lona ke kolota mme ka po ke kolota lona tsela le ke iputsa le lo tshitse le fula majone sa hore wa le etia a ba go kala yo nngwe jwa le ntate ala ye iputsetsa fe Nala ki pute ta fe. A wole ma shone sa dengore. Wena. Wena. Akon. Ami li shimena kona mo kutuwa kase. Shule mo tunu mo kutuwa na mo kutuwa kase. Fuka kutuwa kane ya pebedi mo kutuwa kase. Mwaka nene ya bobedi. Ma video kwa wale kwa FM. Nantwe polo sule mkete mo kutuwa kwa hupula kase. Haru mela mula eta. Haru mela mula eta. Mwana kase. Ho 078-585-9531. 078-585-9531. Mo kutuwa kase. Mwaka mela mula eta. Mea uleta. Uleta mwana kase. Ho 073-150-5207. Kola mwaya wami. Ya nam khotsa yang opotsa engwe ya emo wa batswele baka DJ Pasco ei ka le bosene mo khotsa aka ai kona nam qobe sikothe mo khotsa tsamala mahle masakijia ba da fel kola moya wa

ke kopa o bua ho la le mefute mabile ho la le mefute wa batho ba o tlamaile ba timete ba tsa hao la o ka imela jwang ka bo jwa mogotsi wa ka a se batho ka ofela ba tsone tsotsi ba taba tsa hao a se ka batho ka ofela mogotsi ba tsone tsotsi ba mangata hao a le batho mogotsi wa ka a le mefute ya batho ma menemene ke mefute le mogotsi wa ka re phela ngwe tse tse ba dikelang ke phela le yona tsatsi e tshaba le dikela mogotsi wa ka ka ho ke tshonke ho le mefute ya batho ma midwa ka e o tla ba o tlamaile ma midwa ka ba timete ba tsa hao how can I mail? How can I make a change on your mouth? How much longer will you be able to have a mood? O bana mo thukotsi mogotsi go futa noa ya marabe. O bana phofole na mogotsi ga e bile ke bo sebe swing. Ba e bana phofole e bile ke bo sebe swing mo bidio ka e kotsi. Ke tlokomela bua taba tsa lo bomama mmedi wa ka. Tlokomela bua taba tsa lo bomama mogotsi go bana se ka ofela. Ba lo keletsa mo tlo bophilong. A se ka ofela ba lo ka tsa mo pilo bo tlo bophilong mogotsi wa ka. A se ka ofela ba batla go bana lapala lo tse pele. A se ka ofela bana ba batla go bana lo tse pele bophilong mogotsi wa ka. Ba mo bana ke ba gotsi ba rona. Ba mo bana ke ba gotsi ba gona mogotsi wa ka. Ka ke tsetse ka meno ofela bana re tempe la bona. Ha re fugalla mogotsi ka ke di ga ha re fugala mamidi wa ka ke bona ba gajella ba go ke tsema gumo ka go boma mamidi wa ka ba kotsi batho tlokomela taba tsa duwa le mamogotsi wa ka tlokomela taba tsa lapala go duwa le bomama tlokomela bula mahlo mogotsi wa ka ba ba maruna mogotsi ka ha re tsebe ga ke ka bophilono tsena mamidi wa ka ka bakala go be ile batho ba fosa etseng ba ho file rona go bua taba tsa gona mogotsi wa batho ba fosa etseng ke sheba taba tsa duwa mogotsi wa go duwa le bomama kana ko efi no khutlo sheba mamidi wa ka taba tsa ha o dilukuru ha o duwa le bomama taba tsa ha o lukuru ha o dubwa le bomama ela o tsedi mwana mogotsi wa ka re be ile ba gotsi ba rona pele go feta rona re be ile ba gotsi ba rona pele go feta rona ba bang ata ba gona mogotsi wa re putwe ke batho ke ba tshepile le re motho ke mogotsi le re motho ke mmata hela chomi hela skimi aba o phoka aba o phoka ke ho wana mogotsi wa ka khatla taba tsa ho dua le bomang se batho ka ofela ba tsena tso ba taba tsa mamidi wa ka me ka nako tseding ha o tshwaolla ha o keta ho lema mamidi wa ka ha o keta ho lla ha o kweme ka place ipone o iphumune ke edi tsa ha mogotsi wa ka bana se batho ka ofela ba tsena tso bana ke edi tsa ha ha o bana ke edi tsa ba mamidi mogotsi wa ka ba khotsofala e pa mahole pola bona ba ke se bontsho go ba khotsofala ba tlo ntse ba re hey na luwe rena luwena a se batho go fela batla go tla mahetle mamedi wa ka a ba tla tla ngwena ba re well done ba ba mina ba mo bona mamedi wa ka ba re well done empa pelo tsa bona he di khubedu a le batho ba jwa le mamedi wa ka bophelo mo na mogotsi wa ka ba le bele tsentho tsentse di a di tsala ka bona ba thaba le tsentse di tsala ka go bona fela tla go rena bona a le tsala la pin la hao a di etsala bophelo ba hao e hlile ba ya kwata tlokomela motho eo tlokomele motho mogotsi wa ka malapa a matla ka athegile o tsena mogotsi wa ka ka baka la gore he lo etsa tama lo etsa thongwe lengwe tsena ka go lapa la hao lo etsa mamma lo etsa mogotsi wa hao tata wa lapeng ha robala hao etsa mogotsi wa hao tata lapeng mogotsi wa ka tsumo tsa hae ke ha se tse khutshwane tsumo tsa hae se tsane nne tsa bo dino tsholo se etsa mogotsi wa hao mogotsi wa hao lo kena mo lo kena mo lapa lo khale e mo khotsi ke sa CV kae kae a ikwa le ntate mwana ka wentse tsena le mamidi wa ka a ikwa le a tla ikwa le pele e qala a tla ikwa le pele e qala learn to shut up learn to shut up you must shut up in life you must learn to shut up mo khotsi wa ka le ntse di ntshole hlokile gata le ntse di ntshole hlokile gata mo khotsi wa ka ke kopa o bua ke kopa o bua ana bo phelo mwana mogotsi wa ka o hloka o tshewe ke batho before mogotsi wa ka o hloka o tshewe ke batho mogotsi wa ka phone tota o di kopana ka botsu wa bona batho ba ntse ba o tshema mogotsi wa ka ka botsu ke ska botsu wa mamidi wa ka ha o bona o tshentse ba o hloya bo phelo mwana o hloka di go mogotsi ka go tswele pele o hloka di ga go tswele pele ka ho ke tshonke mogotsi wa ka
pele mona mogotla ka o tlhoka o tshuwa ke batho o tlhoka o tshuwa ke batho difonto tsa dikopana mogotsi wa ka o gona o bona mogotsi wa ka o gona o bona bo maloma furuse ke ba feng na batho bana ke batho ba ke le bona pele na ka pa ke batho ba dutsine ba tshwenetseng go sala mona na ala go tsedi re tsa male batho mogotsi wa ka ba o tshwanetseng gantsi re ba sile morao bentse ke ya le yo bona le tlong le go nna bo phile la tsa rona ka nako tse dingwe ikwala ke bogopegileng ka gore o yone ikwala ke megopo goreleng ka go one kgatha batho ntate kgatha batho ntate ga se bona ka go fela la bakaga ba o tlhoya mogotsi wa ka ba o tlwaele ba o tlhoya o boe mantswe a reng a re ke ne ke sena go gana batla o hloya batla o hloya batla o hloya ntate o botse go hloya ke mamile ga se batho ba o hloya ke batho ke kopa o bua ya batho ba o hloya ke batho ntate o bole ba go ba o hloya o bole mo go ba o furalle ha lo go furalle ke modimo ha lo go furalle ke modimo ka ba furalle ke batho ntate bo phelong le ta se group work o mo le mo furalle ke ba bangata o mo le mo furalle ke ba bangata mogotsi wa ka go sala bala le nete bo phelong ba hao go sala bala le nete bo phelong ba hao ba bangata ba ka nna wa furalle ha ona taba le bona le se ka ba go hlanya mogotsi wa ka ba ipotsa modimo dipotso go bane ba bangata ka lo botsa ba bona ntso tsa ntloile tsa ntloile tsa ntloile le mo khotse motlwela o hlole o ne o sena o hana a o etsa modimo ntate are hey are hey a go no le sikona bua ka wena a go no le sikona o rera yena yena mogotsi ona wa hao yo nwa e le rongwe seng o tsama ka ka o ne pinki strate mona le yena e le rongwe wa WhatsApp a yena mogotsi wa ka o bua nthongwe le nngwe le yena kala o sa le thola se ka bana fela sa tsebo tsetse jwang ka ti modimo mkuswa pela ha wa no WhatsApp thola ke le menemene a yena ke le mekule fela ke nta solomela kobo ke maloma a fodisa yo ha lo ka bophelong ba gago o tshwanetse o sala mona mo o leng teng ga mo o yang teng ga ye teng omakantotsa lapala o sa disa kopana ga ke teba tse di buileng mogotsi wane wa gago yanene maloma a fodisa e seke ba tshowa mogotsi wa ka nta tloa pela gago bana ba bangate ba go photlile ntate ga tloile ntate o rona gapakata sepane sa ona le go rate batho ba go rate ntate gapakata ke bantlo wa gago ba lapa la gago gapakata ke korupekanang yala ntate ya gago bana ba bangate ba go photlile bophelong ga go bona re letsela re le bo lt e re ile ra phoko e re ile ra phoko ntate e pamaga go phokong oo ga ra itumelela re we re ile ra phama ka maotumamedi wa ga kopana le batho ba na lekelelo bophelong gore re ithole molemo re leng teng ao sa batsa modimo dipotso mogotsi wa ka a o bonantse ba sutse pela ga mogotsi wa ka o ne gore modimo ke a leboa ga o ntse o fiela ntlo ya ka nagana go tse di mogotsi wa ka ntlo wa sa e clean o tla go ba le di-spider ka tlong o tla go ba le ditwebo bo dinowa ka tlong ke o tlhoka ke hlekwe ka more ke hlekwe dithule ke diye ka ntle ka kwana dithule ke di tswele ka ntle ka kwana ka tlong ka mona ko phole le bophelong jwa le go fela mogotsi wa ka tshwanetse ko hleke ko hleke ko hleke ko phole ga o tsena aforikana ga o tsebe onka eng onka eng o beya kae tshwana ka le motho e le gore mogotsi wa ka ga go tlhapileng ka go kgona ntse a beile metsi ga go tlhapile ka go kgona a beileng metsi aa ga ba tshwanela o be jwa le bophelong tate tlheka batho mogotsi wa ka ga ntse mogotsi wa ka bona siela ntse le monate ntse fela siela ntse le monate ntse fela and ha o be le gore ga se le matebe le mogotsi ga e fedile jwalo o sana ko tsona le tee nngwe tee nngwe o sana ko tsona le kopi ya tee le bophelong jwale hleka fiela etsa sprint cleaning tlosa batho ntate ba tlose mamenemene ane mameko ena o tsebang fela haolo magate mogotsi wake a tlose bophelong ba gago ba hleke pele go ba le di-spider ka tlong pele go ba le dinowa bo ditweba ka tlong a re he ntate a gone o le siko ga ne ba o rera o ne o le sika le o ba o loela mara o ne
le siko le ba o seba o dutsi majwana go tla ka wena min tebuwe o ka mpa hlo wa ke batho ba le go hlo ke modimo le go 7851531 a tle bona mogotsi wa ga tsentse ntho pele ngwana modi wa ka a so re a setswe le pele mogotsi wa ka tsentse ditoko mogotsi wa ga setswe le pele ha se o re ke tsetswa modimo ke go pa o bua tseding ha se tatwa modimo modi wa ka tseding ha se tatwa modimo ke jela se wa tbo tshan le bona tseding ha se tatwa modimo ke jela se ya batho bo tshan le bona kgetha o tshela bo mang a se batho ka ofela batho ntse o bona menwa ha Zero seven eight five nine five three one. Zero seven eight five nine five three one. Kiku pa ubu. Kiku pa ubu. Abana kana kuti demu duaka. Sipone has a tubeya. Sipone has a tubeya. How bulelo kuse fedi leka sone. Has a tubeya se a ata. Ha se tube ya se a tlo ba le dipisipisi ho tswana mamidi wa ka. Mme dipisipisi di pisi le mogotsi wa ka. O ntse gona o isheba ka dipisipisi tsa teng mogotsi wa ka. O ntse gona o itsheba ka dipisipisi yona se ipone se se kana mogotsi wa ka. Se se nyana se ntse gona o itsheba. Empa makhala se le seholo se ile sa tube ya. Mme o tube engwa sona. Ha o bolelo go se fedile ka ho fedile ka sona. Ntse gona o itsheba. Ntse gona o ikama o tshibile o sona. Le mo pilo mang tlo jwa le fela mogotsi wa ka. Le mo pilo mang tlo jwa le fela mamidi wa ka. Sike wa lahlelwa ke sepheo sa bophelo ba hao mogotsi wa ka. Sike wa lahlelwa ke sepheo sa bophelo ba hao. Ka lebaka le ntutsetsa etseng bophelong. Di etsa etse. Di fitile. Mme ke getsa ndi mamidi wa ka di etsa etse di fitile. Tswela di jwana tswela pele ka bophelo ha rena taba ha rena taba o ka tsema pilong ba hao ha rena taba go ke mangola hlileng ha rena taba go phokwe ke mang ha rena taba taba tse tseng pilo morao bana mogotsi wa ka na le taba le go wena o etsa ka bophelo ba hao o tswela pele jwang bophelong ka bo tloka felo go go etsa bophelong ba hao o ntse o pola mogotsi wa ka giving up is not a solution ska ba lokwa ikwa hlanya mogotsi ga ke tsaetse mo pilong ba hao ska ba lokwa ikwa hlanya ka di ntotsetsetse ntse fitile mo pilong ba hao

0: re bona motho mala tsamanga mogotsi wa fara LT wa nete wa mogotsi wa ke dilwa ke jwetsa khaitse di ha mo mogotsi wa ka rona nen gona a fela ke dilwa ke jwetsa khaitse di ha wena khaitse da motho hore na a ke phela ke le mong bana ba khotsi ke dinu wa mogotsi wa ga fela nene le yena ba khotsi ka mme ya thone ke family ya hae a re ba khotsi ka mana ka mme ya thone ke family ya hae mogotsi wa ka mogotsi ya loka bana ma medu wa ka wa le kwa FM dumela hle khotso.
1: Hey, good morning, DJ. DJ, DJ. Good morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning, DJ.
0: Good morning, DJ. Good
1: morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning,
0: DJ. Good
1: morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning, DJ. Good morning, gone, Robo. Sheba ke mametse motivation wa DJ. Ke dojo zantho yo ane abuti man. Wa bona motho. Motho. Motho o gigi wa mqeta man. O sa khathalatse hore ke motho wa mofutofe. Motho ke motho man. Ditabatsa hao. Ha ona hore DJ. O ka di kipa wena forever. Di go chase. The moment you chase, o tlo rene a re nge ke shegele motho na ke motshepang o lebetse go yena motho o motshepang o
0: lemenemene
1: ke motho at the end of the day.
0: Mm.
1: O ntsa tswana lwana a lemenemene.
0: Mm.
1: Ka bani ba le babedi ke batho.
0: Mm.
1: So hore o na le motho o motshepang ka pa o na le motho o mutlwisisang. A watho ana buti man watho ana motho ke motho buti se ke tshole gere o sa khathalatse yo ke mofuti o fiwa motho ke motho wa no motsepang ka pagu sa mtsepeng o sa lamfela gore ke motho
0: konfonjwa
1: a ke rata bujetsa una ntso go ja mtsepa una hai a never ifufise the very same person o motsepang o hey watch out. Hey DJ, wena mar.
0: Confondwa.
2: Morning LT. Ke le ba motivation wa hao. Nna le ha ne se ke fietse metswalle. Ke bone kutlo bohloko na go telele ha ke sa batla next. Motswalle wa ka ke ne o ne ke mo mametse no ke shapo ka mogotsi ke shapo ka motswalle ke gaite ke pele hantle jo ke bone hantle tjena na hala fela o re o phele le batho o re a fanana ke metswalle ya ka re bue mathata ha o re so mametse mathata ao a tswa kae a hlaela kae ka motho a re tjo ne mamang na re tjene ka re tjo ntate modimo ya re ke suti ke delete next ke tjola ke dutse ka tlong next ka tlong ke chacha ke se chache ke mo ke tlameleng ke teng mo ke lo kopana le batho ba ke sa ba tsebeng ke sharp ba bona ha e le kasi ya ka a ko dumedisa dumela re qoqa o motswalle wa ka ka nako ha re arohana o fedile ha ke sa batla next ha ke sa batla next one skutlwile ke bone ke lebale ka motivation wa hao hore motho o dule o ntse o butse mahlo o delete o feta moo
0: Operation Delete. Ale fela se seng se ukwe ba se bina. Ba re ha o motswalle ya fetang Jesu. Che hayo. O tsiba mahlomola a rua. A ke tsiba ntle. Ha o motswalle ya fetang Jesu.

0: suthisa.
1: Yebo.
0: Hayi na kuyasuthisa ugogoda. Ngiyathula. Akubathi bua maka ebile ke mametse FM ke itholela na. Akusabatla next sihle. Yo yo ba ngutlu sitse bohloko hle. Jo ke butlwile bohloko gote.
2: Operation delete. Operation delete. Pelo hleka hleka mogotsi waka. Pelo go bala dino wa ka tlung. Pelo go bala dino wa pelo go bala di go mogotsi waka. Go sane mola go thola solo Spider-Man o tsamaka le bota. Ga o kwile ga bahlomo ne mogotsi wa go thola tsamaka le bota o tsama. Ba gala la Spider-Man. Ba gala la Spider-Woman. Eka. Piela ka tlung tate. A se phoso phela le mohle le o le mong. Ga ile o le mong a se phoso phela le mong tate. Ha o bone wetsa la banga o phelo bana jole tsena mogotsi wa. Tshela to ba tshwa ga mara ha o bone wetsa la banga yo. Sha ba kgupio lo nka go yo. Sha ba kgupio na lo nka go yo. Ba tshwa ga tshelta ha o bone wetsa la banga go yo. A kwa tshwa ga shelo sa ne fedi. E kena le viewers. Ha o be sebeletsa go se kgodi ka ofela. A ga kena ga shelo ngwana ka o sa ne fedi. Le bankeng mane ba o botsa ba tla romela lengolo bankeng. Ba o botsa ha o go tshepe na. Ha ke ha o go tshepe. Ka tlamo futo tsa malana mogotsi wa ka. Ipepe. Ke ba batho ba mpile.

0: ho morana ya mosa wena
1: thi o thole sekele spider woman ke tsoma ga le botse yo mpulela se o senga le tsatsi ka mafuga o kamela ditaba operation delete ya sebetsa o delete both sites mentate delete family ya hao ke yona o tlamehile o phele le yona no.
0: Hey, jalo pia le books. I tell us all the spider women, mo tsamanga le bota. Ba galala, o jile spider women. E tlo Africa no sa tsa tsebe next mgotsi waka. Ba ba gata khala ba le botlhale sekolong kwa nang that hey. Ba go tlhola ga dipalo ntate ke ja o jwetse. A ka dima ye mumbuka. Ba ba no tsela sa bona di ntomo gotsi waka.
2: La tsema ka bele
0: ya. Ba ba sa ba di ntono tsela mamdu waka. Bizu ba tsamo ke te hampi. Yena mapile o tla tlhola hey that. Tsela sa tsamanga mwana ka udutsi manene. Hey, le mokete mane kona a bua. Ha go se o se ka khone, ka khone ga go se o se. Hey dad. Wa ba tsiba gire em ja ke sekhalo. Wa ba tsiba gire puli. Ka khone ga go se o se. Ka khone ga go se o se. Wa ba tsiba.
2: Ka
0: bana ya. Ba bana le ke tsela ga ga shelo go tsa go fela re go fana ape na go yetla modimo ke le mogotsi waka a letse ka go le hore mamedi waka. Mo ke ntseng hampe teng modimo pa tswagela mogotsi waka hlempungile matsometsing. Go tshwana ma thoma na mogotsi waka. Thime ke tsena ke teng hante teng mamedi waka. No la pedi se modimo ga na modimo ke tsa go le hore mogotsi waka. Night five mo long o tlhia tla tla ba buisa ga so tsala go fela top produce me ke tsa mogotsi waka me ke leng teng wana mamedi waka. Na le wena ga tlo kopana hape ho sane same time same place le go FM 92.0 me ke tsa mogotsi waka. Na cruise kill na ne wa ntseba musi ka ntotsane ne mkhotse mona ti bona vhesa ho sa dinse kill tebona mkhotse waka same time same place le kwa FM 92.0 mika hertz ki mika renteng le bila holo wena ma midi waka o tlo ka manka Facebook ung wana ke bona bo di di magage ka manka le sotho ke ba bone bo plan books ka manka Facebook ung tiplo ke bone ko bone le rato le matter crazy le wana pule ka manka Facebook ung hey ba bangata bona vhesa le ma midi waka ke le bile ka support le mpa yona ga tsi tshe ba di kela bana mkhotse waka ke bye-bye.
1: Good morning and good night, LT. Tatim dimalum pabalela wena, olo za my handle, alo patela babolo zana lo patela di ratzole, kamishale kamatzati, udulo unzole jalos kafe tua, kipulani books ka eva tonwa true.
0: Thank you, Bono Pooks. Akile bila mamida ka kina kentzolo ka kati akashino. Babo! Kentzolo kane. Huko parang ape na kwenye tla. Nafila lati fela kwenye nyo. Ose ata wati la papusi nza khaso. Le rato kilo na liyo. Mare le rato kilo na liyo.
2: La itima kabele ya.

0: mamedi wa le kwa FM ke u dimedisa o seng hona ka lebitso le matla lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste ke re ho hle mo leng teng dumela mo mamedi e motle morena Jesu wa re rata ke morena e motle le nane o la rona ke gospel hour only kwa FM ke nna pastor Michael Moremi ke re mo mamedi e motle ho hle mo leng teng dumela ka lebitso la morena Jesu ya teng mohaleng ke kopa fela bo sontse re bulela lenane la rona ka thapelo go bane re qala pele nthong le nthong re be he matsong a ntate modimo re tle re kene lentsweng la modimo ka tsela e gabane morena wa kgotso a tla re tshantle le kwa FM dumela
1: ntate modimo mo re
0: dumela
1: le kopa o le bua ntate modimo ntate ka di tsona tsena tse so kresta na tare ka modimo ka ga o le bua ro sa tlo go tsang khanya ba ni ga o tsanela di tsa na tla mo rena ke so mo tsa bua le ena ntate le wena o bua le rona e le men tora ho go ho pa me la mo ya ho ha la la ka ha ro ho ho ntate ke ka re ke le khumula ne go ho pa do wena o itse ke le ke le ke la ho ke le
0: Amen. Modimo wa hlono fatse re a leboga ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ba se ba ratehang. Lenano la rona ke gospel hour. Re bua fela ditaba tse monate tsa morena Jesu. Hopola, mmuso wa mahodimo ha o dipolelong fela, empa o matleng. Hape lentswe la modimo le a phela, le mafolofolo, le matla, le bohale ho feta sabole e loditsweng dintlheng tse pedi. Evangeli ya morena Jesu ke matla a modimo. A isang pholosong ho e mong le e mong ya dumelang. Ngwaneso ya ratehang, ke kopa fela tsatsing la kajeno hle. Jwale ka mehla ha re kopane ka labobedi, re romelle fela kopo ya thapelo kapa bopaki. Ntho tseo tse pedi fela ya momamedi e motle, o ska romella molaetsa o mong wa letsatsi, re na le molaetsa wa letsatsi la kajeno, o ska romella forwarded messages, o ske wa romella, o ske wa tshwaela. E ya ngwane se ratehang o se ka romella eng kapa eng ka ntle ho ntho tseo tse pedi fela tseo ke kopang re dule ho tsona. Kopo ya thapelo kapa bopaki. Kopo ya thapelo kapa bopaki. Ke kupela ka bikokobetso. Ha o founa, o tla founa ho tloha ka bo 5:30 mane. Ha o founa o se ka feta metsotso. Le ha o etsa voice note, ha o se ka ba tele ya feta motsotso. E ka ba bopaki kapa ka ba kopo ya thapelo, se ke be ya feta motsotso. And then ha o texta, o ka na hla qalella hona jwale. Le ha o romella kopo ya hao ya thapelo kapa bopaki ba hao ka WhatsApp. Nomora rena mahala ke 073-15-05-207. Kapa WhatsApp aruna ki 078-585-9531. Rumela kopo ya thapelo kapa bopaki nomoro ntse o tsepedi wa founa kapa rumela WhatsApp. Morena wa kgotso a tla re tsantle. Re tla lentsweng la ntate modimo. Hopola ba eso ba ratehang. Lentswe la modimo le a phela. Le mafolofolo le bo halo feta sabole e le uditseng ditlheng tse pedi. Ladies, re a leboha mohlang ka modimo ka mosebetsi o motle wetseng modimo wa hlonfatsa o boloka o baballe. Ba se ba ratehang. Hona le fatseng lona lena le tletseng bohloko bona bo re bo bona re utlwelang ka bona re kopanang le bona re banka hara bona. Morena Jesu e sa le morena. Modimo sa ntseng a dutse troneng ya hae. Tshepo ya rona e dutse ho yena. Le ha ntho di ka tsa hloleha ka ofela tshepo ya rona e ditse ho yena re ya rapela ka mehla hore modimo a etse hore bobodu bo fele lefatshe mona le naheng ya rona mme re ya bona modimo a sebetsa o sebedisa batho etsa ho hlahisa bobodu bo ka ofela hanyane hanyane bo ya fela ntho engwe le ngwe e sa lokang ya fela hanyane hanyane ya hlahella gore e kgone go kopana le maatla a molao o teng naheng ya rona. Re leboga ntate Modimo haholo fela, and then le bothata bo bong bo bo kopanang le bona bo bogolo ke bona ba dithethefatsi naheng ya rona, ya baeso ba latelang bonokwane, botlokotsebe, ke dintho tse re dulang re rapela. Jwale thapelo ya rona ntse e ketseya tsatsi le leng go ntse bana le ntho e nngwe e bang re tshwanetse re rapelela. Jwale baeso ba rategang, ha re tshepe ntate Modimo re dule re rapela, re seke ra gaotsa go rapela, re rapele o fitlhela seo re se tlhokang se be se etsagala. Jwale go se o na le e nngwe gape ena e re bonang ntse e tletse gagolo mona, ya batho ba bolayang batho ka setlhogo. Ee, baeso ba rategang, ga re gane dipolayano gale di diteng, and-e dipolayano ga di fele, fela ena ya bontsha gore go na le moya o sebetsang bakeng sena le teng mo ntse re rapela ntate Modimo. Re rapela gore a etse gore ba etsang dintho tseo ka fela ba tlhagelele, ba tshwarwe, letsoo la mmuso le be godimo wa bona. Bane ke a tseba re le ntate Modimo ga ona ntho a sa e boneng, moya o galelang o teng o senola dintho ka ofela. Ga ntse re rapela, re opolo rapela ntate Modimo, senola ntho e nngwe le e nngwe e le mosebetsi wa Satan, senola ntho nngwe le nngwe. Re bone le moya o neng o foka mane ha selemo ha kgwedi ena ne e qala mona, yona ena ya September ha ene e qala mane, ho na le moya o foka moo o bontshang gore tlhompho le bathong ga e sa leo, batho ba sa tlhomphana, fela re ntse re rapela Modimo o na le rona go re thusa. Baeso ba ratang, ha re Mareka chapter 8 verse 22 ho fitlhela ho verse 25, re tlo bala moo baeso e be re ya rapela. Ke a dumela gore Morena Jesu e santsaneng e le yena ha a so fetohe, lentswe la hae santsang a le tadimile ho etsa bonnete ba hore le a phethala. O itse mahodimo le lefatshe di ka sutha, empa ha e le lentswe la hae le tla dula le le teng ka o sa feleng. Baeso ba rategang, lentswe la hae ke yena, lentswe la hae ke yena, o teng ka o sa feleng, ke Alpha le Omega, ke yena mohlodi wa dintho kaofela. Lentswe la hae ke yena, ba dutseng ho yena le lentswe la hae le dutse ho bona. O itse ba ka kopa ntho e nngwe le nngwe eo ba e batlang, o tla ba etsetsa yona. Ngwaneso a ratehang, ha re ye mona bukeng ena ya Mareka chapter 8 verse 22 fihlela verse 25, e re ba fihla Bethsaida, batho ba tlisa sefofu ho Jesu, mme ba mo rapela hore a se ame. A tshwara sefofu ka letsoho, a se isa ka ntle ho motse, a tshwela mathe mahlong a sona, a se beha matsoho, a se botsa a re, na hona le seo o se bonang? Sa tadima, mme sa re, ke bona batho ba tsamaya eka difate. A boela a beha matsoho mahlong a sona, mme sa bona hantle, sa fola, sa bona tsohle ka mokgwa o hlakileng, e sitana le hole. Ntate ya lokileng, ke lentswe la hao, lentswe la hao ke nnete, lentswe la hao ke bophelo. Ke a leboga ntate Bale, ke a dumela hore le letsatsing la kasheno Modimo wa ka o sa le Modimo ya phetha lentswe la hae. Ke a leboga Morena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta, amen. Baeso ba rategang, radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz, the heartbeat of the valley. Wa kgona ho mamela o le hohle, le ha o se mona kgutlo tharo ya loka ya lekwa, wa kgona ho mamela ngwaneso ya ratehang. Le ha o le naheng tse ka ntle, o le kae kapa kae, wa kgona ho mamela le kwa FM ka ka internet mona ho www.lekwafm.co.za. ngwaneso, ha ona hore o ka fetwa kapa wa hloleha ho mamela Lekwa FM. Ha o batla ho le mamela Lekwa FM, o kgona ho e mamela mo internet-eng, streama fela mo, kena mo stream, o tla utlwa taba tse monate. Lenaneo la rona ke Gospel Hour on Lekwa FM. Ke nna Pastor Michael Moremi. Re bala Mareka chapter 8 verse 22 fihlela verse 25. Baeso ba ratehang, molaetsa wa ka kasheno lena o dutse thapelong, o dutse thapelong. Bebele e re Jesu ha fihla ba Bethsaida, batho ba tlisa ho yena motho eo e leng sefofu, mme ba mo kopa hore a mo rapelle, ba mo kopa hore a mo ame. Ba tseba hore ha Jesu a ka o ama, ho na le ntho e tla etsahalang. ba se ba ratang ba tse ba hore o ke ke wa ba wa fihla ho morena Jesu ba kopa Jesu ka ba bua le Jesu ebe Jesu ha etse ntho eo ba e kopang bane e mo le mo nya dumelang ho yena wa mutlwa ebile wa mo araba jwale bibele ere morena Jesu a tshwara sefofu seo ka letsoho a se isa ka ntle ho motse wa tseba ngwane se wa ratehang ha o ka sheba mona morena Jesu o etsa hore monna enwa abe maemong a hore le yena a dumele se sena seo Jesu a se etsang ka yena ho ska bana le ntho e tlang ho monyahamisa ho seo Jesu a tlong ho se bua ho yena kapa ho mo etsa sona jale Jesu a mo utswa le yena ka hare ho motse o mo tshwara ka letsoho tswa le yena ha ke re dumelle Jesu a re tshware ka letsoho a ka re tlose pela batho bane nakong e ngata re bile pela batho ke nnete batho ba re tlisa ho Jesu mara ha ke re mo dumelleng le rona hore re ke re tshwarwe ke yena ka letsoho batho bana ba tlisitse motho ena ba mo tshwere ka letsoho ba mo tlisa ho Jesu ha ba fihla ho Jesu ba kopa hore a mo ame ba rapela Jesu gore kopa mo ame Jesu a tshwara motho ena ka letsoho a tsale yena ka hara motse ba se ba ratehang ha re dumella Jesu a re tshware ka letsoho ka moga ho ba batho ba re tlise ho yena ha batho ba dumela ho morena Jesu ke hantle ba tla re pakela ka Jesu nakong be ba re thuse ho fihla ho yena mara ha se re fihlile ho yena ba re henda ho yena ha re mo dumelleng a re se hohle mo a re batlang a batlang ho re isa teng hobane mo ke mo re tlang ho bona matla le boholo ba hae ha se re tshweru ke yena ka letso a re isa mo a re batlang ho re isa teng jale Jesu o tswa le motho enwa eo e leng sefofu o mo isa ka ntle ho motse jwale bebele e re ha a fihla ka ntle ho motse a tshela mathe mahlong a sefofu sena wa tseba ba e so ba ratehang ho na le dintho tse ding tseo e ka reng ha o ka bona motho ya dumelang ho ntate Modimo kapa dumela ho morena Jesu a di etsa ha o sena tshenolelo ya Modimo o sena tshenolelo ya moya wa Allah o ka bona e ka re fosa hetse nthwena ke nahana fela ho jane ba farasi bana ba le teng moo basadusi baruti ba molao ba priesta ba baholo ba bona Jesu a tshwela motho ka mathe ke a ipotsa hore bana ba tlo halefa hakaka bana ba tlo befelwa hakaka bana ba tlo bua dintho tse fosahetseng tse ngata hakaka fela bibele e re morena Jesu a mo ha fihla le yena ka ntle ho motse a tshwela mathe mahlong a sefofu sena mme a se beha matsoho ha qeta ho se beha matsoho o bua mantswe ana ho sona o re na hona le seo o se bonang bibele e re sa tadima sefofu ke rata ka mokgong sefofu sena se etsang ka teng se obedient ho morena se mamela morena Jesu Jesu ha se tshwara ka letsoa se ntsha ka motse ka haro se a mo latela Jesu ha se tshwela ka mathe mahlong ngwaneso nka se tshwele ka mathe mahlong le ha o thu sefofu o bo sa utlwe ke a o tshwela o tlo utlwa re sena se fihla mahlong a ka hobane ha o tshwela ha o ke fela mathe ha a tswe fela wa etsa hore wa tshwela motho a utlwa go pho wa utlwa motho hore motho ona wa ntshwela ona ha se a ka sa complain hobane ke Jesu ne Jesu o tlo mo thusa jwale ha Jesu a se botsa potso hore na hona le seo o se bonang se a qala se a tadima se a kamaka se a tadima se batla ho bona hore na ke nnete hona le ntho e ke bonang Jesu ka mantswe mang ha na ntshwela tjena a mpeha matsoho o lebelletse hore ho be le seo ke se bonang e re ke shebe ke be le nnete ke be le botshepehi ho yena ke mo bolelle nnete siapaka se re morena ke bona batho ba tsama e ka difate hona ho bontsha hore ha bone batho hantle o hlalosetsa Jesu o bana le bonnete ho morena ha re amrena Jesu ke ya bona a hulukile ke ya bona praise the lord a wa mo jwetsa hore ke bona batho ba tsama ya e ka difate ha ke ba bone hantle batho bana e ka re batho bana e ka re difate bana ba tsama e ka difate jwale Jesu o buela ameha matsoho mahlo a be a matsoho mahlong a sona se 15 bebele e re me sa bona hantle sa fola sa bona tsohle ka mogwa o hlakileng e sitana le hole sa bona hantle jwa se se bona motho re ke mang o apere jwang o jwang se bona ntho engwe lengwe ka tsela e hlakileng and hape ha se sa bona fela ka tsela e hlakileng eya se se bonela le hole se se bona ho ka mantswe a mang motho ena o sa bona hantle jwale le ho feta batho ba ntse ba bona hobane ba bang mahlo a bona ha sa bona le hantle jwale ba Yesu ba ratehang molaetsa wa ka tsatsing la kajeno ke hore ha re rapelle ntho ho fihlela e be e etsahala ho na le batho ba rapelang re ha qeta ho rapela ha sheba fumana hore ntho eo ha e so etsahale wa tlohela a re Modimo ha batlong araba kapa Modimo o nghalefetse ho na le ntho a tla e buang and ntho ya tla e buang ke ntho eo e tloetsang hore kapa ntho a tlo e nahana kapa sera se tlo mo fa taba se tlo mo fa idea kelello ya hore wena Modimo ha o ratwa tseba mo etsa dibe eya ene Modimo le ha o kopile tshwarelo ma ho tsho re ha o tshwarela ngwane se rata sera se tlo fa se fa motho idea ya hore a se hlole a rapetse hape o mong utlwa sa re gale ke rapela ke nnete galo rapela ho fihlela seo se rapelang Modimo a ba sietsa Jesu ine le mora Modimo nakong eo a rapela mothino Jesu ine le Mesia nakong eo a rapela motho Jesu ne ntse le mopolusi nakong eo a rapela motho Jesu na tletse ka moya o halla nakong eo a rapela mothino Jesu ine ntse le lentswe la Modimo nakong eo a rapela mothino empa mothino ha ka bona hang taba ena e ngodilwe hore re tle re bone hore le Jesu o ile a rapela in fact a beha motho ona matsoho ho beha motho matsoho o tshwana le mo rapella o ile a mo tshwana ka mathe mahlong a meha matsoho a mmotsa hore wa bona na e hona le seo se bona motho ona a talima motho ona o laetsa bonnete ba hore wa shebisisa a se ka fana ka ripoto e seng yona ha qetile ho jwetsa Jesu ore ke bona batho ba tsama e ka ke difate bebele re Jesu a buela a meha matsoho hape ba Yesu ba ratehang o buela a etsa nthwana e entseng hape bebele re motho yo a fola a buela a bona a fola a bona hantle ka ho hlakisisa a bona dintho di hlakile hantle a ba a bonela hole Modimo a etsa hole motho yana a fihlelle ntho engwe le nngwe ho na le batho ba reng ha Modimo a ntse a le busy a sebetsa ka bona kapa ho ntse ho tshwanetse hore a tswelle pele ka thapelo o fumane motho a se a tlohella a re ha o thusi wa tshwana ha o tshwane ngwaneso o ke ke wa ba ho morena Jesu o ke ke wa fihla ho morena Jesu o ke ke wa ba Jesu a bua le wena wa mo mamela e be le hore ho tla tshwana fela it will never happen ntho eo e ke ke ya ba ya etsahala jwale ngwaneso a ratehang ke rata hore ho wena tsatsing la kajeno re tlo rapela ho fihlela se seng se etsahala seo re se rapellang Jesu ha ile a rapella motho ho fihlela a abe abona a me ha matswa ghetlo la pele motho a bona batho ba tsamae ka re difate a me ha matso ha ghetlo la bobedi motho a bona hantle a fola a ba bona di ntho di hlakile a bona hantle ho hlakile e bile a bonela le hole ba so ba rata re ke ke ra ba ra gautsa ha Jesu re bona hore ho sa ho sa ho sa ho se ho se etsa le ha di ntho hantle qalehong a sanka ile e feila a ile a tswela pele le rona ha re rapela le ha di ntho tso ga di ba ka mogogi di batlang ka teng ha re nong ka re itse feila ka pa modimo ha batle hore araba modimo wa re phoqa modimo wa re nyatsisa re tswela pele re a rapela ho fihlela seo re se rapelang re be re se bona se etsahala ngwane so ratang re ke ke ra tshetshella morao re ke ke re be ra tshetshella morao e ya ngwane so ratang bibele ka tsatsi le leng re mo profeta Elia o ruma mohlanka wa hae hore tsamaya o lo sheba ka nqane a le watle thabe mona o lo sheba ka nqale watle o shebe hore na o shebe ka nqa eo ya le watle o khutlo tlo mfa report motho yona wa ya ha tsamaya Elia o khuma mafatshe ka mangwele o kenya hloya ha ipakentsa tsa mangwele a hae mona wa rapela bebele re mohlanka wa hae wa khutla ha khutla o re o mo fa reportara ha ona next Elia o re khutlela hape ba so ba ratang o khutletse ka magetlo a 7 getlo la bo 7 ha khutla o khutla tshwere reporto e o ka bonang hore ha ona next ho yona o re ke bona mane ho nyoloha leru ka lewatleng le ka lekanang le letso la motho Elia re that's it ba so ba ratehang re rapela ho fihlela seo re se batla mona Elia ona batla fela sign e ka hlahang ka moo e tlang ho bontsha hore pula e tlo ba teng hobane maruana ana sa thee a bontshang pula hobane o na rapetse hore ntate modimo a se ka hlolane sa pula ba so ba ratang ha na bitsa mollo lehodimong o buile ha nngwe fela ya ba mollo wa thauha mara kgetlong lena e ba makgetlo a 7 a ntse a roma motho hore a lo sheba na ho etsahala jwang ngwane so ratang re tlo phiella ho rapela re tlo phiella ho rapela ho fihlela seo re se rapelang re se bona ene modimo wa rona ba so ba ratehang o sheba tumelo ya rona nako nngwe ho etsa hona hore ho be le nakonyana ko ho testa tumelo ya rona tumelo ya rona e tshwanetse e testuwe ba so ba ratehang hobane ke yona ntho e bohlokwa haholo e modimo a re fileng yona hore re mo thabise ka yona tumelo ya rona le re lentswe la modimo ha hona motho a tla kgahlisa modimo ka ntle ho tumelo ke ka ho nna le wena re tshwanetse re sebedise tumelo ena re rapele ho fihlela seo re se rapelang se etsahala Jesu ha ka ba give up Jesu ha ka ba a gautsa ho rapella motho enwa ke ka ho ka mehla ke re nthapelo ya rona ha e qale ka haru studio hape ha e felle ka haru studio ke thapelo e tswellang pele e tla fediswa ke ha bophelo ba rona bo fela lefatsheng lena thapelo ya rona ba e so ba ratang ha santsane re le lefatsheng mona re ntse re dumela hore Jesu ke morena re ntse re dumela hore santsane re tlo bona tse kgolo ho yena ho fihlela a be a kgutla re tlo dula re rapela hobane ke a tseba hore Jesu eno ya butse mahlo a sefofu sena ke morena Jesu ya ileng a tsosa moradi wa Jairus bafung ke morena Jesu ya ileng a tsosa Lazaro bafung a se a bodile Jesu enwa ke ena morena Jesu ya ileng a tsamaya hodima metsi ke ena morena Jesu ya ileng a atisa mahobe ya ileng a tsosa mora wa mohlolohadi wa Neine ke ena Jesu enwa ya ileng a bula mahlo a Bartimia ke ena Jesu ena e itse mosadi ha mo ama matla a tswa ho yena a ama mosadi enwa mosadi ya phallo ya Maria fela ke ena Jesu ena e huileng hwa tliswa sehlola ho yena ya ba Jesu o tswa o yetsa sehlola seo hore tsamaya mpa se ka hlola o phela bophelo ba sebe ke yena Jesu Jesu enwa ke yena ile nga ama motho ana sa tshwanela hore a angwe ke batho motho yana le lepera ho ile a atumelana le motho yana le lepera ba so ba ratang re rapela ho fihlela Jesu enwa a etsa seo a itseng ha re se kopa ho yena ha re dutse ho yena le mantsho a hae a dutse ho rona o tla re etsetsa sona mona Jesu o rapella motho maghetlo a mabedi o beha motho matso ho maghetlo a mabedi ha Jesu a meile maghetlo a mabedi nna ke mang wena o mang o tla batlang hore ho etsale hang hang fela modimo na le tsela tsa hae le ha o ka ba wa tlwaela hore ha ke bua le modimo hang fela modimo a araba hona le mo modimo a sa tlo araba teng ka nako eo a batla ho bona hore na o mang na wa tseba hore ke yena a etsang ha se wena a etsang na ene o etsa ka thato ya hae ka nako ya ba Yesu ba rata hona le nako e ke ratang ya ba Yesu ba ratang ha engolwa bibeleng ho the due time kapa a proper time eya a proper time modimo ka nako yohle o etsa dintho at a proper time at a proper o na le nako ya hae o na le nako ya hae o ka rapela araba immediately immediately ka yona nako e ka yona nako kapanyo ya leihlo a arabe o re o seka hlola ntho o seka hlola o e rapelletse hape o molebowe fela nako e nngwe e o e nyatsang o bonang ore aena e nyane na o bo e rapella modimo a ba sa rabe ka nako eo o itshwere letsong la ha e tharollo karabo o itshwere a ba sa rabe ka ena nako eo o e rapelle nthwena o e rapelle nthwena o e rapelle nthwena modimo o shebile tumelo ya gago o shebile rona wa mamela o la mamela ga Jesu a re le seke la phetsa go rapela le rapele le phielele go rapela le phielele go rapela go fitlhela selo se rapelale o shebile rona o obedientena o a mamela na batho ba bangwe ga ba batle go mamela empa ba batla go mamelwa modimo o na le ba batlang go bona gore na ga Jesu a ntse a bua mangolo a ngotsweng ka go fela a ne a buduletseng ka moya ga e gwalalelang na o a mamelana na re a mamelana jale ba Yesu ba ratang go na le ditho tse dingwe e o tla fomona gore ena a e bonolo ena o bo e rapelela modimo a ba sa rabe ka nako e mara yane o ne o tshwile ebile o thothomela o rapela o rapela ga o bula matlhofo he modimo wa rabile he banna o sale o maketse go tlaye nngwe gape e tshabegang e bima e re ga o rapela fela gore amen gale modimo a rabile go tlaye nngwe o bonang gore ga ena gae ke dinyane na o rapele modimo a se ka araba o rapele modimo a se ka araba ga o se ore ga utlwe o testa tumelo he ka sezulu ba kapa ee ka sezulu ba wa o vivinya eya wa o vivinya wa o testa wa o hlahloba wa o test wa o sheba gore na motho ona wa dumela na o bo o thula moo o rapela modimo o tlilo araba ba Yesu ba rategang re tlilo rapela modimo morena Jesu enwa eo re buang ka ena gona jwale ga o dumela mo o dumelang o le teng o bona tumelo ya gago and-e re tlo rapela seo se o batlang gore a o thuse go sona dumela gore ga re rapela o tlo araba dumela gore ga re rapela o tlo araba tse dingwe tsa dithapelo tsa rona ga di arabe immediately fela re a tseba ro karabelo yena kapa tharollo o itshwere ka letso ntho e re rapelang e teng go yena o emetse fela proper time a e re ba a re fe yona ngwaneso rategang lenaneo ke gospel hour only kwa FM ke nna pastor Michael Moremi radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ke a dumela hore ngwaneso rategang modimo o na le rona where there is no heart, there is no life. And where there is no life, there is definitely no God. Hallelujah. Glory to God. Ah, ba so ba ratang ri a leboha. Modimo wa rena o ya tshepahala. Modimo wa rena o lukile. Re tlo rapela. Re tlo rapela. Romela kopo ya ho ya thapelo. Romela bopaki ba ho. Ke kopa o sekebe wa tshwaela. O sekebe wa romela forwarded messages. O romele fela kopo ya thapelo. O romele bopaki. Morena wa kgotso a tla re etse hantle. Ngwaneso rategang. Morena wa kgotso a tla re etse hantle. Ke a dumela hore e sa le modimo le kajeno. ha so fetuwe ibile a keke ba fetuwa re fela ge gemo ya hanye yana fela re tla ka mabenkeleng waneso e re ha re khutla mo ebe re tswella pele ebe re tswella pele ka kopotsa thapelo le bopaki morena wa gotswa tla retse hantle
2: le kwa FM le JR Travels e utlisetsa dihlaiswa tse latelang na o batla ho qoba ho hlophisa ntshotsengata bakeng sa leeto la hao le latelang o seke wa kgathatse JR Travels travel agency e tshepileng ho tloha 2019 e tla hlokomela seo re etsa tse latelang di bookings tsa mafofane le hotele re ntsha makoloi a tla ho felehetsa leetong re o etsetsa le bukana ya boithabiso re bile rena le sesolo ha jwale bakeng tse kang Mozambique Durban le Cape Town o ka patala ho tloha ho bunyane bo kang 500 randa ho isa ho 1000 rand o ka re fumana nomorong tsena tsa mohala 073 634 5184 o ka re etela hape ka marangrang a Facebook o tle o bone bareki ba rona ba reng na hana sebaka JR Travels e tla ho isa mo
3: Rona ba bika tlo mfeneral director se re tlomepele ka tsa mapato e bile re ho hlomela majwe ka magete. O tlo bonyane fela ba 270 ka kgwedi ho di planets e fapaneng. O ka iphumanela le pato la maema hudimo ka joining fee e tlwang ho 220 mme waiting period ke di kgwedi tse tsiletseng fela. E be tla re he ha lefu le se le hlaile re o patela mofu ha o ka boqatseke ka ho tla ba boikgethetse di planets tsa rona tse mmalwa hore na o ka tumela le pato la mofuta o jwang. Mme tsona ke tse ka plan ya zonke mo ka kenyang batho ba re shumela mesimme di medili motsona ha di tswenye tlo potla ke he o itlhaisa ka monaka head office ya rona o ye zone 10 industrial park ka poletsetse kantoro ya rona no morong ya 016 110 0330 ka pa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 ka pa ho 079 184 0017 we get them funeral directors we care in times of sorrows
4: dikile ya nna dikakapa dikile ya nna megale ba etapele le fatshe lolotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world
0: amen amen ba se ba ratehang le nano ke gospel hour radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the world ke nna pastor Michael Murimi metsutsu ke mashuma mabedi a motsomong pele hora ena ya botshelela ha re molaetseng wa pele wa letsatsi o re madume moruti moreme ke a leboga bophelo ke a leboga bophelo nweseng mafisa ka zone 13 amen modimo wa hlono fatse o mo molaetsa kuna o kene mona o re Dumela Moruti. Ke kopela karabo maleka thapelo a fumane mosebetsi. Amen. Re tlo rapela. O momolaetsa o ke no good morning Moruti Mremi. Come Jesus. Christ come. Amen. Amen. Amen. Re a leboha modimo o hlono fatse. O momolaetsa mona o ke no re morning Moruti. Ho seng Jona modimo a re thuse re tsebe ho rapela ho fihlela re fumana seo re se batlang. Re phehelle tumelong ya nnete. Ke kopela mora wa ka permanent job le financial breakthrough ke nna mme ana ka Albaldan in Alberton. Amen. Re tlo rapela baeso modimo o ntse a raba dithapelo le kajeno e sa le modimo ha fetohe e sa le modimo ha fetohe re mo tshepile o monkuna molaetsa mona ke no ore
5: Mela mkuti waka hoseng mkuti mreng rele bathapelo lengolo le matla mdimo songo fatse lengolo le matla le buang gagwe ga o rapela mdimo tla gaba wena o bene le tshepelo tumelo ke kopantatse mdimo ke rapela ke fole maoto ke blawa ke maoto ke blawa ke maoto mkuti waka ha ke robale bosu empa ke a tsewa Jehova wa utlwa ke botsi kopela ba yang ka lebitso la Kriste moema ke kopela le bana ba rona mesebetsi ha boko Jehova Michael Shesong le mesebetsi amen
0: Amen. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta, maoto ao a opang ha a fole hona jwale, ntate a lokileng ke a rapela hore matla a phodiso a dule maotong ao, maoto ao a fole ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Amen. Ba se ba ratang, re tlo rapela, re tlo rapela. Ha re gautse ho rapela. O mo molaetsa o kene mona o re, dumela ntate moruti moremi re leboga ho tsoswa hoseng ha letsatsi ka mohau wa ntate Modimo. Eya, ntate Modimo o mamela dithapelo ebile wa araba. Ke bona ka nna ntate moremi ke mme Manji ka Jovitso. Amen. Modimo wa hlonofatse. O mo molaetsa o kene mona o re, dumela moruti moremi, ke leboga bophelo le mohau o ntate Modimo a ntseng a re fa bona. Ke leboga tshireletso eo ntate Modimo a e bontshitseng ho ngwana ka maobane o batlile a tshwarwa poho a theohela ke mamotswaledi boipatong. Amen. Re leboga ntate Modimo tshireletso ba eso re fumana ho ntate Modimo ha robala ha o tsela ha ona sasa tsebeng. O mo molaetsa mona o kene, good morning Pastor Mreme, ke kopa o nrapedise hore certificate sa NPO setswe ntse sinsokodisa. Ke kopa kgotso le lerato ka hara lenyalo laka le senywang ke batho ba baholo ba re ferekanyang. Please ke kopa dithapelo. Re tlo rapela certificate se lo shumana le kgotso e tlo ba teng lapeng la hao. Morena wa kgotso wa araba. O mo molaetsa mona o kene re moruti, please pray for the spirit of consistency in business and support. Ke Simon. Amen. Re tlo rapela baeso. O mo molaetsa o kene re good morning. Good morning Pastor Michael Moremi, please pray for me to have a strength and pray in good and bad times joy in Orange Farm. Amen. Re tlo rapela baeso. Re tlo rapela. Ho rapela ha ho bonolo. Motho mo lomong a tsebo ho rapela ha ho bonolo. O foste ho rapela, o ipushe ho rapela. E ya baeso o itshututse ho rapela. O itshututse. Sera sa rona se ha se batle re rapele. Ha se batle re rape, ha se batle re bue le Modimo. And then thongwe hape se sa batleng, ha se batle go Modimo a bue le rona. Ha se batle go utlwa lentswe la Modimo ka ho lebala kapa ka ho utlwa le rerwa. Sera sa rona se maqheka. Se a tseba hore lentswe leo ke peo e reng ha e mela moo, se a senyehelwa. Ra ipusha ho rapela baeso. Ra ipusha ho rapela. Re tlo rapela, Modimo a tshepahala. O mo molaetsa mona o kene hore, dumela moruti ke leboga mohau wa Modimo ka ho robala le ho tsoha ke di eketseng mo eketse ka zone 14. Amen. Modimo wa hlonofatse. O mo molaetsa mona ke no morning pastor, ke kopa mora wa ka Fredi o ya khoto ka jeno ke mamudupi. Amen. Re tlo rapela hore ntate Modimo a etse toka be teng khoto mo. Amen. Jwale re tlo rapela Modimo wa araba. O mo molaetsa mona o ke no re morning servant of God, thank the Lord for awakening prayer. I still thank the Lord for healing my sibling. I ask the Lord to get all that belongs to me and Tabang and Abram stops drinking alcohol and get work. Amen. Amen. Re tlo rapela Modimo ona wa araba baeso. Modimo ona wa araba. Re leboga ntate Modimo haholo. O mo molaetsa mona o kene o re, dumela Pastor Mreme, ke ya leboga mohapi Ramotsi o tswile sepetlele profile. Amen. Ke Vuyo Kazi Mazangwa Tshepiso Phase 1. O ntshwarela ke sa kgona go bala sefane sa hantle fela he o tlile gore ko wena. Re leboga ntate Modimo haholo ka bopaki bo gore mohapi Ramontsi o tswile sepetlele. O mo molaetsa mona o kene o re, this morning le kwa FM family from Thabang SMS. Amen. Dumela. O mo molaetsa mona o kene re moruti moreme ke a dumedisa ka lebitso la morena Jesu, ke kopa thapelo. Mmele wa ka o bohloko. Amen. Ke makhazi ka Ramaphosa. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta, a mmele o bohloko o fole hona jwale ka lebitso la Jesu. Matlafala, fola ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ba se ba ratehang, re tlo rapela Muso wa mahodimo ha o dipoleleng fela empa o matleng. Na ke a dumela hore modimo wa rona o santsaneng a dutse troneng. Re bona diketso tsa ha re mona matla le bogolo ba hae. O re morena Jesu mona ho motshena eo e neng le sefofu. O re na hona le seo se bonang. Ha qeta ho motshela ka mathima hlo ibile a mmeha matso. O re na hona le seo se bonang. Bebele e re atadima motshena atadima. A fana ka ripoto e hantle a re ke bona batho ba tsamaya e ka difate. Jesu a boela a mmeha matso hape. Ba se re tlo boela re rapela. Kopo ya hao ya thapelo ha re no rapela mona nako nyena e limited ena ebe ho fedile a re tlo dula re rapela ho fihlela o bo re fa bopaki mo ha ntse re hopola fela hore hona le momamedi ya itsentse re a rapela ntate modimo la re lebetse le bitso re ntate modimo hona le momamedi ka la bobedi a ileng a etsa kopo ya thapelo re o kopa mothuse maemo ana re a rapela hape tate modimo mothuse thapelo ya rena ha e felle ka ro studio ha re no gathala re re ha ba re bone ha re no ba rapella ha ba re utlu rena re rapela kapa re rapele mosebetsi wa rona ke ho rapela le wena o seke wa dula fatshe o rapele gobane ka letsatsi le leng re tla begile siko ho sane ke tla begile siko radio mona motsheare ka mora 6 ke tla begile siko mona fela wena o ntse le teng mo o leng teng rapela le rona re rapele hohle mo re leng teng o monku ona molaetsa mona o kene re dumela mohlang ka modimo ke kopela setlolo sa ka thapelo setsuba matekwane ke ngkhono madlameni ka Everton North amen modimo a o hlono fatse re tlo rapela ba e se re tlo rapela taba ena ya dithethefatsi muso ngwane wa khale o no tshwara le ha o tshwere penenyana ya nthonyana fela e tsubua o no tshwara atse dilimong tsena ho tshwarwa ba rekisang fela ha o no ka tshwara le bana ba tsubang ba isiwe kwana dinyeo disciplinary camps kapa what camps mo ba lo disciplinwa mo mehlenyane ya kgale yane bana ba isiwa mo ba di discipline jwale matsatsing ana re phelang hona ha o sa tshwana le matsatsing ao Hai yena eno a tsuba ngona a discipline a hono tlo ba monate le teng le teng mo hono tlo ba monate le yena a utlwe buima a tshabe ho tsuba a tsebe re ha re ka mmona re misa mane ba lo mo mathisa bosudi motsheare a tswe mo a le healthy le strong le bana ba rekisang bana ba tshwarwe a kgone ba supa re ke eng eo a nrekiseditseng eo a supeng eo nyeo ke supplya ke eng eo nye a buela gore yena o fumana jwang a kgone go supplya ba bang ba tshwarwe ka ofela bana ba tsubang bana ba lo mathiso obane o mongwe ga a tshwara o sa gele ke a ditsuba kanti ke yena ntse a di rekisa ga ditsube di ditsuba ga a tshwara o ka tsona o sage ke yena wa ditsuba ena kathe ga tsube le tsuba wa rekisa re tlo rapela baeso tlo rapela batho na maqeta setshaba sa borona tlo rapela modimo wa rena a re thuse o mo molaetsa mona o kene o re
5: mokuti le ka ntate mokuti e teng ke kopela ke mahlasela o ya o no thola mosebetsi ka shekulene ke kopa ntate modimo a be le yena ke nna mme mamoralo ke kopana le lengwe le laka le opa ntate Yo, ntate mokuti. Amen.
0: Amen. Re tlo rapela ba Yesu, modimo wa araba. Ke batla re rapela ba sentse re qetella. O mo molaetsa mona ke mo ne mo ruti ke kopa breakthrough for my baby girl on request of NSFAS her mom Tandi. Amen. Re tlo rapela a fumane thuso eo. O mo molaetsa go nna ke ne mona ore good morning muruti mreme re ya leboga ka lentswe. Re tla dula re rapela ho bane thapelo e matla amen ke masentle ka sa solvet amen modimo wa hlono fatse o mo molaetsa ke dumela mohlang ka modimo ke kopa thapelo since le leuto la ka le bohloko ho tloha 2023 ha ke robale doctor ere ke arthritis ke mme letia ka orange farm ba se ena ke nako a thapelo metsotso ke robong pele ho rena le ya botshelela ka hore ya botshelela re a rohana ka 6 re a rohana re a rohana ka 6 o mo ona kwa o qetla molaetsa ore sa bona mfundisi ngikela unkulunkulu angiphi amandla ngirufe indlu gugogo zwane amen sizothandaza ri tlo rapela modimo o tlo fa matla zokuninga amandla ukhone kurufa indlu unkulunkulu yaphendula ba se ba rata nkina kwa thapelo ke go pare rapela ka lebitso la Jesu ntate wa rena ma hodimong wena o le mong fela o modimo le re lentswe la hao ha o tlolotse letsola ha o hlonofatsa ha ona ya ka le honyetsang ke ya dumela ntate hore o sale modimo ya troneng ke ya dumela ntate ya ma hodimong hore thapelo tsa rona wa dutla me modimo wa rena re emetse fela nako eo ka yona o arabang hobane o modimo ya arabang dithapelo ha re rapela ka tibello re phehella hobane re tseba re bile re dumela hore wena o wa araba ntate ya mahodimong ke a boela ke a rapela ntate hore motho e mong le e mong ya mametseng ya kgoneng ho romella kopo ya thapelo e mong le e mong ya sa kgonang ho e romella tlasa mabaka a utlwahala morena ke a kopa ntate hore ha dumela ha bone matla le boholo ba hao bophelong ba hae ka lebitso la Jesu Kriste ke rapela hore ba kulang ba fole ntate batho ba tshwenywa ke maoto batho ba tshwenywa ke malwetse ao dingaka di reng ha fole ntate dingaka ke batho ha ba tshojwa le re utlwisisa empa wena o modimo o ka se hlolwe ke se bopulweng ko wena o mmupi wa mmele ya rona ha ona se ka o hlolang ka mmele ena rona ha o hlolwe ke letho ka ho ntate ke a rapela hore bohle ba kulang ha ba fole ba kulang ba tse ba tsamaya ba kulang ba le dipetlele ba kulang ba le mahae motho e mong le e mong ntate ho tloha moriring ho tswa tlasa bohato ba maoto a rona ka hare ka ntle ha o tla le matla wa phodiso ba kulang ba fole ba sa kuling ba tshireletsehe mafu le malwetse le ditemalong tse ka bang teng kaofela lefatsheng ka lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ke rapella bana ba hao kaofela morena hore ho be le kgotso ka hare ho manyalo a bona ka hare ho malapa a bona dintwa di fele di qabang di fele ke rapela ntate ya mahodimong bakeng sa maphelo a bana ba hao a ditjhelete ba fumane mesebetsi ba sebetsang ba bone seo ba se sebeletsang ba batlang matlo ba kgone wa fihlella ba hlokang dibazari ba di fihlelle ba ithutang morena ntate ya mahodimong kaofela ntate funding eo bana ba hao ba e hlokang bakeng sa dithuto tsa bona ba e fumane o ba thuse morena o bule menyako ntate ya mahodimong ba batlang mesebetsi eo ba e fumane ba sebetsang ba bone seo ba se sebeletsang modimo a rena motho e mong le e mong ya nang le business a e bone e tswella pele a batlang ho iqalabe le bokgoni ba ho iqala ke a rapela ntate ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka ke a rapela hore letsoho la hao le matla le senole modimo wa rona le utulle morena barekisi ba dithethefatsi kaofela ke a kopa ntate ya mahodimong letsoho la hao le matla le lokolle ba tlamilweng ke dithethefatsi di-drugs ntate ke a rapela ka lebitso le matla la Jesu Kriste bohle bao e leng mahlatsipa a boloi matla a boloi ha fele maphelong a bona ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste modimo ya lokileng ke a rapela hore thuso rena re a tseba hore re fumana ho tswa ho wena re thuse ntate jwale ka bana ba hao re fihlelle sehlohlolo dinthong tsohle tseo re di hlokang hobane modimo ya re provider ke a o kopa ntate ya mahodimong wena o tseba dintho kaofela ke a rapela ntate hore motho e mong le mong e mong le mong re mo rapelang a bone matla a hao ntate bophelong ba le bao ntate ke sa mentiona mathata a bona kaofela wena o ya tseba ntate modimo wa ka ke a o leboga hobane ke a dumela hore wa araba ba faneng ka bopaki ntate e ya modimo wa rena ha ba bone ntate dintho di etsahala le ho feta ka mokgwa o baneng ba lebelletse ka teng hobane o modimo ya re tlosang kganyeng a re isa kganyeng ya re tlosang tumelong a re isa tumelong ke a o leboga ka lebitso la Jesu e ba le rona kajeno le ka o sa feleng ka lebitso la Jesu Kriste amen ba se ba ratang re fihlile mo re tlong ho arohana teng metsotso ke e mehlano pele hora ena ya botshelela ngwane se ratang modimo

0: fela batho ba tsebe utlwa le kgaitsedi ya ka ya bua ke rutehang batho tle ntho tsena le di utlwile le jwetsitswe rutehang le tsebe gore le tla lefe ka ntle jale re tla e bona he gore mohlomong re tla e phetha kapa jwang ha ebe di le ngata bane ke bona melaetsa e le mengata batho ba batla go tseba ka di-scame tsena tsa teng mara jale he e se ka senya programme ya rona mamedi waka tle re sebeditse ga monate le wena ao dintho tse ntle di etsagetse jale ra leboa ka o mamela le gore fa nako ya gago jale re tshepa gore le nako e tlang re tla ba gantle mamedi waka batla kreste maleng teng ke na kerekeng o re ba ofe kreste ba tla ofa kreste mo matlongkulu ke bana ba teng le radiong mona o ka re a ko nthusetle matlongkulu ke amogele kreste matlongkulu ka o tlhola ntho eo a ka o rapelela fela o amogela kreste o santse o kentse loto le iwane nna ntho e ke e batlang mo nako gore le amogele kreste mamedi waka matlongkulu kono santse a re ke tswe yena wa kela ke batla go bolelela bamemedi maka batheoletsi ba gae ba ratang matlongkulu ha motle ha motle o tenne mazaza a matle o tenne mosomotsho o kentse wiki tso wa icheika ha kena ka mona ha sa kena fela tswa mamedi waka kusia matsongane pahetseng a matle e tshweu kgotso amen
1: tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
2: Ke a leboga motheeletsi wa Lekwa FM ditaba ke tša iri ya lesome ka leleme la Sepedi. Moetapele wa PA Gayton McKenzie o re ge mokgatlo wa gagwe o ka buša o tla bušetša kotlo ya lehu dithapelo tša misong dikolong le thuto ya sešolo ya sešole ya gapeletšo. McKenzie o boletše se ge a tsebagatša lesolo la PA le Buffalo City mo a hlasetšego ANC le DA ka go palela ko go rarolla bodidi tlhokego ya mešomo le bosenyi. Nkgetheni wa ramotse wa PA Graham Lotteri o ipileditše go bakgethi gore ba fetoše mokgwa wa bona wa go bouta dikgethong tša selegae. Buffalo City e sa lebane le dihlohlo tša kabo ya metsi, hlwekišo, taolo ya ditlakala, ditšhelete le bomanetša. Mokomišinara wa maphodisa General Fanny Masemola o hlwekišitše ditatofatšo tša go tsela molao mabapi le thendara ya maphelo ya SAPS ya dimilione tše 360 tša diranta. Kgorotsheko ya Pretoria e gogile semmušo ditatofatšo tše 4 tša go tsela PFMA kgahlanong le Masemola tšeo di bego di amana le thendara yeo e filwego khamphane ya Medicare 24 Tshwane District ya Vusimuzi Kate Matlala. NPA e re tekolo ya yona e kgweditše gore bohlatse ga bo fihlelele moedi wo o nyakegago bakeng sa botšhotšhisi jo bo atlegilego. Masemola o be a lotofatša ka go palelwa ke go hlokomela tshepedišo ya thendara eupša ditatofatšo di be di sa re yena ka noši o dirile bofora goba bomanetša. NPA e re go tšwela pele ka molato ntle le bohlatse bjo bolekanego go be go ka se šomele dikgatlhego tša setšhaba. Sephetho se se ra gore Masemola a ka seke a sekišwa ka ditatofatšo tše tša PFMA. Maphodisa a sa nyaka lapa la mosadi yo a sa tsebjego yo setopo sa gagwe se hweditšego se phaphametše ka nokeng kwa Clayville kgauswi le Mall of Tembisa ka la šupa lewedi. Motlatša mokomišinari wa maphodisa a bosetšhaba Lieutenant General Tebello Mosikili o re mosadi yo o hweditše a apere diaparo tša ka gare fela. Maphodisa a re a latišitše aterese yo e ka bago e kgokagana le lapa la mosadi yo gomme a šoma le maphodisa a mafelo a mangwe go netefatša boitsebišo bja gagwe. Lehu la gagwe le gare ga dinyakišišo tša mahu a basadi ba senyane a abegilego e Kuruleni le mafelong a kgauswi mo dikgweding tše pedi di fetilego. le re mahu a

0: You know or leader guy. Leader hand. Leader ka ke lohloko. Leader hand. Kitse being a leader is hona le sipone. Diphoso tseo di bonang ho wena. Kitse o tlo kopanang le tsona ka ga mogang. Successful leadership style begins with self-understanding. How we eat it, but we cook with this. Alasa it's a bosani. Unale character in with a mangi chincha chinch. Unukata out here, Lebani. How fit our run out? Leader hand. Mamedi ere ke mathele ditabeng ha ke gotla ga e kwana
1: tseno ke dikhang tsa Lekwa FM bo maruri kitso le modumo wa rona wa motse dikhantse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media ka
2: lebo ga mthele tshe wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya lesomete ka leleme la sepedi. Commission ya Matlanga e tla lebelela dikgokagano magareng ga moshumi wa dithekisi wa Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, le mohlankedi wa maphodisa yo a ferilwego Fane Nkosi. Sibanyoni o be a swanetše go botšilošiwa gape ka la bobedi, eupša theletšo ile ya šutišetšwa morago ka lebaka la go se hwetšagale ga gagwe. Ditheletšo di tla tšwela pele ka laboraro ka hlatse yeo e kgokaganago le Sibanyoni. Sibanyoni o dumetše gore o tseba Nkosi gomme a re mohlankedi yo o kile etela legaeng la gagwe magaa mmalwa ka 2024. O ganeditše gore dikopano tšeo di be di dira gore o be a dirišana gampe methopo ya maphodisa. Nkosi ke yo mongwe wa bahlankedi bao ba bego ba fegilwe ka dikhoutu tša go tsena meagong ya Sibanyoni kwa St. Sharon. Le ge go le bjalo, Sibanyoni o ganetša gore dikopano tšeo di be di akaretša tšhomišo ye e sa swanelago ya maemo goba methopo ya maphodisa. Toropo ya Cape Town e re e tla thega ka ga dintlo tše di sa bitšego kudu mafelong a bodulo ao a sego a semmušo ka sekhwama sa yona sa tlhabollo ya township. Mayara Gideon Hill Lewis o boletše se nakong ya ketelo ya mmaraka wa noka ya letswai mo a rulagantšwego go aga diuniti tša dintlo tše makgolong a senyane le masomešupa. Toropo e tla a kgofiša ditumelelo ya netefatša polokego ya diprojeke le go thuša bahlami ka ditshenyagalelo tša go kgokaganya dintlo le ditirelo tša mmasepala. Mokgatlo o sa direego poelo Ndifuna Ukwazi o amogela kgato ye eupša o re toropo e swanetše go oketša methopo ya go kaonafatša madulo ao a sego a mmušo. Moemedi wa Amerika Leo Brand Bozell III o efogile go araba ka tšhwi ge a botšišiwa ge ba o dumelelana le gore maAfrikanere a lebane le polao ya batho ka lebaka la merafe. Bozell o boletše gore o nyamišitšwe ke mantšu a tonya ya dikamano tša boditšhabatšhaba le tirišano Ronald Lamola yo a solago lenaneo la Amerika la go amogela maAfrikaner yalo ka bafaladi. Lamola o boletše gore lenaneo leo le diriša mokgwa wo o theilego godimo ga morafe. Ge a botšišiwa kgafetša-kgafetša ke mohlaswatši wa 702 Bongani Bingwa ge e ba o dumela gore go na le polao ya batho ka lebaka la morafe kgahlanong le maAfrikaner, Bozell o ganne go fa karabo ya e goba aowa.

batlile o batlua beng ka bona batho bana Thabiso Motlong ya hlaideng ka di 5 tsa September 1991 ya ngodiseng ka 2965 ka boitumelo Sebokeng me mamiki Mavis Ditabe ya hlaileng ka di 28 tsa December 1988 ya ka 1998 o ngodisitse jalo Union Street ka hona ka fere ena ga ka kwana metswalle ba lelapa bahaisane le ya kojohle me Linda Phasana le ka mootlala nomoro ke ena ya ofising pele ke ena 016-428-7089 016-428-7089 kapa nomoro ya mahala ke 060-355-1507 060-355-1507 kapa me khomotso mahlaela nomoro ha ke 016-428-7111 016-428-7111 kapa 016-428-7202 me ho tjwala ka nete he ho thusetsa ha ho ka nete ho ka batswala khomo ka hona ka sepekeleng seno sa kopano ka hona ka mono metsotso e mashwa be di metso ka bang e be hlano ka mara hora ya le shume le metso ka bang e medi me ke ne ke tlile re bona jolo ka mahaleng ka bona ke to buisana jolo le ntate manaba ke re tlile re tlo tla re bona jolo ka le beke ya di wili ena re ithuta ntse o tlile ho tsamaisa jwang ka di wili la ha ibe ke tlile ke ke ke tlile go bana le medu ba sana ha ibe ntho tsa ka ditlatsa mahand le yena ke re tlile re tlo tla re utlwa bana o na a tlile a re bolella hore di banke mane ho bolela ho sebetswa ka tsela le mofuta fo me ke tseding ha re tlile re ntse bona jwa le hore di jwang

ene le setlhopha sa Sankomota ba re wena ba kubeletsa metsotso e mašwa abedi le metso ka bang e mene ka mara hora ya pele tshebeletso tso mametsa a jwale ke yona gao ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley mehe ke a tshepa rona ko e tlang ke gona me re kileng re tla kgona jalo ka nnete go heke re kile re tle re bona gore re tla tlhopholola tsena tsa dipolotiki ka tsela le mofuta o jwang he empa he re ntse re le gona humono tsena tsa dipolotiki mme re tlhileng re shaba jalo masepala wa lesegae ka kwano ka Emfuleni o sa utlhile o qadile jalo ka nnete ka go leka go tlisa ditshebeletso setšhabeng ka kwano hanyane ka hanyane mme re tlhileng re bona gore ditsela tse dingwe go ntse o tlhile go bonagala di tlhile dipetšhwa go ntse o tlhile go bonagala gore metlakase ya kengwa gape o retle o tlhile go qalwe fatshe gape yolo ka ha phano ena ya ditshebeletso se e tlile e qadile jalo go se o tlile o bonana jalo gore na le kgetha tema e ntse tlileng e kgathwa mo na le mana na ebe ke neng wena mo o tla kgona gore o tle o gotisetse ka mmasepaleng gore o patale ditshebeletso tse tse tse ba tlile ba o neeletsa tsona tsa go thutwa ga matlakala jalo jalo ga ebe o se o tlile o bone go tlo e tsagala eng kapa go tlo nka wena gore o patale neng ditshebeletso motseng wa gaeno mo o leng teng ga jale o ka buisana le rona nomoro ya mahala ke 073-150-5207 go patala ditshebeletso tsa masepala ga jale je jale ka re bona gore go ntse o na le diphetogo mo o na le mane mme ba re lekelo le e tlileng le ba teng go hang ga leyo na go tlo nka wena gore o tlo o patale neng ka mane ka masepaleng bakeng sa ditshebeletso tsetse tse ba tlhile ba ntse ba kopikopitsa gore ka tsona o tlo be diphetogo ka Everton small farmer ba se ba tlhile ba tlhalositse jalo gore ba leka ba gotisa motlakase ka moo mme ba phakitsa ga di senye nako tsa jwa le tjena ga di senye nako dikonteraka ka tsete o ka buisana le rona gape ka nomoro ya WhatsApp text message mo ka romela jalo le molaetsa wa gago o hatisitsweng ka lentswe la gago ke kopa gore ga o gatisa molaetsa wa gago o kwale seya le moya mo o tlileng o le teng monotle nomoro ke yana ya 078-585-9531 letona la boemo bo phameng ba thuto gamo le kwetliso ntate Buti Manamela o sa boletse jalo gore ke dikopo tse ka bang 10,16 e tsheletseng tse sa itlhile di kentswe bakeng sa dithuso le ka lenane la NFSAS gore ba tla ba tlile ba thuswe le bontshane se tlang mme a bolele jalo ka nnete gore he go tlile go bona e tswela gore go tloa ba tlile ba butse ka letsatsi diane la labatlhano bekeng e fetileng ke tsona dikopo tseo tsa ba tlile ba dithotse Manamela o boletse jalo gore go tla nne go tlile go bonale jalo gore dikopo tsa NFSA se di ka bulwa jalo go fitlhela ka lemašwe a mararo le motso goding yona ena ya lwetse ke Mphalane to tlile o nkelele matso metsing ke kgodi ya Mphalane ke nako eno o tlileng go bonale jalo gore di tla tlile dikwalwe gobane go gang gona jale ge ka lwetseng ke ka Mphalane mafela a kgodi ya Mphalane mme a bolela jalo gore go ntse o tlile go bonale jalo gore batho ba amogelang jalo 300,000 ka selemo kapa go ya fatshe ke bona bana ba bona ba tlileng ba tlatla ba atleya gore batle ba thusiwe ke NFSAS mme a bolela jalo gore baithutwana ba ntse ba tlile ba bona jalo ka nnete gore he ba phela jalo ka boqhwala ke bona ba tlileng ba ka nna ba bona gore le bona ba tlile ba ka nna ba thusiwa ka gona ka mono mme bona ba ka thuso jalo ga lekeno la lelapa la bo bona e le 600,000 mme a bolela jalo ka nnete gore he go bana ba tlileng ba ntse ba ithola ba le magareng mona he bona ba sa thole thuso tsa mphua fela ba sa tlile ba qualify mono le bona ba tlile ba ka nna ba kenya kopo mono gobane go na le NFSAS loan e ba tlileng ba ka nna ba ithola ka gona ka mono mme letona o boletse jalo gore ka o fela batho ba tlileng ba tla nne ba thuso jalo ka ditšhelete ba tlile ba tla tshwanela gore ba tle ba bona gore na ebe ka kgodiyane ya tshitwe gore se tlileng se tla nne se be teng go bona kapa go se thola go bona ke tsefeng mme a bolela gore marandang a bona ga jale a sa tlile a le manalelaotswe ebile a amogela dikopo tseno ka mogo di tlileng di ka nna tsa kena ka gona ka teng ebe go ka nka eng wena gore o tlo o tlile o patale masepala ga jalo ka mara gore ke re tlile re bona jalo gore he go ntse o ba le thuso tse ntse dikapa tshebeletso
tsente di tle di etsetswa jalo rona ba a hiba ka kwano ka Mfuleni local municipality ibe wena jalo ka nete o ka qala neng ho bona na jalo ka nete o ka le fana ka ba hana ka tranta la he ka ba 200 tranta ka masipaleng ka mong o ka buisana le rona ka kwano ka o kgwaritsa molaetsa wa hao ka pa o hatisa ka mane ka WhatsApp nomoro ke na 0788-585-9531 Mokomishinara wanaha ya tsore mokobo boka sepolisa sa Afrika Borwa Lieutenant General Puleng Dimpane o sa tlile a mohetse ka matso a mabedi ho tshwara jalo ha leponesa le ka setlong tse le dimo di mashume a mahlano le metso ka bang e robong me ho ileng ha bona na jalo ka nete o na sebetsa tsoro e le Lieutenant General ya qoswa jalo ka tsapito me hu tswa hala jalo e ka mosebeletsi no wa seponisa ka tsatsi la mantaha ha moho le maloko a mang a commission ya ne kapa le commission e tsang di phuputso le lekalalane la CRTT ke mane mo ileng ha bona na jalo ka nete re he hu ide ha ba le di o so tse tleng tse di loloma tse bakang jalo gore go ile ga e ba le ngwananyana ya didimo di ditšome re metse ka bake e tsheletseng go tloga ka kgwedi yane ya phupu go isa ka kgwedi ena ya phato selemong sa godimo mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore ge o ne o tlile go utlwagala e ka go na le e mong wa mosadi ya ka dinimo tse ditšome re metse ka bake e robedi go ileng ga bonagala gore le yena o ile a tlhatlhela diqoso gape kgatlhano le yena monna enwa ka hoteleng engwe ya Santene ka kgwedi ya motsheanong gore go ile ga ba lepoteo e tsa etseng gona mono go boleletse jalo gore he monnana o lebeletse gore o tla tlala go teng la dinewe letsatsing lena la kajeno mme Dimpane o boleletse jalo ka nnete gore he tse tlileng ntse di etsagala tsena go hang ga batle le gore a tle a tlile a nne a re o a di emela kapa go etsa tswang a bonela jalo ka nnete gore he motho ya tlileng a ntse le a le boemong ba o phahama ka tsela le mofuta o jalo ha tshwanela jalo gore ebe yena e tla ba motlhekefetsi wa basadi le bana ka Afrika Borwa empa ebe yena mosireletsi mme o boletse jalo ka nnete gore he maponesa a Afrika Borwa a tshwanela jalo ka nnete gore a tla sireletse basadi le bana mme a re ho hang ha ona mang kapa mang e a tlileng a tlatla a na re o emela taba tse tlileng di le mpe gakana tse ntse di etswa ka gare Afrika Borwa ka kwano me a bolela gore Afrika Borwa re tlile re tabenane le taba tse botlhoko gagolo tsa tlhekefetso ya basadi le bana ka gare o di dipolao tse ntse di tlile di etsagala ka kwano me a re ho hang hona go kekebe hanna ha emelwa ka maotho gobane motho yona ke leponesa le tlileng le tseba malao ebile le tshwanela gore ntle di tlile di sireletse tsena ka ofela me go boletse jalo gore he mokomisinara ke mane mo o tlileng go boletse jalo ka nnete gore he go tla nne go tlile go bona le jalo gore tse tlileng di tla nne di kume kapa tse tswang ka legoteng la dinyebo ka mono ke difeng tse tla nne di tlaele ntse re le gona mono magoteng a dinyebo ke mane me re tlileng re bone jalo gore rrakgwebo e le mong gape wa batho ba ntse ba tlile ba nantshwana jalo le dithethefatsi ka gare Aforika Borwa ka kwano Filimon Moloto letsatsi nena la kajeno go sa utlhile go bona etse jalo gore o ile a tlhalela gape kapa la legota la dinyewe ka mane ka polokwana a qoswa jalo ka tshenyo ya thepa ka mane ka kapa a tshenyo a qoswa jalo ka tshenyo ya thepa Moloto yena re tlhileng re tseba jalo gore ke o ntse ana le kgwebo ya go tlhabolola jalo baahi ba Aforika Borwa ba tlileng ba ithola ba le mathateng ka gona gore ba ntse ba sebedisa jalo dithethefatsi me go boletse jalo gore nyebo tse ka ba ntse pedi tsa tshenyo ya thepa le gona go gotetsa ile ya tlhatlhelwa e ka mane ka London ga mmogo le ka Setsego ka Polokwane mme bana ba seponisa ba boletse jalo gore monna ena o ile a gotetsa letshwao la tlhabollo ka mane ka London mme go boletse jalo gore o ne a tlhile a qoswa jalo ka gore o ile a tšhesa le e nngwe ya dikoloi ya mosebetsi le mmogo le ena wa metleng ka mane ka Setsego mme go boletse jalo gore he
malaka biano aide a bona hala jolo ka nete a tlile a lebisa jolo le ka ntlong tsa bo mahaisa ne ka pa ntlo e a mahaisa ne ka mono mo ileng ha bona la jolo ba le la pa bana ntse ba tlile ba robetse ho thwe ha ka ba ha ba le di kotse tse ding tsa tswa ke mollong ono moloto yena ho tlile ho tsebisa la jolo ka nete re ke yena Mr. Moloto o tsebisa la holo maranra mbona o ile a lelwa ke ditshepe ka kgodiane ya Phupujane me yena o ntse a tlile a tsamaisa lehae leno lehae la tlhabollo ka bane ka Polokwane ka Limpopo le bitswang jwalo ka gore ke anti drug le lona la tshwantsho ya dithethefatsi gamo le botlokotsebe me ho boletse jwalo ka nnete gore he ke batho ba banyenyane kapa batšha ba santsane ba tlile ba bonagala ba le teng ka lelapeng leno la gae ba lwantshana jalo le tlhekefetso ena ya dithethefatsi ba tlile mantse ba le gona ka mono mme go bonala jalo gore go ntse o tlile o phatlhalatswa jalo gore he ba ntse ba tlile ba ntlafala jwang baithuto baagi bano ba ntse ba le ka gona ka legaeng leno la gae go tla la gae gapola lekgotla la dinyewe ke manemere le ra bona jalo gore yena moloto o ile a fiwa beile ya dikete tse ka ba masome a ka bang a matlhano me nyewena ile ya khutisetswa morao gore bana ba seponesa ba tla ba tlile ba tswelele pele ka diphuputso tsa bona me ke gona mono me re tlileng re tla nne re bona gore na ntse tse di tlile di tla tlaela gore na ke difeng ka gona ka mono mathata a tlile a ntse a hlwa manolo godimo ha se kgale gona maobanyana mona a ne a tlile a bolela gore o isa Nkosazana Dlamini Zuma le goteng la dinyebo ya ha jwale bahae le yena tse di tlile di mo tshwanetse tsona tseno mongwadikakaretso wa African National Congress Fikile Mbalula o boletse gore ka nnete ka morao o tlo tlile go bona le jalo gore go ile a e ba le gona gore o tlo tlile go tlhokege jalo bopaki bo o tlileng botlata bo ba teng kgatlhano le yena go ile a e ba le motheo e tlileng ntse e tlhokagala gona mono Mbalula o ile a qosa jalo ka nnete gore tsena tsa diphuputso kgatlhano le yena empa e le mašiano fela ka mane ka kholejing e nngwe a ileng a qosa jalo gore go ntse go bonaetse jalo gore principala ka mono e leng yena Jaco Peters o ile a qosa jalo ka gore o ile a ameya jalo go tsena tsa peto me o boletse jalo ka nnete gore go tlile go bonala jalo ka nnete gore he ke nyewe e ntse e tlile e amagana jalo le Julius Sello Malema mo ileng ga bonala jalo ka nnete gore he le yena o lana a tlile a kenya qoso eno e kgatlhano le ena principala eno me re ile ra bona jalo ka nnete gore motšhotšhisi wa poraefete wa lekala lene kapa wa aemetse jalo Afrifira Forum ka gare Aforika Borwa ka kwano ebile e le mmuele Barry Bertman o ile a bolela jalo ka nnete gore he bona ba tlile ba ntse ba na le tshepo ya gore nyewe ya bona e tlile e tla nne e be teng e kengwe molaong me o ile a tlile a nganga jalo ka gore go tlile go bonala jalo gore go na le taba tse tlileng di sa tsamaye hantle mo o tlileng go bonala jalo ka nnete gore he doketo ya bona e ba tlileng ba nne ba ena le yona ka gona ka mono go bonala jalo gore he ga ona bopaki bo o tlileng bo tlhalositswe gona mono me a bolela jalo gore go tlile go bonala jalo ka nnete gore go tlhakile jalo gore na ebe go tla nne go etsale jwang ka yona nyebo eno me a bolela jalo ka nnete gore he ba tlile ba tla nne ba lwantshane le taba ena ya gore ntate Mbalula a ta tlile a tobane le molao ka qoso tsa ileng a na a di etsa nakonyane e tlileng e fetile metsotso e mašome a mabedi le metso e ka bang e meraro pele re tlatla re fitlha goreng ya bobedi na ebe go tlanka eng wena gore o tle o tlile o patale ditshebeletso tsa masepala ka kwano ka gare go Mfuleng mme re tlileng re bona jalo ka nnete gore he ke a leboa ntate Tlhoni ka malaetsa bone wa gago ka kwano mme ke kopa gore he bana meso ga ntse le na le ditsebiso tse le batlang go tata le di etsa jalo ka kwano tlhe ke kopa re tle le tlhile le watlele nomoro ya 0164211052 ke kopa gore tele tlhile le ngole kapa le etse ntho tseno kaofela le tla di lebisa ka ona ka mogaleng ono wa ka mono
ke a tshepa re tla tla le ke le thola thuso ka bona ka monotle ere ke t

0: na ibe dipano ya ditshebeletso tsa masipala re batla dipatala tse bana mesoka ba re batla dipatala ho hang batla o ne re tlile re tswelle pele ntse re phela ka mogotlhi le ntse re iphelela ka hona ka teng gore masipala o no hulele kwana le gona re ne re hulele kwana jolo re le ba ai ha ke tse bo na ibe ditshebeletso tsa masipala na re batla dipatala ka patwang ha ke bone ho tlile o na le tsitsinyeo ya hore motho a tla re nna ka nnete o tla tla ithaopa hore he yena o tla patala le ka ba 50 ranta fela ka masepaleng ka mono bana ha ona manya a tleding a tla tla o thibela ha o fitlhele o patala 50 ranta eno ha ona go ba kae hana na ebe go tlanka eng wena gore tswale ka nnete o tlo o tlile o patale masepala kapa o tla qala neng go patala masepala ka mokgwa gore ke re tlile re bone jalo gore ditshebeletso tsa bo masepala kapa tsa masepala wa mfudine ba ntse ba leka jalo ka nnete go batla ba tlhile ba dikgutsitse mme re bona jalo ka nnete go le ka bo makeišeneng ka mona ba ntse ba tlhile ba leka jalo gore bana ba tlhile ba gutlele morago mme go na le go tlhile o senyeile ga o se o beele mo o tlhileng go tlata gore ka nnete gore ba tlhile ba ntse ba gutletse gantle mme diphano ya ditshebeletso go senyeile go senyeile o tlwa togopong go fitlhela ka gare go makeišene a rona na ebe ke ne mo o tlhileng o tla qala gore o thuse masepala gore o tlo o tlhile o gutsitse morago ka gore o ba thuse ka tefelo we letona la tshireletso le sesole mekwakwariri ya yona ka kwano ka re Aforika Borwa mme NG Motshega o sa tlile a amogetse jalo masole a tlatla a ya kwetsisong a ka ba ma5 mo ileng ga bona le jalo ka nnete gore he bona ba se ba tlile ba qetile kwetsiso ya bona ya go ba masole a Aforika Borwa ka hona ka Aforika Borwa ka kwano mme ke mane mo ileng ga bolela jalo ka nnete gore he bona ba tlile ba tlatla ba tlisa jalo ga e lo e tlileng e bonala jalo e le teng ka gare go masole a Aforika Borwa ka kwano gore go tle o tlile go be le botsitso ka gare go Aforika Borwa ka kwano mme go kenyeleditswe jalo le ka mane ka mo o nang le ditlolo tsa molao go kenyeleditswe ka mane ka Western Cape mo o ileng ga bonala jalo ka nnete gore he maqunana ona e ntse e tlile e le phephetso ka gona ka mono go bonana jalo ka nnete gore he go tla ba le gona gore go tle go ke nngwe jalo batho ba tlileng ba tla nne ba thuse ka gona ka mono e leng ona masole a Aforika Borwa ka kwano lekgotla la dinyewe ka mane ka Boksburg se le tlile le diile katlholo jalo gore he go tla utlwagala fela dikgatiso tsa mantswe ka nako o tlileng go bonana jalo ka nnete gore he go tla ba le nyewe e tlileng ntse e tswela ka gona ka mono mme ba boletse jalo gore ga ona o ba le ditshwantsho tse e tlileng di tla nne di be teng ka gona ka mono ka morago o tle o tlile go bonana jalo gore ba bang ba batho ba ka setlhong ba ile ba nkelwa ka gona ka mono mme go boletse jalo gore go na le babelaelwa ba ka bang ba babedi fela e leng yena Fortunate Masilela ga mmogo letsakane Msiti go ileng ga bonana jalo ka nnete gore he bona ba ile ba tlaela ka pela lekgotla la dinyewe ka mono mme bobedi bona bo qoswa jalo ka gore ke bona bana ba tlile ba ntse ba amangwa jalo le dipolao tse e tlileng ntse di le teng ka kwano ka gare go province ena ya rona ya Gauteng mme le gore bona ba tlile ba ntse ba eme jalo ka pele go thibela molao gore o tle o tlile o nke karolo le polao ya Jabulile Ntimba go tlile go bona etse jalo ka nnete gore he bana ba maponisa ba tlile ba ntse ba bona jalo ka nnete gore tsena di amangwa jalo le lerato kapa mojolo ke yona sesosa sa ntsentle di tlile di etsagetse mme motho wa bararo mona o boletseng jalo ka nnete gore he yena ga ka ba tlaela legoteng la dinyebeletsatsi lena la kajeno mme bana ba mmuso ba boletse jalo gore he go tlile go bona tselo ka nnete gore he ga ona bopaki bo o tlileng bo le bongata bo o tlileng bo ka supa gore monna eno wena ya neng a tshwere le bona tsatsi nane la mantaga gore a ka nna a tlile a kakenyetswa gona mono mme go boletse jalo gore bana ba bararo kao fela ba go kenyeditswe masadi ba babedi le monna go ileng ga bonana jalo ka nnete gore ba ile ba amangwa jalo le polao ya yena Jabulile Ntimba ba ile ba lelwa ke ditshepe mme go bone jalo gore e ne le mmele wa Ntimba e ne le ona go yane e kabang e robong e ileng e a tholwa yena o ile mmele wa gae o ile a tholwa ka bane ka Villa Lisa ka Don Parker ka bane ka Boksburg ka lesomele metso kabang e supileng gore kena ya lwetse mme bana ba seponesa ba boletse jalo ka nnete gore he ba se ba tlile ba ile ba thola jalo ka nnete gore he polao eno e ne e tlile e bonana jalo gore e amangwa jalo le tsena tsa marato me ba bolela jalo hore ba santana ba tlile ba etsa dipuputso hore ba taba tlile ba bona hore na tse tleng di tla ne di etsa hade ho feta mona ke dipeng me metsotso e mashume a mabedi le metsoko ba nyetseletse mpedi re tata re fita hore nyane ya bakae ha isona hora ya bobedi lena na ololo mametseng ha tjalo ke lona la ha la midday report nna ka lebitso ke Deni Hendri Mokgobong me ke hona me re tleng re tsere o be ya setlotlolo sa ditaba tse tleng ntse di etsa etse ka kapa di tsentse di etsala ka hare ho Afrika Borwa ka kwano motlatsa mo commissioner wa seponesa ka hare ho Afrika Borwa ka kwano Litebello Mosikidi o boletswa hore he ho tsona le babela ba ba ka ba magolo a ka bang a mararo le mashume a ka bang a ma magolo a mararo mashume a mahlano le metso ka bang embedi a batho ba se batlile ba letswe ke ditshepe ka hare ho Afrika Borwa ka kwano ba amangwa tsholo le tlhekefetso ya bong ka hare ho Afrika Borwa ka kwano me a bolela tsholo re ke dipalopalo tse tsa itseng fela di ba ka pa nakong ya matsatsi a ka bang a supileng ka ofela me a bolela ka pa ona a tlile a tlaleya tsena a le ka mane ka ntlenyana ho lokgotla la dinyewe ka Boxpack mo ileng ha bona tsholo re ho ile ha e ba le ho tshwara ha seboka sa borra ditaba le morra ditaba ka hona ka bolo mane mo ileng ha bona tsholo re mahlatsipa ka bang a mararo a ile a nna a hlaela mono a mangwa tsholo le yona polao ya mosadi eno o ileng ha bona tsholo re o na ile a tholwa ka hona ka mono ka Vela Lisa Mosikidi o boletswa hore he ba tlile ba le bona e le seponesa ba tlile ba batla gore bate ba bone tsholo ka nnete molaetsa o tlileng o tlatla o rungwela ho batho ba ntse ba tlile ba etsa diketso tsena tsa ho bolaya basadi ka hare ho Afrika Borwa ka kwano e tla ba taba e tlileng e ba ya maobane ke hona mono mme re tlileng re bona jalo gore di tla nne di tlile di etsa hana mme go boletswa la gore ke kapa babela lwa ba ka bang magolo a ka bang a mararo le metso e ka bang e mehlano o tlile o nkilele matso a metsing mono o re ka nnete ke babelo la ba ka ba magolo a mararo mashome a mahlano le metso ka bang emedi ba tlileng ba itholaetse jalo ka nnete ba le ka mo thakadi e fatelang ka teng bakeng sa matsatsi a ka bang a supileng tle o tle o tlile o nkilele matso a metsing ga motšhini a mogolo o ne a tlile a le teng ka kwano a tlo o tobetsa jalo ntho tsa gae ka kwano he hantse re tlile re tswalela pele jalo ka kwano ke bana mentse re tlile re bona jalo gore he mmuele wa naga wa sepodisa Brigadier Atlanta Mate o sa tlile a ile a fana ka setshwantsho sa gore na ebe go tlile go etsagala jwang ka motho e ileng mabeta ya a tlileng a bonagala jalo ka nnete ore o amangwa jalo le tabena ya peto o re ka nnete e tlile e le taba e tlileng e bonagala jalo ka nnete gore he e tshopodi gagolo ebile e ama le maikutlo me o na tlile a bolela tsena a le ka ntle go lokgotla la dinyewe ka mane ka Randburg mo ileng ga bonana tsalo gore he ke gona mono lieutenant general eno a na lebeletse gore o tlatlhatlhele pela ona kgotla la dinyewe letsatsing le na ka jeno mokomišinara kapa bane ba komišene ya e etsang jalo dikgothaletso ebile le bona ba tlileng ba ntse ba tshwara bana ba seponesa ba ile ba tshwara leponesa le nang le ka setlhogong mme ena o ntse a tlile a tobane jalo le taba tseno tsa peto mme re tlileng re ntse re di bona mme ena o ile a tlile Mathe a bolela jalo ka nnete gore he leponisa lena le ile la bonala jalo ka nnete gore he le ile la tshwarwa jalo ka letsatsi le la mate a motshegare wa mantsibue gora ele ya botlhano motshegare wa mantsibue ka santene mo ileng ga bonala jalo ka nnete gore he o ne a tlile a ntse a le ka gona ka mono e ka kapa go ntse o tlile go tswa qoso eno ya mosadi le ngwana wa ngwananyana ya sa le tlatse dilemong mme go boletswa le ka nnete gore he yena Mathe ha bolela gore ga ntse re tlile re gopola jalo ka nnete gore he moporesidente wa Afrika Borwa jalo ka kwano o ile a tlile a phatlhalatsa jalo ka nnete gore he taba ena ya tlhekefetso le dipolao tsa basadi ka gare Afrika Borwa ka kgona e le taba e tlileng e le sewa mme a bolela jalo ka nnete gore he bona jalo ka seponisa ba ile ba tshwanale jalo ka nnete gore ba tle ba tlile ba tswe tjaro ya mabona ba etse bonnete ba gore ba tlile ba tlaola tsena tsa ditlhekefetso tsa basadi le dipolao ka metso mme a bolela jalo le ntse o tlile o ntse o le jalo go ile ga bonana jalo ka nnete gore he ya tshwereng mokobobo ka gona ka mona ka Afrika Borwa seponiseng mme Dimpane o ile a tlile a tshwara ka Mathe taba ena e tlileng e etsa etse ka gona ka mono e bakueng jalo ke lona leponisa leno le ka setlhogong ka mono gore go gang ba kekebe bana ba tlile ba bona jalo ka nnete gore he ba tswelela ba ntse ba eme taba eno kapa gona o isireletsa ka tsela le mofuta o jwang mme tsena di re beya jalo metsotsong e ka ba 10 le motso ka bano bong pele re tata re fitla gore nyena ya boka e sona hora ya bo ke hora ya bobedi me re tleng re ide ona mono me ke tsona tseno tsentse re tle re di bona me re tla ne re uneletse tsona tseno bane magotleng a dinyewe ke hona me re tleng re tebute buka hona tene tsa tsenena la ka jeno lwena o ne o se fitwe ke tse re tleng re tla ne re o gwaile tsona gore ne re tle re di bona rona ibe o tlile o tsamaisana le tsona kapa o dutlwa ka tsela le mofuta o jwa ke tsona tseno he me re tleng re di bona he me he tse tleng hape tse di tlaela hape re utlwagala jalo kapa go utlwagala jalo gore he mosadi wa Cat Matlala o gotletse
1: feel the night, feel the vibe, late night sensation, Monday, Wednesday and Thursday, from 9 to midnight, Lekwa FM, 99.0, Mega S, the heartbeat of the Val.

0: Hawe shaba metsotso ke mene pele re tlatla re fitla ho re nyena ya hao ya buka e sona hora ya ke hora ya bobedi mere ya re le video hona teng mehe ke hona mere ke ya re a re le video hona teng re tere tide re bona jwalo ka nnete hore he re tla e ka tsela le mofuta o jwang ho re nyeno ya bobedi ka kwang bona rona di tla nne di etsa le ka ye ka tsela re mofuta o jwa mehe ke gona mo nne re tle ndele ho ntse e taba ne tle dire ke ba ta ka nne tle re tle re tlo buisana le wena ka yona ke taba ya ho patala masipala rona wena o tla patala masipala ne ke ne mo hlang o tla ho patala di tshebeletsa masipala wa emfule dumela ntate mokgomong a re nna masepala wa rona ka nnete na masepala wa rona e dumela flat rate ke mantla ka fere yena ga tšhe ntate empa ba itse go nang le ona o patala empa flat rate yona ba itse ba e dumele a ne ke kua le ntate sangwene ka kwa ka le kwa FM ibe ola moutlwa nakong yana e fetile la bolela gore go ha etse di tlileng re ntse re di bona jalo re ntse di tlile di le melomong ya rona mona ke mane me re tlileng re bone jalo re he mosadi wa e mong wa ditsotsi tse hlotseng ka kwano ka ro Afrika Borwa Vusimosa Kate Matlala e leng Tsakane Matlala o sa tlile a letswe ke ditshepe Tsakane o ile a lelwa ke ditshepe pejana letsatsing la maobane Hussein mane mo ileng ha bonana jalo ro ba ka la dena la political killing task team ba ide ba tlile ba mokola ding me ba ide ba mokola tjena ka baka la hore o ntse a tlile a qoso jalo ka hore ke mong a ntse a tlile a amana jalo le yena Matlala ebile le diqoso tse di tlile di phaellana ho yena mosadi yona e ne ile e mong wa baqosi kapa ba babelaelwa ba ka bang ba babedi bo lebeletse kapa bo bonaetse jalo gore ba ide ba llelwa ke ditshepe ka morao tlo tlile go bona le jalo rohe go ile ha ba le go le o kenya kopo jalo ya moaho ka go tsane tsa mo ileng ha bonana jalo re e ne le gona montso go sebetswa ka taba ena ya Matlala le company ya hae Tsakane yena o tloso jalo ka gore yena o ile a ntsha tatamente tsa lešiano ka baka la gore a ne a tlile a leka jalo re a tle a yetse gore jalo o tla pholosa jalo yena Matlala gore o ile a phatalatsa jalo tšhelete e ka ballwang jalo o dikeditse ka ba masome a ka bang a mahlano gore e ne le yona e neng ba e patala ka mane ka Waterkloof Matlala go bona itse jalo ka nnete gore he yena o ile a bonana jalo ka nnete gore he o ne a tlile a sebeditse ditokomane tsa ka mane ka Eswatini ha ne a kenya kopo eno ka ofela me bobedi bona le ba bang hape ba lebeletse gore ba thata ba tlile ba bona jalo ka nnete gore he ba tlo tshwarwa kapa ba ileng ba tshwarwa le yena mosadi yona bobedi ba bona ba amangwa jalo le yona yeo eno ba lebeletse jalo gore ba tla nne ba tlile ba hlaele lekgotleng la dinyewe haufinyana ke tse ding hape tse ntse re tlile re di bona jalo gore ntse di tlile di etsagala gona ka kwano me hape tse ding tse le nne tsa hlaelela jalo ke mane me rile ra bona jalo gore he ntate kapa tse hlaelelang jalo ka kwano ka Afrika Borwa ka Johannesburg ke mane me re tlileng re bona jalo gore he nyewe ya diphuputso ile ya bulwa letsatsing lane la bobedi mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore he ntate letona la mehleng la molao ntate Jeff Radebe gore o tlile a tla nne a katwe ka dipotso ka gona ka mono mmehe go boletse jalo ka nnete gore he go tla nne o tlile go bonana jalo ka nnete gore he ebe go tla tholwa difeng bopaki mono ba tlileng a tlatla a tlile a ntse a boteka ka gona ka mono hantle godima tlhogo gora ke ya bobedi ena ke nako ya gore tle re fetele jalo ka o sebohodi Mapula Mangena a tla re balele jalo ditaba tsa gora ya bobedi ka leleme la Sepedi ke tseo di ela tata ka mora modumo kura
1: ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: ke leboga motheletsi wa le kwa FM ditaba ke tsa iri ya bobedi ka leleme la sepedi. Tuna ya mushumo ya mapodisa Firoz Kachalia o sola ditatofatso tsa thobalano gahlanong le molefonante general wa SAPS wa mengwaga ye masomehlano senyane yo a latofatswago ka go itukiša ka thobalano le mosetsana wa mengwaga ye lesometshela le go kata mosadi wa mengwaga ye lesomeseswae.

0: Jonas Gwangwa na re hwena batsumi o re bejwa le metsoka ba mashwe ba medile metsoka ba e supile mpeta tata tata rifita hore nyane ya ha ya boraro. Political party since di etsa di door to door campaign ya le ka netelo na matsholo a ho noka ba gedi na kunyena meritleng re a re bile tjolo ho tla kgetha ka di 4 tsa November selemo se hudimo me he ha jwale ho ntse o butsu jwalo bakeng sa batho ba tla ba sebetsa le batho ba tlileng ba se hantle mmeleng mona gore ba etse di-special vote e ntse e butswe ga jang mme la budulelwa ka di-21 e le maobane nao so ba amogetse jwa ngwana ha e mona ga ba fitlha ba tlo iteka gore ba batla eng wena ka di-4 tsa November ba utliseditse ka nnete le nama e ngata fela ga ebe batla ba tsamaya nama jake so ba bone ba gatiswa ba tlisa dinama ke bona fela ka nnete ba ntse ba tlile ba tla ba itlhophere morago tjena ga ke tsebore na ebe mekgatlho ya dipolotiki a e sana ditšhelete kapa kua nna
1: kgotso ntate mogomong kgotso ntate ntate mogomong nna a ke utlwisise dintho tse mmuso wa rona o batlang gore kapa dimasepala di batlang go patalwe tšhelete ya ditshebeletso ba ile ba re le mosa o feta mona ntate mogomong ka March and then before March ba re batho ba tle ba tlo ngodisa nthwena ya digit re ile ra lo ngodisa in digit ya bona ha re qetile o fitlhela ka shekule ntate mogomong ntse re reka motlakatse ka tsela e tshwanang ba ne ba itse e tla re ha o reka motlakatse o tla fuwa motlakatse wa mahala ha o qeta o reka motlakatse jwale ke sa tsebeng ke nthwene e tsalela batho ba rekang o masepala kapa ke nthwene e tsao ba re butsitse ra re ke batho ba Eskom le masepala kaofela ba re kaofela batho ba baholo ba ngodisitseng ntho ena ya indigit re e ngodisitse o fitlhela ka shekulena ntate mogomo ntse re fumana motlakatse ntse re reka ka yona tsele tshwanang jwale ene ke ile ka nna ka ba jwetsa ka re nna ntho e batlang go yona ka rona empa e le maqheka fela ke a leboa ntate mogomo ke a leboa
0: ke lebile ntate ke bone molaetsa o le a kena ka gone empa he le ntate ne setse ke yane e fetileng mona re ntate rona ka nete re sebeletsa emfulene Rates and Taxes ara di hulwa pay slipping a re ke stress fela so bile o ganeswa theka kwa ka masepaleng so lo o beka nnete mosa ye ke bana batho ba ntse ba tsamaya ba etsa di-door to door campaign mona he wena ba se ba o fitletse ga ebe ba se o fitlhele ba tla o tla ba amoela jwang o la ba amoela jwang ga ba fitlha go wena mono e ka nnete batho ba bangata jale ka nnete ba ntse ba tlhile ba bonala jale nante ba amogela ba bangwe ba amogele wena o malalala otse gore batle ba tlhile ba tle ba tlotla ba bona gore na o tlhoka setulo se jwang ka tlong ka mono ke o feng o thola gore ka nnete gale o dula mokukung go ba ba tla tla ba tlo o thusa ka mono o tlo ba voutele ba tla o gaela jalo ntho e tlileng e le moago o tlileng o le motelele agolo e ntate mogomong a re nna ke tla ba amogela ga fela ka nnete ba katla ba tshwere one loaf per family ka nnete a re ke nna Thabo Napo ka mane ka zone 10 Sebokeng ga ke tsebe one loaf ena na rona ba tle ba tlile ba fe ka o fela ka moo he ao gale ba di etsa Thabo ka nnete ba tlile ba fana ka taba eno ya ntho ya dilofo santsane o ntse o le bogothone ka jeno di ka nnete ntate e bo ga dipolotiki le bomaga le dipolotiki jwale ka nnete se le etsa house to ke door to door ba le amogetse jwang ge le ga bona bonong bola mokonyana ba tlile ka bona le ka mane ka Bloemfontein me premier ka mono mme na mojetsa taba tsa gae ka nnete a mojetsa a sia sa e siang a ga ga ke batle le o bona mona ga ke batle le o bona go hang gobane ga o na le letho le nthusitseng ka lona ga ke batle le o bona tswa o tswa ka jarateng yaka ha e bo mme se ka ge ntsha ne re batla utlwa go bothata keng re tle re tlhile re thusa a re hela mme oe ke re ga ke batle le o bona ga ka mona o dutse ka ntle mmeno ha e bono makgomoga itike yana o thata motshebetsi ona ka nnete door to door tse di tsama bya makhomogeti yaka ntse le kopana le batho ba ntse ba lamoela bya yele ba ba ba ga nete ba tlatsa ba ga fela rex ba bone ba tumele mono ba tla ba campaign we ntse ba tsama bya ntse ba kensa ha ene mono e tshepiso ntse di tle o di bona go di ntle ba tla ka manifesto tse monate na we ako buwe le nna ka mono ka nomoro ya mahala ya 073 150 5207 re nako nye mpe ntate wa bona lo ha jwale tjena ho a lukiswa tsela di lukiswa ka beke ha o re kae kae motlakase ho kengwa ka beke fela mono ke a gola ka Everton ka mana ka mosimon farm o so bile o qetuwe bana ha ne ke di bona dipalo mono ne di lengata tse gobetseng ka kopanya ha le itlo fela ke bona o so tlile ho lo dimo fela mo we ntse tsa majwana door to door motseng o leng ho ona mono ba se ba o fitletse o ba amohetse jwang ha ibe ba tla o tla ba amohela jwang o so ba tlile o ba ntsheditse dinner set yane e fuwang bontate ba ba ruti fela kapa bontate ba le gotla na we ha ba tlile ba tlotla ba tlo bona ka moo o ka bua le nna ka mane ka nomorong ya WhatsApp text message 078-585-9531 Matata letona la basebetsi e leng Jomo Sibiya o ile a tlile jwalo ka nnete a phatlalatsa jwalo ka nnete gore ho hang o tla nne a be le matsholo a tlileng a sa rerwa mme o ile ga bonala jwalo gore letsatsing lena la kajeno o ile nne a hlaela ka mane ka Albertone ka Ekurulene ka morarot o tlile go bonala jwalo gore go ile a ba le ya lomantsebe mono gore go na le basebetsi ba ka bang ba fetang magolo a ka bang a mabedi bao e leng batho ba naga tse dingwe ba leng kare Aforika Borwa ka mona ntle le monao mme letsholo leno la gae yena Sibiya o ile a phatalatsa jalo ka nnete gore he basebetsi ba ka gona ka bono go ile ga bonana jalo ka nnete gore he letsatsi nena la kajeno ba ile ba longwa tsebe gore ba se fitlhe mosebetsing wane ga ba bona hala Sibiya o ne a tsamaisana jalo le motlatsa letona la lesegae le mafumagadi batšha ga mmogo le batho ba nang le boqhwala ka gare Aforika Borwa ka kudulene ka bono go tswa letlhakoreng la majoro ba ile ba tswa letsholong leno la bona gore ba tla ba tlhile ba bona gore na ebe se ba tlhile ba tlatla ba se thola se sa latelweng sa mosebetsi ke se feng puong ya gae o boletse jalo gore o ile ga bonala jalo ka nnete gore he company eno ya tsamaiso ya ditshepe e leng ye tlase go botsamaisi ba machina ka gona ka mono ba ne ba tlile ba le teng ka mono gore ba tle ba bona gore na ebe melao ya basebetsi yona e tlile ya latelwa le gore ka go fela batho ba tlileng ba le teng ka gona ka mono ba ntse ba tlile ba imataganya jalo le melao ya baphaphathei ba leng kare Aforika Borwa ka kwanong le gore melao e ya tsamaiso ya bomasepala le yona e ntse e tlile e kengwa tshebetsong ka gona ka mono le gore ba tle ba tlile ba etsa gore bonnete ba gore motho e mong le mong ya tlileng a le teng ka gona ka mono a ke kebe a iketsetsa jalo fela e kaka nnete ke yona naha ya panana mo o kileng go tlatla go itselwa fela e ka ke kanana ka kwano mme a bolela jalo ka nnete gore he go ntse o tlile go bonagetse jalo ka nnete gore he se ba tlileng ba setse ka mono go hang ga ba se thola ba bolela jalo gore basebetsi ba tlileng ba le ka gona ka mono ba ileng ba ba thola ba bone ga etse jalo ka nnete gore ke batho ba ekang ba nentse ba tlile ba bona jalo ka nnete gore he ba tseba gore se tlile se tlatla se tsala letsatsi lena la kajeno ke se feng gobane go ne go sena batho bao ba ba batlang ga ba fitlha ka gona ka mono ke tse dingwe gape tse re tlileng re ntse re di bone gore na di tlaeletse jwang mme ge gape tse re ntse re tlile re di bona jalo gape letsatsi lena la ka jeno gore na ebe ke difeng tse tlileng ntse di tlaelela jalo ke gore he ntse re tlile re bona jalo ka nnete gore he bana ba sepodisa ba tlaleile jalo gore batho ba ka bang ba bane ba se ba tlile ba letswe ke ditshepe ba amangwa jalo le boqhekanyetsi ga mmao le manyofonyofo le bobodu o ntse go tlile go bona jalo ka nnete gore bona ba tle ba kenyeleitse kapa ba qositswe jalo ka diqotso tse ka bantse mmalwanyana ho kenye le tsona tseno me ba bela lwa ba ide ba lelwa ke di tshepeletsa tsinena la ka jeno go bona no jolo ba de ba kolwa ka di bakentse fa pane ka re ho gauteng ka kwano bona ba lebeletse re ba tatla ba hlaela le khoteng la dinyewe le tsatsinena la ka ka pa letsatsina o sa ne moele wa seponisa me mathe o bo letswelo ka nnete gore di phuputso tsa dikile di tswelela pele ga jwale me a bolela jalo ka nnete gore ba keke ba ba netefatsa gore na ebe batho bana ba tla tlhaela ka pela legota la dinyewe letsatsing la o sane kapa jwang me a bolela jalo ka nnete gore ke batho ba tlhile ba ntse ba bonana jalo ka nnete gore ba amangwa jalo le dinyewe tse tlileng di le ngatanyana tse kenyeleditsweng jalo le yona eno go ntse go bonana jalo ka nnete gore bona ba ne ntse ba tlile ba eba le meago e ba tlileng ba ntse ba gapa ntle le monao ka gare go gauteng ka kwano me ba bona hala jalo ka nnete gore ke ditokomane tse ba tlhileng ba ntse ba bonala jalo gore bana ba di tlaisa tse e seng molaong me go boletswelo gore he e mong wa batho o ile a thola jalo ka nnete gore he yena o ntse a tlhile a tlotla a bonagala jalo ka nnete gore he o amangwa jalo le ditokomane tsa nnete ka tsela le mofuta jwang gobane o ile a thola a na le ditokomane tsa ka bane ka Eswatini me go bonala jalo ka nnete gore he o na ntse a tlhile a di sebedisa me go na le mangolo a mang gape a boqhekanyetsi kapa a tlhileng a bonana jalo ka nnete gore ga a na netefatso ga jwale me a bolela gore ga jwale ke gona ba tlhileng ba kana ba di bolela tsona tseno empa ba kekebe ba nna ba nyamatsete go tloa ga jwale me a re ke tsona tseno tse ba tlhileng ba kana ba re neletsa tsona fela ga jalo metsotso e letsome le metso ka banye metlhano pele re tlatla re fita goreng yane ya bokae ga e se yona gora ya boraro goreng ya boraro re tlatla re kopana jalo le ena JT ka lenaneo la medumo ya lekwa o isa goreng yane ya botshelela le tshwanang le lona lena motshelo mantsiboya goreng ya botshelela o isa goreng ya borobong goreng ya borobedi letsatsi lena la kajelo motshelo wa mantsiboya o tlatla o kopana jalo le ntate Sejane yena a emetse jalo lefaphalane la le sehae e leng lona la Home Affairs wena o tlileng o na le dipotso kgatlhano le Home Affairs letsatsing lena la kajeno mme o ka tlhile wa mamela he go tloa goreng ya botshelela ntshere wa mantsibuya letsatsing lena la kajeno gore na ke dife tse o tlileng o tlatla o di utlwa letsatsing lena la kajeno ke re Home Affairs 8 p.m. e tlabe e le ka kwano ka lekwa FM le wena o tlo o tlile o botse dipotso tsa gago ka gona ka mono e seng ga jwane mme he phadima tsotetse ke ena motsamaisi wa lenaneo lona leno la 6-9 o se fetwe le wena letsatsi lena la kajeno ga jale metsotso e lesome le metso ka bang ebene pele re tlatla re fitlha goreng yane ya boraro e re ke gatele ka mone

Ya, au tla bua he le councilor ke a tshepa e tla re ha iya ho yella mane bo la bhlano tla be re qetile ho kopa kopana ditaba mona ngwana bo rona patu jwa le tabe kgolo ke ena ya ho nyamela batho man ei ke tlo ba boroko tabe ya ho nyamela batho ke bone ba ba nromeletse motho e mong nyametse o tswa ka Petristine ka mana o nya ke mme hei batho ba nyamela man hei ba nyamela man re ka etsa jwa mara man happen to ngwe re a tsebana re le batho o ba njwele ha re tsebana re kgona hore re ka protectana mang o tsebe and le ntho ya ha o tsamaya o bue man ke ya kae kae hei batho ba nyamela ke bana ke bo mme ba nyamela matsatsing ana batho ba nyamela ho thwe nyametsa re sa mo tseba o ile kae a re etseng mohlomong ntho e ka re sebeletsang mohlomong bo di-group tsa rona re tsebe hore mang re mo shebela kae ba nyamela ho lokushebile hore ke bo mme di-organization tse shebaneng le bo mme le bana di kae mara di kae di na le maano a hore ba ka tla ka dintho tse ka re thusang ra tseba ho na le di-NPO tsena tse shebaneng le tlhekefetso ya bo mme e ka sitana le bana di o kae di-organization tse plan ke efeng ra tseba hore ke ketaba maponesa le hore re thusane le sepolesa yei fela batho ba nyamela le bana ba banyane mane bona bana ba nyametse so thweng ngwana ona o nyametse le ba sekolo ha ona mo leng safe teng ngwana a ile sekolong batswadisa ba re ha gutla o nyametse ke nako ya botlokotsebe bo sa tlwaelegang ba gore motho a na ile ma ileng teng a nyamele re ka etsa jwang mara o thusana bothateng bo ba o nyamela batho motho na iketse toropong so tho ha e sale na ile kae kae ya ba ha gutle ke yona ntho e tumeng matsatsing ana batho ba nyamela ba bang ba kwetelwa mona motho na ke ne kae kae o sankwa ke koloi e itseng ditoropong mo ebe taba ya dicamera ka re thusa ma toropong tse tsa rona tse ebe dicamera ha o ya dishopong tse ding ba re ha camera tsena re ya dikenyetsa lona mona nono o fumana gore motho o la kwetile gona shopong tse ding tsentse di na le dicamera ke eng e ka re thusang bahana motho ona o ile a kwetula mane a re a kenyetsa lona rona re katile shopo ya rona mona le makeišeneng batho ba nyamela man go batla e le ntho ena ya o tsebana re le šhaba mona bo makhelwane o tsebe makhelwane wa ga gore ke mang le checkane gore le hantle na makeišeneng batho ba nyamela go kwetila ga batho ke ntho e jileng seitse matsatsing ena ya bo makhelwane re a tsebana re le batho mo re dulang teng re a tsebana o tseba makhelwane wa gago hei wane o tume ene ya gore ga tswa ke mo buise a nna ke na le 5 years kusa re a tsebana mara makhelwane wa gago la le sa kopane eng bane ena ya makopa ya tshwenye mara re a tsebana re le batho ntho e ya tseba makhelwane wa gago ke mang la motho a bapapalela mono so ntse o tseba gore a ntate wa mono hayo re a tsebana ntle le o tumisa o na le tumeng gaholo ya gore a no ke mo buise motho wa tseba le ena ga re batlane re a tsebana and re etsa jwang re ka e matlafatsa jwang le yona eno ka re thuse ya gore re tsebane mo re dulang teng re tsebane ora nye o ya tswa la re mmona ka re o eme le kolo e ka reng ga re tsebe gantle be re tseba gore ke bo mang ba o ntse o bua le bona jwale o tla hweletsa jwang o sa mo buise because ka nako ngwe o tla bo o tswa mo o tswang teng makhelwane a o bona o ema koloi mo o tla tswa tlamehile a o hweletse mara re a tsebana na and le gona re a sebedisana re le bo makhelwane ntho ya botlhokwa ke yona eo ya o sebedisana gore o tsebe gore a make ke a tsamasheba ka moo hei mara re etse man ga ngata re etse e tummeng ke a gore ke mo buise a itumme eno o a o bona eno enka capo se ke na le 5 years wa tswa ke sa mo buise banna jale ga o na le botlhokotsebe bo e tsalang tse e tlhokala re gutlele morago o tsebe makhelwane wa gago re kgona ke e nngwe ya dintho e ke naanang gore e ka re thusa gore go fokotsa botlhokotsebe bo bongwe fela bo bo ke neng gona jale botlhokotsebe ei batho ba kwetile le bana empa go tseba makhelwane wa gago go tseba straten se o phelang go sona go tsebana le batho ntho e nngwe simple
e ka retsetsa go ba dumedisa fela o ifetela o dumedisa e ba jwale batho ha ba di rate ntho tsetse simple nyana tsi a motho tla o jwetsa hore hey start and sena e ba ntina hampe no no ha re tsiba ne ma dumedisa o fite fela e seng gore re tlwaelane le tshakelana a di jo di a dura no dumedisa na fela fite fela e seng gore o seng lo kopa di a sinyeni ena ya madumedisa fela go tsebana la o ya kae mo dulang teng le tsebane ke re etse ntho eo man re etse se ka bata ba gore o fumane strata ka o fela ke batho ba babedi fela ba buisanang ga o kena mona a ke mmuse ae bana ba moo ba selampi so dintho tse ga di tla tsa botlokotsebe di a re ama ka nako ngwe ga o tshwanetse o pholose makhelone wa gago so o shebile taba gore no ga re buisane le motho botlokotsebe ande le batho ba bankang information ba efa ditsotsi ba tlo tseba gore a batho ba mo ga ba ratane know your neighbor a kona ke re etse ntho re shebane le botlokotsebe go nyamela ga bana ga bomme le rona mo re dulang teng ga re iprotect gore la o etsala eng be re tsebana be re tseba gore mara aa makhelone wa ka ga ke a etse ntho gona moheletso no ena ya tlwaele ya ga etse ntho ena re ka save maemo a mang a botlhokotsebe re a tseba botlhokotsebe ke taba gagolo ya maponesa empa le rona ga re etseng tlwaelo gore re tsebane re le bomaki ei ena mana ena ya gore re a lwana ke re e tlwelele man ei ga ena malwana ke yona e ka godimo ena listing e ya o lwana gore ai no ga ke morato tse ya bana ba mo kgoneng ba sele gampe e ikotsi ntho eno gona jantse o e tsala ntho tse tse ke nako ya gore tshwanetse re kopaneng o e tsala ntho tse seng gantle di-organization tse shebaneng le go sotlwa ga bana le bomme emang ka maoto tholang di-platform buang go ka etsiwa eng tlang ka diplane tse le na le tsona gobane go na le ba ranang di-organization tse jalo gore rona reorganization mamang re shebane le ntho ena le ene le na e ke letleng le eme re tsebe gore motlho mongwe lona le na le maano a feng ga re tla e fedisa empa go na le ka tsela eo le ka tlang ka go fokotsa go nyamela gona e ya gola bana man ke bone le ba sekolo ba re ba tswa sekolong ga ba re ba ya transportong sothu bana bane ba nyametse ba sekolo ba sekolo o ipotsa gore banna ntho re kore re feta jwa mo ngwana a tswa sekolong tswa jarateng ya sekolo ga a sa fitlha gae fele nako mme mongwe ne a tsho jwala re ngwana gae o na le selemo a nyametse kajeno ngwana gae o na le selemo a nyametse ande jwale batho ba ba nyametsang batho ba kwetilang batho ba na le merero e fapaneng e mongwe batla tšhelete e mongwe ke motho a tlo mo bolaya go tholo e tswa dintho tsa bona tse ba di etsang tsa gore di-lucky jwanjwa di fapane and ha ba nkile ngwana kore la ba nkile ngwana a dilemong tse kae mara because motho o ke motho ga le kgone o etsanetsa ga le kgone go robala ga le kgone gore le ka etsa eng le ipotsa gore motho o ganyametse mo a leng teng go etsala eng so the organization a re thuseng le sepolisa a re thuseng le sepolisa gore lona letla ka eng ke eng e ka etsang gore taba tsena gagolo tsa go kwetela ga bana le batho ba bomme le bo ausinyana ba kwetwela bo ausinyana fumana otho aei ba nkuwe mona sa ba ile kae e tlokotsebe tsena mana ga ke tsebo ka etsiwang ka tlokotsebe tsena ntho ya dipatrolo le yona ga re nkele letlhong batho ga re supporteng di-patrolers tsa rona le e ya di-patrolers ga re ba supporteng because le bona ba etsa karolo e kgolo gagolo di-patrolers re ba supporte obane jale ka nako ngwe re ba supporte bana ba patrolang ba thusa fumana gore dintho tse dingwe ga di etsagale ka baka la gore ditsotsi tsena di a setiseng di-patrolers ga ba le teng mo re leng teng a re ba supporteng gobane jale ba thusa rona jale ga re kgone ga ba patrola ai no tsamayle o sebetsa ka nako ngwe ba ipatlela 30 rand fela gore ke batho ba thusanang le sepolisa ke di-patrolers le bone a re ba supporteng ga ba re re thuseng mona re tla patrola ke batho ba ithaopileng mara ei a kgona re ba support le bone etulong tse dingwe ba supportiwa
ba khone gore ba etse msebetsi le yona eo e ka re thusa gore re bone ke bekwa tse ke bomang e ka re thusa haholo ha re ka supportanang haholo fela yona le ba bang ba patolang le bosiu motsheare ba teng le bosiu ba tlhoka support a kere ke msebetsi wa boithaopo ba ithaoping so ha re ka ba support tse ding tsa dintho di ka fokotseng re se ke ra llela fela gore re ba fa gore baje ba kgone ya hae ba gutle ba tlo re thusa gore ba shebe botlokotsebe ke batho ba re thusang sheba botlokotsebe di-patrollers ha re ka etsa bonnete ba gore le bona re ba utlwelela ke bita go ba patrola wa ithaopa ga ona motho a o patelang bana ba fumanang ba tsamaya bosiu ba bang motsheare le ba bang ba teng gona jwale ka re le motsheare ba ka ba bangata ke bone frenageng di-patrollers motsheare ba le teng motsheare ba teng motsheare so le tulong tsa rona ha re lekeng gore motsheare ba be teng gaufinyana le dikolo ba be teng bana ba di-patrollers gaufinyana le mo dikolo di leng teng ba be teng ba kgone gore ba sireletse bana bana so o nyametse ngwana primary jwale ga o sa tseba o mo batlela kae hantle ntle o nyamela motho jena o sa kgathaletse ke ya monyane ke ya mogolo a ga o monate so tho motho ke yona o nyametse ga se tabe monate ma di-patrollers a re bueng le community tsa rona motsheare re be teng gaufinyana le dikolo re be teng patrole mono di-transporter se dinkile bana re tsamaye sane gape re gutle ntho eo le yona e ka re thusa eng mona mo o ka reng go busy ditoropong tsa rona ga re keneng re patrolong e ka re thusa gagolo le yona ga ba patrola ba inegetse jalo sa rona ko ba supporta a kere ba inegetse ba re rona re tloetsa ntho ena re sireletsa setšhaba sa rona so ga re supporteng ei jale ga e dutse mona e le 28 re ya goreng ya bosupa ke tsamaya nakong ya o sizo ba re monna re rekile ya re rekile monna jale ke batla utlwa gore ebe ke bo titipote sebetse le bo titipote ya motho a tla tlisa zozo so o thianela ka mora 2 days aa bo titipote bana ke bana wa utlwa monna ba rekisa kgomo.

0: tse gopotso ho mo mamedi wa tshebeletso ena e kgolo hore ka ga o sizo thuso Tombstone re na le policy ntate Phadima ya majwe mo ka kenya batho ba le shume bo ipatalla 200 ranta fela ha a le monga go bola boroko ba o qetela wa tseba o sona le headstone ba enka bona ba dinga di le pedi
1: alright
0: ba re retsa ntwe fela motho a patale 450 a tseba go ha boloka o santse a bula le lejo ngwana bona neheme ya fahlego sa ho se soso banetseng ho bane ha ukuti bona ntate Phadima e re ko feta ba bana ke batla ho fa curriculum vitae molakeng o reng ke re CV ya Nehemia ha ne re le matsatsing a hona jwale ne ke tla re chef Nehemia wa bana one of the characteristics tsa chef ntate Phadima ke na lo ya di restaurant tsena me re dulang teng
1: bona
0: mahenya hinya mohono e ka ba abuti ka pa e ka ba ausi a tlo thusa a ya ke so bona topotse ha they are forever smiling. So Nehemia, one of his characteristics, unatla me adula bo sosela ka mehla le matsatsi. Bibele e ke balang e re ka leo letsatsi. Fa hlo sa ha isa sosoba.
1: So
0: morena re monna ha uku liman.
1: Botataking.
0: Ai. Ntate Phadima ke tsebe ke bua le mahang man bosing bona ba letsatsi la ka sheno man ha ke tsebe ke bua le mahang fatshe la Sebokeng ha ke tsebe ke bua le mahang Thembisa me ba tshwereng topo sa Sebokeng he fatla wa sa o se sosobane ngwaneso magatsietsi kore ha ukuli ntate Phadima ha ke tsebe go ke bua le mahang
1: yes
0: yo ya re ntate Mlakeng o bua le nna mabitla wetse fa tone man
1: mabitla wetse
0: bona le bitla la ntate moholo ha ke sa le bona le wetse man
1: mabitla wetse
0: ke kopa permission ha nka ka ya usizo ya ba ke itholla leje ke emisa mokulu kutwane Mosotho wa khale chapter 3 verse 4 a re nka mpa ka tshepa leje hona no re ke tshepe motho a ntate Phadima ha ngutswe
1: Hobani yala haba ya bala hle.
0: Bala hle ntate Phadima.
1: Thata ke le.
0: Haba bone.
1: Lejwe ma.
0: Ntate Phadima rena lo huya mafumonana mo thweng ke Riberial. Ka mantso mambalo pata mo sona le motho mo ngapatueng. Ei ha wa sheba ka thuko ka mona. Mabitla teng ha sa bona hala man. Awetse. Ha soge batho ba ha bana maloko le masika. A teng. Bothata ko re mabitla wetse.
1: Mabitla wetse.
0: Fahlo tsa batho ba di sosoba hang.
1: Bani mabitla weng.
0: Ntate Phadima ke tlo le tsheisa, ke tlo etsa le smile bana beso. Ha le ka la tlhaga o sizo ka mane, la tlo ithekela majwe bana beso. Taba di kaloka. Ntate Phadima hane na ko ile tene re ka gabulela mehala. Motho o monga o jwetse fela a re ke ile ka phamisa leje. Ntho tsa bule. Ai ha nkutlu mo
1: phamisa leje.
0: Ka bela ntate mololejo. Tsene ndi kwale ile tsa bule.
1: I want to buy wali. Yo yalo hatiba.
0: Hey. Hona le mothaka o fanta ba ntate Phadima. A re nkile ka etsa Tombstone.
1: Yo.
0: Mphotsa ka tsa buleya. Ntate Phadima o mong a re ke le ka etsa Tombstone. Ntwaene le ka tlunya fela.
1: Yo.
0: Ai ha nkutlu motlokwa ma. Hane na ko ile tenne ke tla teba haholo. Batho bohle ba batlang di Tombstone ha ba ntetsetse ngwana mmedi tendi ya tholahala. Di pofolo di khomo di teng tate Phadima tse fresh ngwana mme tse fresh ke ntse social media monana le policy ya teng e teng ngwana mme motlokwa notice ya o qetela ke bula office ka heritage day kala bona ke ya koko sikwana ke lo bula office kwana na tate Phadima motho ya batlang office ya haufi ya batlang khomo ka potla kwa hlokahalletsweng a bula Tombstone ya batlang policy ya batlang lejwe motlokwa ha letsetse halletsetse dinomoro tsa ka di bula 24/7
1: all right
0: ke a ikopela ntate Phadima hona le motho o mong ha re bua dinomoro wa idaftisa nyana man he di bohlokwa ntate Phadima wa tseba tsatsi la malaki ya leatla man ntate Phadima o tla batla le ntate Phadima mara ha ono mothola nomoro tsa spin di re man so ho bohlokwa go di save nomoro e fono fono nya o dilona le tsona e re hatsietse itla o tseba go na le tsona ke kopa ho di bitsa ka ho iketla ntate Phadima ke 073 359 7963 e tla ba kentse phoso ha ke sa di bitsi hape ntate Phadima ke 073 359 7963

0: teng.
1: Ke a lebo
0: re tlisa thuto ka lapeng.
1: Ai,
0: wa tsaba Home Affairs etsa mehlola.
1: Ai, ka lapeng.
0: Re balata di hospitala ha bana bana ba le banyane mona re boloka bokamoso ba bona. Joanong re lata ba mamedi ka mantsoe ba tswadi ba bana bana. Re balata ka malapeng jwale re ba fa ditaba ba dutse haye ka malapeng ba phomotse mantsi buyana ho le monate.
1: Tate phatla ke batla re tsamaire ka kokosi ka mane maobane ke ile ka etshwaranyane taba mona ke tla ofa yona fela ntate sala re tla khutela o nna mradi wa Manolla Smeimei ntse le taba ya lefapha lena la hao jwale ke batla re kokosi mane re utlo re be ntate re ka mfumana na ka kokosi ka mane Forgeville jwale itse o tla khutla o nna maobane ha khutla.
0: Alright.
1: Ke rutlo rena ba nna ibe ntate o tla bua le nna ka jino re tshware ditaba. Mabane ile lalala ka hore a na le ba itimtsa tshware tse pedi tse tharo ditaba mona. Ha ba nna ke wella he. Ah se le jina se le khwa di khwatsa. E a go ke mo phete ge tlo la o qetela mona o ka kamane ka Forgeville mabane ile a re a tla khutlela ho wena mona jwale ke kutle mona na ntate phahlebe aka eletsa mradi wa ntate jwa mona fela ne ke itse ke fumane ntate pele bana ke o ya tidinya bana
0: wana la hirile msa go
1: wa
0: e o nka melaetsa
1: a khona ntate phahla re go fedita. Ntate o na le bana ba bitsang seneme ya hae jwale moradi o re ba fitlheletse dicabang tsena tse sa lokiseheng.
0: Alright.
1: Ba batla go khutlela seneming ya bomme wa bona. Home Affairs ire re tholleng copy ya ntate ya ID ge lenke ka mo ka ha phahla re lise ka tlokwa ka mana.
0: Yeah.
1: Jwale ntate ho anga batle o bua letho le bana ba hae jwale ho ba sembankile hore e remberetswe mona ka mo jwale me chabe tsonzi ngwe latela ke feng hore ba tloe seneming yena ba tle ho yena ba batla khutlela ka bomme aba sa batla letho ka ha bontate.
0: Ehe.
1: Ke bana ba ntate.
0: Ke bana ba ntate.
1: Fela ba batla ho tswa.
0: Ao bana.
1: Tsfaneng sa ntate ba re khutlela ha bo mme wa rona. Me tshaba ile latelang ke fi.
0: Ntate Phadime wa bona taba ya batho ba maikutlo.
1: Aish.
0: Ke yona ntshwenyang haholo. Ho bana jwa no mona re sebetsa le taba ya maikutlo. Ho change seneme ha se bothata.
1: Okay.
0: Motho wa bo wa change seneme a ye ma ratang teng.
1: Mara
0: jwale problem e teng fela kore seneme a we change e batla di concern go tswa ma siting ana a o yang ka ho ona. Wa e bona.
1: Ha o tswa
0: ka mona le ka mona ka mo o yang ka teng. Ho le fapa le batla go tseba hore na e hantle ntlo ya kae. Wa e bona.
1: Okay.
0: Ka bo madi matle batho bana ba santsane ba phela ha ebe go utlwa hantle bana ntate go uti.
1: Ntate o tee.
0: Yeah. Joanong di kabang hangata ntate Phadime re kope mo mamedi ha batlile ho nna. Ke re ba ke ba lo fumana counseling. Yeah, because nako nngwe seneme ha kabane le motlokwa ha o bolele gore nna ke tlamile ke qhale ntho nngwe ka ofela
1: me ha sa
0: puthe me ha sa ne aka ke tswe ke hlabe kobo molamu ka kobo ke tswe le mona ha se betse jwalo.
1: Okay.
0: No, o tlame ya gore nna maikutlo a wa be hantle o be humble le hantle o be polite o bue ditaba tsa o tse hantle e sentsa maikutlo. Ho bana le tsamaya ikutlo ka etsa diphoso ntate Phadime. Jwale ke yona me re qalang teng mona go motho wa rona re mo eletse hore mana go fumane boeletse ba samba ba tsa molao ba shebe hantle ditaba tsena tso batla go dietsa o be hantle mentally. Ha o so le fit and then o tle re to bua e be re mo fa di requirements tsa dintho tsena tsa batla go dietsa.
1: Oh.
0: Yeah. Joanong he ena a tla ba shebane le yona ya gore tumello kapa any signature tla ba ihloka ka hontate then ke mane me tla hlaka ha thola counseling hore na o di fumana jwang wa di bona tsena tse ba ndi tla be di mohloka ka mane ka hontate o na ba ntate le yena o kwatile mohlomong ba motelletse o ho etsa itse jwang ha re no tse ba di kabantsa batho empa ntwe kgolo ha ba theule maikutlo

0: understanding e re ha batla Home Affairs moya wa bona bo le fatse ntate re ukwe ditaba hantle rona bothata bo ka
1: fela ho tloa sfaneng sena ho ya ka mana se bothata
0: e tenga se bothata application
1: fela dipehelo di
0: teng wa dipehelo di teng le tefo e teng ha ba no hlokala motho a lefe wa lefa ntate Phadime dipehelo tsona di teng le fa phali di beile mane di a tholahala
1: madume bo ra ka fo radio ke kopa botsa ga ke batla go tshintsha leena go tlokea eng ai a bua tsona sa o tlhapa tota ma o batla go tshintsha leena
0: ya
1: go tlokega eng
0: motho ya tshintsha mabitso ntate Phadime le teng molato ga uo o tla lefaphe mane a tshwere dintho tsa hae taba fela ko re ha o tshintsha lebitso o apatala. Ea a free of charge ha isa
1: le. O wa patala.
0: E wa patala ntate. Wa tlamani u tshwere chelete ha u khathe ha u ena le chelete. Me o tla tlamea u sia chelete e kala ka bo 140 and then he o kenya application ya ha u tla tswe di formo di ntotse u ka ofela and then he o tsebe o rena neng o entse kopo. Kopo ke application ya ke.
1: All right.
0: E ya tsamaya ya ntlogolo kwana ba lo ile kola ba ishebe hore na e me hantle na and then ibe highly approved mabitso a changea ba mo fa mabitswana e motho ana a batla
1: go tsombo ntate ke botsa hore ke batla go nyalana le ntate okay a tswang ka ntle go hlokeha eng permit e hlokehang ke efeng ntle le passport ke ya leboa.
0: All right. Ba le nyalo a kre ke tlholeo ya ntate Modimo. Ya jwanong ke mane mo uthong he motho mo lomong o nyalo akapa o nyala motho ya maratang and then re tla be re sheba rona he re wena o motho wa local you are our brothers or our sister here and then as a South African ho wena re tlo hloka ID ya hao o tle le yona re hloke dinepe tse pedi tsena tse nkang ID tsena tse nyenyananyana tsena re o re tlele le tsona and then o bo re tlele le photocopy ya paki ya hawa kere lenyalo le leng le leng le na le di-witness and then o re tlela di-witness motho yona and then a tle le tsona ofising jwale motho yona e leng gore ke a foreigner kapa a migrant a tla ba a tswa naheng kapa lefatsheng le e seng la South Africa re tlo mo kopa tsena tse latelang ntho ya pele o lokisa a passport ya hae ebe a valid passport a kene ka visa ka mantswe mang a kene ka molao ka hara naga a tshwere lengolo le e tlabe le gore le paka gore na status sa e se eme jwang ka mantswe mang boemo ba hae ba lenyalo bo eme jwang ke motho ya sengele ke motho ya divorce ke a widow motho a ileng a tlhokalelwa ke molekane wa hae wa bona jwanong he le lengolo lena le bitswa ka gore ke a letter of non-impediment la tlang le lona le tswang countryng ya hae e re ga a fitlha ka gara naga ka moo ka lengolo le la hae e be re mo lebisa mane embassing gore o ko ye embassing ya gago mona in South Africa re kgone go bona gona ba tla dumelana le se ngotsweng ke lengolo lena na ka mantswe a mang re o re etsetsa a verification ya lengolo lena la tlileng le lona gae e be he ba ne ba tla lengola lengolo le leng gore e lengolo le nepagetse le authentic le ka le sebedisa banna ba Home Affairs and then re ha qeta a re tlele lengolo la maponisa e leng a police clearance e mo tlierang ha e kwana gore motho yona ha ema hampe o ntsa sa batlui gobane wa tseba mona ha e mona batho ba wa dibaka ha bo kwana e be o baela a to ipata mona re a hlola go ukwa dialemoye mona le masedinyaneng ditaba tseo di a etsagala jaanong re sheba boemo ba hae mabapi le tsena tsa crime e re ga re fetsa re re go yena go lokile o bo re tlela lengolo la gao la tlhao e leng a full birth certificate kapa unabridged birth certificate atle le tsona ditokomane tseo di ka ba hlano ka ofela ntate Phadime ere ha fihla mona he re monke re mokopanye le banna ba immigration ba shebe dipampiri tsena tsa ditshwereng di hantle na ba ba ba shebe hore na o kene ka tsela ene pahetseng na e be ha ba gotsofetse ah ntate Phadime ba retse tsa recommendation ile di immigration officer hore bona ba sebetse mmoho le rona monne no ne pahetse shapampere le ka banyadisa ba kene lenyalong ha sa ba kene lenyalong ba gona go renaneng ba apply le a visa ka mona ka in the country ba ikenya man application online ya VFS Global and then he ba apply la relative permit ba dula e se ile a brother or sister in law wa rona atlileng ka molao in the Republic of South Africa.
1: I applied for my ID in 2015 at Home Affairs in KZN, which was a late registration of birth, as I was not staying with my mother. I don't have a birth certificate. I applied for an ID using a school confirmation letter, counselor's proof of address, and my mother's ID. I failed to collect my ID and moved to Sebokeng. When I went to Sebokeng Home Affairs, I was told to come with my mother. She stays in KZN and can't make it here. I have 5 children who also don't have birth certificates. Thank you. Tate Phahla.
0: Hey, ya yeah, no. Hey. Ayena ibuima ena.
1: Eh.
0: Hey. Ibuima Tate Phadima. Mare he. Hey. Ke mametse hantle momamedi ore o applyetse late registration of birth ko KZN. Now application yeo e felletse kae
1: yena ya KZN
0: ya KZN hobane mohlomong ID ya hae kapa lengolo la hae la tlhao le tswile le yeme ka kwana ka KZN jalo tlameya horeng a le shebe a ye Home Affairs ha fitla Sebokeng kapa mo Home Affairs a ileng ho bona o tlamile o qadile mane hore wa tseba ke apply
1: eh
0: ke ne ke apply ke tsama le mme motswadi and then a ye mo a tshwere mohlomo la e ka ba copy ya mme wa hae hore banna bana le bo mme le bo ntate ba kene marangrang mona ba shebe hore na ebe taba tsa hae ha di a loka na KZN na ha ba neng di lokile leeto la hele se le fedile ba mo printela birth certificate ebe wa apply and that party empa ha ba neng ha di a loka then o tlameya hore naneng a etse qeto hore na late registration of birth e bang o tla ba yetsa kgetlola bobedi o yetsetsa kae bana ha yetsa e mmatla bana le mme wa ha
1: e bana go utlwa are ba re mme a tle ka kwa mme a gone ba fitla Sebokeng o KZN
0: wa yena tloile hae akira ka ya ho mme ka pa mme
1: ka KZN
0: ha ba buisane ho rena neng ko finga yang ho omo wa e bona mara ishu mona kore o applyile motho na motho mong itswile
1: ka
0: le yona ID itswile ka kwana a ka nna itsa fela request ya ho rena neng e ke leng shebile mo fumana ho itswile e ko KZN e Thekwini ka Gazini a e kopa ho rena neng itle ka mona ba mo bulela re re kopa sena le sena ba ba patale ho rena neng 5 randa e gona go naneng e transfer kwana e tle ka mona maling ha e baneng itswile empa e baneng satswa ha ba buisane le mme gore na ba e pheta jwang ID eo hobane nna neng ka re a lo yetsetsa haye
1: hobane
0: mme o haye mme a ke ba tloa kwana a tla ka ho yena ka mona wa bona bona se bile ana le bana bana ke ba o bateng
1: ha bana ditokomane
0: ha bana ditokomane wa bona ke tsietsi ya tsela e re shebaneng le yo
1: Dada Phahla ke kopane le boemo bo bong ka jeno ne ke na le programa ena dithethefatse ne re etsa mona le Mema Mokoena ka mane ka Everton West. Ausinyana yona a ka ba dilemo tse 1920 o pasitse metriki mme wa hae o tswa Mozambique. Fela ho thwe ntate e kaka le yena o tswa Mozambique empa ha mo tsebe go a phela kapa ha phele mme sa la tla ka Afrika Borwa kgale.
0: Okay.
1: Ya dula ka mona ho fitlela ba hlokahala. Jwale hona le organization ena e shebanang le mathata motse mono ka Everton West ya ba ba kopana le Ausiona. Ausiona o pasitse hantle o hloka ho ya university. Jwale ntate ha motsebi e ya etsahala ho fumane ngwana hole mele ntate ba ile ba qabana ka po a hane ngwana nthotse jwale di tinde etsahala fela ha tsebi ntate wa ke manga ka semsupi empa mmena ho hlokaetse tswa Mozambique. Taba e ya di ID tse tso fumanang activity le dingwalang non citizen ke gona highly j a tswa Mozambique mme ho tsebahala gore o tswa kae na aka qualify hore le ka moetsetsa bo ID ya mofuta o jwale e hlalosang hore a se mo ID ena ke non citizen e ka re le ngwala jwale e ka gona
0: ntate Phadime a re lukise mona ngwana o mong le o mong ya hlahelang it can be naheng ena ya rona e leng South Africa kapa a hlahela naheng ya habo ya empa determination ya citizenship ya hae e determine-wa ke status sa mme wa hae nakong ena ngwana eno a hlaha wa e bona ha e baneng e ka re bua ka ngwana sa le above age major ya ngwana sa le dilemong tse fetang tse 18 go bonagala gantle gonane ngwana eo o hlaile before 2040 wa e bona jaanong ntho e tlameleng e le o chekwa e golo ke gore ga a na tlaga ga e bane o tlhaetseng South Africa go betere re na le di-hospitala re na le ditliniki re mo romela mono a le gore etsetsa a proof of birth ya gore o tlhaile mono ba re etsa e tlhaa ke gonaneng ya mme wa gae ke ona ke ona ge shebe gore na ga a na tlaga ngwana eo mme wa gae status sa ene le sefeng wa e bona and then re kgona o bona gore naneng a kere re a batlisisa ee go salang ke gore ngwana eo o tlo nka status sa mmae automatically
1: okay
0: wa e bona ga mme wa ga e ne le foreigner in the country ngwana e ba foreigner le
1: all right
0: wa e bona ga ngwana enwa e le gore naneng o hlaile ka mora 2014 wa e bona molao wa rona no se o
1: tšhintšhile
0: ee ona a bo bofalele ona e le citizenship so o no se o tšhintšhile o renaneng ngwana yo ga a tlaga mmae e le a permanent residence kapa a citizen ngwana yeno a applyele permanent residence le wa e bona jaanong gampa ga a tlaile before e ba tabane ya go renaneng go check gore ga a na tlaga mme wa gae maemo wa gae e ne le a feng ka bomadimo a bentate koo gae and mme ko ona o tlhokagetse e tlo batla ba tshopodi gobane matsatsing ana lefapha le sebedisa bopaki bo tibileng ba di-DNA test jale o tla etsa DNA test le mang gobane
1: mmeasaleo
0: wa e bona ke mo tsietse e leng teng so gobane se le motho wa mogolo o tlameya a ye embassing ya bona
1: allright
0: ba lo etsa determination moo ya citizenship ya gabo gobane ke motho wa mogolo ga ba qeta ba kgone go mofa tokomane e tla bontsha go enaneng for an example ha o le ka ntle go naga South African e le teng ka moo e tla mo embassing re interviewe re utlwa gorena motho yona e be ke motho wa gae kwana na kapa ke motho wa gona mo nanageng ena e re leng go yona ga e le motho wa gae kwa ge mo tlatisa dipampiri re kgone go mo thusa gore a be le tokomane ya lapeng wa e bona a tsebe go
1: tlamatswang
0: teng le mmae wa e bona a kere mmae ke o tlhokaetse jaana o tlameya gore naneng a gotlele gae ga e bane ga a tsebe gae kwa
1: ga tsebe
0: motho kwana o tlameya gore a tle le tokomane ya embassy and then he a kgone go tla a tlo kopana le di-officiale tsa rona ge mo fe maele gore jalo wa bona he hard case ya o eme tje and then o ka tswa le tjena wa etsa tjena le tjena le tjena go tla tswa gona bane jale tsela dingata ga re tsebe case ya gae e tla be eme shebile botšhabela kapa eme shebile bophirima jalo rona re tlo mo eletsa fela ka gore sa tla ba se presenta a se beya ka pela rona including the story and then ke sona he dintlha tse tla re sebeleng
1: embassy e ntse e le yona ntlha botlhokwa gore o tlameile a lo fumana tokomane a tlo e tlatsa moo
0: ntate akere embassy ga fitlha mane ba lo letsa molodi bana ba kgwadi ba gwale ba bitsana ka molodi ee e tla ra ba letsa molodi fela o tlo go arabela gobaneng gobane mmae ona a mmuisa molodi oo o tlabe o letswa mane embassyng ya gabo
1: ga re le mo re le gotlo tharo ya lekwa o ya johannesburg
0: di johannesburg le pretoria bogolo ba tsona mona ga rena tsona
1: Johannesburg le Pretoria
0: so Joburg mane ke di high commissioner kapa di consulate and then mane Pretoria di kgolonyana ke tse kgolo ke di embassy
1: ha ena shortcut
0: Aina shortcut.
1: Ne kere mhlomong ha ka pota ka ka ka lena la leqele e a gona ra thole dintho empa so tlhalositse hore embassy a gutle le mofebo e letsi bo felletseng ke ngwana ba tlangwe sekolong fela ha atle ka ditokomane tse hantle ba le fapha ke bona le lomahantse meno ha le batle hore dintho di iketsa halle fela
0: wa tseba ha re nke le batho di citizen ntate phadi o tla thola re ngwana eno ke na sekolo kana ra ha fitla embassy mane aba bontsha o pasitse jwang hona le di scholarship tsa haye kwana wa ibona ke tseba lesotho lesotho a o fitla go teng hona le Department of Labor ka lesotho e fana ka di ntho tsona le NSFAS and ha isa le le teng rona NSFAS ya fitla ka rona mara ka lesotho ha isa le le teng bana ba teng ba fuwa di scholarship tseo tsa labor ya bona and e be ba kena school and remember scholarship is cover most di ntho tse ba ngwana wa di hloka ha to study o tla thola gona neng citizen eo ke ya Mozambique ke ya Zimbabwe wherever o thola gona neng hona le di ntho tsa ka di unang tsa habo antsa le mona through the embassy
1: go tsone date phadima le date phahla ke lahlile marriage certificate ke tswere copy empa ntate ha sa phela nka gona ho etsa engwe na
0: yes absolutely correct marriage certificate le ha partner engwe e se sa phele lefatsheng lena la ba utlwang wa tla officing o to etsa application and then papang kena marriage certificate e tswa same time
1: okay
0: ha batho ba phela empa ha e mong a sa alisiyo o etsa application ebe wa e patala 75 rand re romela ntlogolo e tla ba bona ba re fang permission ya hore re print kwana ntlogolo ha ba qeta ho ihlahloba ba isheba and then ebe ya tswa he yona ha itswe same time o tla ema 6 weeks ho ya ho 3 months o yemetse
1: Mr. Padima, is it possible for Mozambican to have a valid South African ID without marriage or work permit?
0: Ntate o botsa potso ntate ha ke tsebeng ka e araba jwang hobane o tlamehile re tsebe lebaka baka le entseng hore motho yo e leng ye foreigner a qetellana le ID kana ko nngwe motho yena yo o thologana ne mme wa hai e ne e le South African e nyalaneng le motho wa apa e nyetsweng Mozambique ya re ha e gutla e tla South Africa a gutla le bana ba hai a fitla re bana bana ke baka and then ba le fapala ba etsetsa di ID wa bona empa mboholo ba di ID tse tshwerweng ke di foreigner di fraudulente
1: boholo
0: ba tsone le baka ke lena re tswa apartheid jwale batho ba borona na ba sa gone go tla ba tlo apply ka baka la tshabo wa e bona hobane jwale ka nako ya apartheid ha o ntse o sa story sa o sa tlhakane a o no poswa ntate and ha o poswa mnate fremdeling ntate o no tsamaya e seng ha mnate
1: and jwale ha ba fitlile ba o dumedisa ke re jwale
0: ba o botsa ba dukhande wa e bona jwale ba mathata ntate jwale he ka nako eo e ne le mathata empa he boholo ba bona ha ba nka di ID ka tsela tse hantle tsietse kgolo gore ba thusitswe ke rona di South African
1: boholo ba bona
0: hore ba be le di ID tsena tse seng hantle ha o tla ntse o thi di ID di blokuwe boholo ba di ID tse blokuweng ke se sa nkuang ka tsela e hantle ha di fihla mane menwana ya tlasha ntate e montsha e le motho wa Mozambique e montsha e le South African but how come why bona hobane dual citizen citizenship bona sadeke ke South Africa fela e dumela mathata kona a
1: fela le na le yona line ye ntate phahla mo nka ile tsetsang ka reporter ya eman sketekete icona ke na le ID number ke ena ha inga katse ene pa itse fela ke ipatile ke sa hlaele line jwa lona le yona
0: a o ntate le fapha lena le tsohle le na le tsohle o hlaba mogosi fela wena ha holo holo o sherwa o tla bole e ringe feng ha re e ringe na ya rona mona e valta engel ha o le valta engel ntwa pele fela o tlo sheba ha o no thusa lo gena neng o ile hlele go dimo dimo kwana le re ba bashanyana ba teng ha o finyana mona
1: o itsubile ha o finyana
0: mona o itsubile la mona office manager ho DMO ho provincial manager ha o finyana mona and then bona ba kopanye le immigration officer e tlang ka dintho tsa hao and then o ba fe dintlatse ba di hlokang wena o qetile msebetsi wa hao ah ntate ba tla matha ba shanyana ba gona fitla ba gana nga ente ngwaniso o kore gelle a di
1: ba
0: le ngola la hola bo itsebiso
1: ke re bona o ye mi jwang
0: o ye mi jwang wa bona eh aba fitla mane ba bua le ona puene ya bona kwa nanda te ba go tle bo tshamahatse o makale o renane banna we banna ba shanyana ba sa ba lekotse ba fumana ona
1: kombela ID
0: eh ba arabele a kre wa arabele ba rene a swala pe
1: a swala pe
0: a swala pe ba kotlisitswe ntate ba shanyana bana ba kotse ba babe wa bona re di operation mo
1: nna le pa
0: hey hey hey ke be ke tshechelle mrao ke ra khona jwa ntsha tsa musi ma hlona sa benya ntate
1: ba biye mo mbaudi
0: yo yo yo wa bona ba opala ma taxi o bona ba ntsha ka taxi ya no ba fumana gana nang maemo ha ha loka a ha deno tla bona go e mola wa sebetsa South Africa
1: a ke re tle mola tsa o teng ka mo
2: kimela ndumela mbontate ka mo krimo isento tse phahla le ntate phadima hle
0: thobela mama
2: so ntate phadima hal a ke tsebeng ka etsa WhatsApp a ke tsebeng ka etsa kuri e ka reng ka lephela Ntumwe e monati ka pani tsena salte ke le ntshele ntate phahla le lo ja restaurant e tsho ho tloa 20 isin 20 2007 ke nkile pasa ka 96 2007 ka thola botata ya ba ke ya hutimo le tlase ID ha iloki hotla ntate sejane region ho tloa ka June ke batlana le ntate sejane ntate sejane last week and referela ho ntate phahla ntate phadima kuri ntho ya dilemo tseo kaofela manta ha ke ha e loka ka 5 seconds
1: ai Korena
2: na ke tsini kuri ke rata ho le bontsha te phahla ke rata ho le bontsha te tsjane ke rata ho le bua wena ntate phadima pele ya pele tshusang se tshaba se sithu hey re ya sokola ka radio home affairs re ya sokola ka radio office tsa sasa hona le batho ba sa batlong ho etsa mosebetsi wa bona
1: ya luka
2: ke phahla ho le buile hlen
1: aish a bona ntate phahla
2: ho le buile ntate wa ka
1: re tswana kung ya kgethollo me ho ba bohloko ha ma Afrika Borwa ntsa sokola nako eng re leng ho yona nako re leng yona ke nako e batlang hore re patale nako ana ne re sokola batho ba sebeletswe fela ke a lebowa man Home Affairs me ha se bona ka ofela ba e ka reng msebetsi ba witse ho ntse ona le motho a tsoa ho seng I am sebetsing a ba tse ba loetsang ntate phahla ra lebo
0: ah ntate phadimi ah me o la fihla ntate eh ah ke la hla ka mokopa kere eh o gana na ka theo ya tle ka mona ka mafatsane eh me o la fihla ntate bua nnete in 5 minutes ke a re qetile rona ntate ke a re qetile me a smile mane a tshwere ntho tsa hae kere me ya ka gotso
1: ai
0: wa bona eh ke re phetha kano e re itletse mo remember mo me re le ntate phadimi re mo ka secha
1: ai wa
0: yo le yona ntsha eke ntshabisa gore ka mehla le matsatsi ha ke kena ka ofising ke ipotsa hore nna nka jeno ebe ke tlo thusa mo mamedi ya sokotseng dilemo tse ka
1: ai a no ra lebuwa prof sejane ra lebuwa tate phahla ra lebuwa ka ofela botsamaisi ba di Home Affairs wa bona ka hore letle radio sechaba sena sidula semametsi re a ithuta ba se ba ditse ba nthotseng
0: ya
1: ha o sa le bonolo hore o ka thetsa motho la pemo la tsene ba re
0: a jwalo
1: le fa pa le ya tla man le re ha iyo taba iyo thuto tse le dietsang a di entse phetwe e kgolo ra le bo
0: ha go le bo a rona hle ma
1: a rutlwe fela mo laetsa
3: bontate ka studio ntate DJ mo pabile bontate man ko pa botsa ka tsena ka o nalo etsa smart card mo spoking so ga ba re yena o tla la hore o share di number le mthemong wa Pretoria so ba ra hotela mwana e tate we le cross data we in the ID so ba matlile na tsho yana green card yena ke a re ita smart card so ba matlile ba certificate le certificate mme a ina una le yona ba mfana ngola re a ye sekolong mwana ke tla kana sekolong teng wile so now se ba matla ho thu atlele ntho yana le lengolo la kolobetso so ya no e ene ga ana la ngola go le betse go steng ding to hatse bina me ya di bile ga ba de le la la tswalona lona lona la skule skule mo bile le certificate ya me ya ite thata fela ke le ngolo la go le betse go na jano o tla thola ga lona. Thank you on that
1: tate ba tla
0: ya ntate Phadime ena ke utlwa hantle taba mo mamedi ke taba ya duplicate ntate Phadime ke duplicate ke batho ba babedi ba kopanetseng ID number e leng so ka mantswe mang ho bile le mo ho etsa halang phoso te jwanong ha ba mmatla ditokomane tsa ora approve taba ena simple wena mo mamedi waka ha le lahletswe ha le tseka koloi le babedi ona re ke koloi yaka
1: lewana
0: re ke ya hai se kupuang se seng fela monga koloi a ntse dipampiri tsa koloi yena a gona nka koloi ya haya tsama jwanong le fapa le sebetsa jwalo gore ha e baneng ke ya hao re fe bopaki re
1: e
0: hobane boholo ha ID kopanetswe ke batho ba babedi e mong e be le foreina ile ID a inkileng ka tsela e seng hantle a sebedisa ya motho o mong ka mantswe mo yetseditswe le twins jwanong ha e le jwalo that is why ba reng re tlele sena re tlele sane re tlele sane empa o tla le tseo a kgonang go tla le tsona ha a sena letho ae go nkuwa menwana go nkuwe tsotlha e tse affidavit di tlamellwe di tsamaye go lo etswa investigation go batliwa monga ID ena the original owner ya the ID number ke mang between the two ke yona taba e golo fela mme he ke ka ona tla tho le ona le wane maeleng go thwe e client tsa hao ke that is why ID tla be yemiswa go thwe bloku go thwe e itlhaiseng re tsebe gona neng
1: le babedi
0: le ha be wane o KZN ka pa o Limpopo go thwe le ena di tlomgasa ha ha ba mo bona go e blokuwe ba re ya Home Affairs ha itlo Home Affairs ba re itlale engwa na
1: ntse re
0: ho sa bopaki go tse go batla e bopaki
1: ke hawa
0: ke hawa na
1: re fe bopaki
0: ehe.
1: All right, rutle mlaitsa.
2: Hello bontate.
1: Eh, amen.
2: Ntate ke botsa hore kwa gona hala motho o tshwere ID. Green book.
1: Okay.
2: Ha o lo tshintsha o batla smart ID. Ba o bolela o hloka fete. Empa o tshwere ID.
1: Eh.
2: O bolela o hloka fete then Kutu utamayo ulobata. Ulobata di pampiri. Tam mosharo ono pata. Ngutu tibel laka intu. But wena wapili. Ntu yeza hala. Ewna wena wapili. Mwana wasoko di swamani. Huma fezima. So kupatus.
1: Ulobata di pampiri. Tam mosharo ono pata mfuna. Aye minga plaha.
0: Ya ntate Phadime ya wa tseba ka mehla le matsatsi dithuto tsena tse re di fang ba mamedi re be re leka ho avoida mathata tshwanang le ya mo mamedi wa ka seo se etsahetseng ke dintho tse re kopanang le tsona mehla le matsatsi ha re theowetse mane di-ofising ID document, smart card, green book, passport ke dintho tse dulang ka seifing mo mamedi ke kopa o mamele in your safe polokelong ena e bolokehileng go baneng go bane ha e ka wela matsohong a sa lokang au o mathateng ngwana boroko o mathateng a tshabeyang ha o bona ha o fihla o so thohlokahetse o tsebe hore hona le setlokotsebe senkileng ID ya hao sa tsamaya ka yona ba tsamaya ba lo registera jwale ka motho ya hlokahetseng ntho eo ke ntho tse bitswang di fraud. Waibona dia etsahala wena mo mamedi waka ho frotwa di insurance companies ho tlengwa di chelete ka hore batho ba hlokaetse jwale wena o sokole ho bana ha o fihla ha remember ha re tsebe hore ke wena ka paswa wena ya fileng batho bane ID ya hao
1: ha le tlotse
0: e ha re notse
1: ba mohlomo ne ke ipatlela chelete di insurance
0: waibona ba o fuparisa hore nane re ka dime fela ID ya hao
1: tsara
0: magolo a
1: mahlalo
0: wena o tla no ilukise
1: ha le tlotse
0: e ha re notse ba o fumane mamedi a lla di gapa a dutse bona ha ke itsebe mara ha investigation ntse ya itiba
1: di a fetu
0: tate di a fetu
1: are ho hanta be a ke itse
0: are a ke itse tsietse ke hore ha ona taba e tla etsahala e be sa tsebahala e tlo tsebahala ha e baneng ba molato ba temo ba tlo tsebahala letsohola mmuso le leteleng re a bona batho ba hanelwa ka dibeili re a bona ho etsahalang ke dintho tse tshwanang letseng o fumane le o tla be o tla ka ra Home Affairs o thologana neng phahla ka Home Affairs ka mane wa fupa riswa le ene wa bona ke
1: tshei
0: o fitisa taba tsena hore fast track buti wa bona ho sane fast track ene ka in lahlela di hana boi ke mathata ntate eh ke ka hona ke re mo mamedi hlokomela ditokomane tsa hao o di boloke polokelong go bana ha ka ba dithola o mathateng ho etswa fraud e tsabe yang ka ntle ka mona
1: alright re ke ketle ka mona kutle mamedi di mana
4: ke teng ka ntate
1: rapela le kae
4: ke teng pa ke kopa go botsa ntate
1: eh
4: a ke ska moradi wa ka tse o la nyalwa se ka se soki ka tsa di pantiri jwale o batla o tloka ka tabula le ngolo ga ya Home Affairs ba dumela go a tla tlo sign le motho wa gae go a tlo gona tabula le ngolo
1: alright ere ntso tsa mali alright metso la pe
4: e ntate ba ile ka di tshuba no sign la he ke nna ka diteng ha go a ba qeta sana ke nna ke paki le mothai o tle ka ka le paki ya hae nna la ri thusa ke ke ka ka ke tsebola nna la ri thusa a dumela hantle go ba sa ine and then ha se tsantse go tle le stiff cake a ba ga o se tsama se ka ka mga e ke leng a ba founa a tla tla ka stiff cake ha sa yo sa e ha no khona se thola maobane o ile a lo botsa ga o kgante stiskate o thola rejection letter e metseng date ya di-2 tsa September o teng ntho jalo
1: oran active ntate phatlha o batla mmotsa kapa ka mamela sealemoyeng
0: a ka mamela sealemoyeng
1: a ntate phatlha o fumane dintlha mamela sealemoyeng a tlhalose taba tsago
0: ya ntate phadime ena ke ke lengolo la customary marriage ya customary marriage ke lengolo kapa lenyalo le entsweng nakong ya lobola negotiations now lengolo le kapa lenyalo le la customary marriage le tlameya hore le complete process ya lona ho ntshuwe mahadi ho dule fatshe ho be le ditumellano and then ha o qeta ho ba le ditumellano ho be le ntho tsane tsa sesotho tse etswang mahlabisa ho be le ngwetsi feletswe ngwetsi ya mohelwe e a e fitlhe e hlabelwe bohadi rewe le bitso wa e bona that process ke customary marriage ke lenyalo la rona la batho ba batsho ho fihlela makoti a kena ka hara lenyalo lena wa e bona jwanong ke lenyalo le etsaetseng gale akere now ha ba le register mme o ana ba thusa o kopanya dintlha ka ofela o nka dintlha ka mona ka bo ntate o nka dintlha ka bo mme e be ndane go wa dikopanya o sheba hore na lenyalo ne le letena ha ba ne lenyalo ha le ka ba la ba temo la ba complete ntate motho ona ntwa yetsang wetsang o etsa ntho e leng ofela o ba ngolla lengolo beke a fitlhe a ba bolelele gore bonang lenyalo la lona ha le a ba complete o ba fa mabaka a kere molao o re ga o gana application ya motho o tlameya go mo ngwalela lengolo ee molao o tsho jalo any application e ganwang ke lefapha o tlameya gore o ngolle lengolo le o tsebisa gore re ganne application ya gago tlasa mabaka ana ana le ana le ana ke ka go mme ba mo ngolletseng lengolo lengolo leo ga a ipelaetsa o etsa appeale go lona wa e bona batho bao kao fela ba etsa appeale ya teng ba ka etsa e tla gotela ofising eno e se ya go bookamedi ya mogolo ya tshwereng ofising
1: kore ka mantsa mang mme ga a ipelaetsa o na le gona gore a ka nna ipelaetsa
0: ee ga a sa kgotsofala ba ipelaetsa
1: a ke tlutle molaetsa ka mo
2: dimela dimela ntate phadime ke dipuo ka mme a thoo ntate phadime ne ke kopa thuso ya ID ke na le abuti se ke sana batswadi ke na le pampiri ya mme death certificate ya mme le death certificate ya ntate
5: and then ke nana botlhata ba go bua ka ha khone bua le magwa hai ene se lena go telele a ntsa go tla bua le magwa hai so ne ke kopa bo tsa ba ke na elo go ntse ka yena ene ke yena ka maileng a tong kukela pasa a ke kopa thuso go na dikeletsong ka ditlhola jang batswadi ke le mo
1: ere ke le ke o bona gore re ka ikhutlisa fela ntate phatla a utlwisise ere ke kutlwe fela mo
5: dimela dimela ntate phadime ke dipuo ka mme a thoo ntate phadime ne ke kopa thuso ya ID ke na le abuti se sana batswadi ke na le pampiri ya mme de certificate ya mme le de certificate ya ntate and then ke na le bothata ba go bua ka ha khone bua le magwa hai ene se lena go telele a ntsa go tla bua le magwa hai so ne ke kopa bo tsa ba ke na elo go ntse ka yena ene ke yena ka maileng a tong kukela pasa a ke kopa thuso go na dikeletsong ka ditlhola jang batswadi
1: le batla ke kgolo e fumana
0: e seng hantle ntate phadi
1: a buti ke yena a lokelang gore a monkele pasa fela a ke tsebe bothata e ba kae mtlhomo ga ba sana batswadi ke a utlwa
0: ga bana batswadi
1: o setele
0: the brother marejaneng ga e
1: utlwagane
0: ya batlang go nka ID ke mang empa ka bogotshwanyane fela ha e le bana ba motho o mong a na le ID o tla kgona go thusa o mong ha e le bana ba motho e ya go LRB ka mantswe mang banka ditokomane tsa batswadi banke tokomane tsa bona tokomane tsa bona ke mangolo a sekolo khate tsa tliniki and then di baptismale ha e baneng ba ile ba kolobetswa ba ya officing e sebetsang ka LRB e haufinyana le bona and then ba lo apply under the padding application e tla tsamaya ba bitswa for interview ha e pasitse hao e le the South Africans ba tlo thola lengolo la tlhao e be go kgona go apply la ID ke tshomo ka mathetho
1: ka mantswe mang a ka thusa hala ha fela ditokomane di felletse
0: yes
1: hao
0: ha ba tlele fapi
1: ke le bile ntate phatla ere re utle ka mo
6: khotso ntate Phadima ke khotso le kae a wa ke khotso le ntate ka studio and ntate Phadima ne ke kopa botsa papa mo ga ngwana ka ha gone thola thuso ka ho mafesa ka fana beili o na go me di office ka ya di office tsa masipala ba khono nketsa pampiri eo yang gono ba nkile ke tshwere di pampiri go gono hlokaetseneng ba ne gona go hlokaetse ka 1986 so ba mpa pampiri eo ya bontshang information yang gono le ID number yang gono ibe nna ke go batho ba o ka moka office ya masipala di number tsena di ya shota tsa ID number ba ga eng gono ka ke mohlenyana gala di dompasa so ha re ya home affairs Home Affairs ona ya tseba ga ka fana ka pampiri go nontsha def yang golo so ba mogotlisitse last week ga ngwana wa ka go a e o tlameile a tla ka pampiri entsong ka letso e seng ka pampiri entsong ka motšhini so ne ke kopa go ntata nthuse mo la ntate mo lona ntse le thata ka gore tlameile botho a gotlele go gasdopo ba ntate mo lona ka go hlokaetse go gasdopo maro patetse ka mona def ntate mo lona ka le yang gono di dahlwe ke ntate wa ka gale kwa so bora ngwane jole bana le mathata na ntse ba tla nne ba di fitise so ha ba gone ka bakalo ga bana tsona desetseo ntate molo ka ho thu yena o systeming ntse bona ha le go ntsa phila ha ya cancel of from Kruger's dop tlamela a ye Kruger's dop so ne ke kopa thuso ho ntate ke tlamela ndio ke kopa thuso
1: le pasa
0: ya ntate Phadime taba ena highway we utlile hantle ke anene le tshwere le ntate wa leqwetha mona
1: ore
0: mangolo ana a tlhau a ne a gale a ditentsetsa ever tsa ever to ke pharela pakeng tsa majo ba mamedi ba lahla di death certificate ka tsela ya hore ha ba bone dina le thuso ho bona ere ha sa ba di lahlile ha di le montse di tsamaya be di batlahala wa e bona jole tsietsi ke hore nako nngwe ke di death certificate tsa bo 1960 mamang 50 mamang 70 mamang ke tsa gale haholo di tholagala di bukeng fela wa bona so buka yeo e leng extract e tshwereng di records tsa batho ba ileng ba hlokahalla sebakeng seo e tlameya hore e be yona e fanang ka direction tse ding tsa tsona di tabuile ntate Phadime tse ding di isitswe head office ha re sana tsona ke mo mathata a hlahanteng jwana ha re ba mosokodisa ha so re ba mosokodisa taba taba gore o tlameya gore ha atla o tlo batla death certificate o tla ka tsela ena pa hetseng ya gore ire re shebe ntate moholo wa ka o hlokaetse ka lemo seitseng a hlokahalla kae a bolokelwa kae wa bona ntho kgolo gore moya wa motho eo o latswa nameng a le kae a le spetlele a le haye ka tlung ka selemo sefeng boholo ba bona ba tsebe selemo ntate Phadi
1: nana
0: page ya bukane tshwere ma page a tlotlwa bo ma 200 and then wa ke manual o tlo a page jwa o tlo qetaneng o sa tsebe rona o batla motho ya hlokahetseng neng ya hlokahelletseng bo Krugersdorp or wherever wa bona ibile Krugersdorp ke ho finyana ba motho a Krugersdorp a re kae ha ile jwalo o ya officing e haufinyana le wena o kopa hore o tla ka information ena ena o tla bo o itshwere wena mme waka o tle o tlo kopa hore bathong a ke leng contacteleng office yane ya baka seitseng and then o ko o ntshebele hore ba ntshebele hore na ka le mose ba ka thola ntate moholo waka a la hlokala bakeng seitseng le seitseng na ee beke fitile ne ke etsa ya Welkom ke ditheo tse ntate Phadime ao tse ke rolela basebetsi ba Welkom basebetsi mmoho le nna ethabeng tsa matsoho ntate a ke rolela gaebane ka boka Welkom le nthusitse bana beso lenyalo lena la nkgono mona le hante yona e ne le lenyalo ao ba thusa hetse ntate bona e ne le thabo fela
1: a re fetise fela mabenkele tla re ha re gutla mo qetele taba tsa rona.

0: Manje usuyatholakala ezikhungweni zezempilo zomphakathi eziseduze nawe. Njengendlela esebenza isikhathi eside yokuzigcina ungenayo i-HIV, imiphumela yocwaningo lwezokwelapha ikhombisa ukuthi usebenza ngempumelelo enkulu ekuvikeleni ukutheleleka nge-HIV uma usetshenziswa ngendlela efanele. Asibe healthy. Lo mlayezo uwethulelwa umnyango wezempilo waseGauteng.
1: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.
2: All right. Re lebile he ka moka mabenkeleng re tswela pele le ntate phatla sentse re tlhoqeta ditaba tsa rona a re tlo fela molaetsa ka mo.
3: Ntate Phadime le ka ntate wa ka. Re teng re phetse well Shelly mo Ferriana ge. Ke kopa go tsaka pele nyana ke na le bana ba malume wa ka ba babedi, shimane le ngwanana. Bana le lengolo la tliniki le mangolo a sekolo mo bana ba kena teng ga bana di-ID. Mme wa bona e ne le makoti gae mo re tswalwang teng, empa mme wa gae o fitlhile le yena a ntse a sena ID gohang. Mme wa gae o ntse a phela le gona jwale fela ga di kene gohang, she is nowhere to be found. Ga re mo tsebe go o kae ga tholagale. Jwale e ka ba ba ka thusala e bankang ka mme wa ka. Mme wa ka e leng ausi wa ntate wa bona, se le motho a mogolo, 67 years now. Ebe a ka kgona go thusagala na kapa go tla batlagala mme o wa bona a tseng a phela o re sa tsebeng go kae. Ke a lebo ntate wa ka, tlhomamela seyalemoyeng. Thank you
2: ntate Phatla.
4: Ya ntate Phadime, ditaba tsa leloko ke tsietsi, ke mathata. Mme wa ka Home Affairs ga ona motho re sa mo thuseng. Re thusa motho o mong le o mong e bang gore o tlhoka thuso ya rona, ha fela a tlia ditokomane tse etsang gore re kgone mo thusa. Ha e le a late registration of birth, like ha o tshwa renaneng ga bana ditokomane, batswadi go etsala jwang, ga ba sa le yo ntho tseo tse ngata-ngata tseo, ntho e salang fela kore ngwana o mong le o mong ga ona ngwana ya tla sala le mong le palapaleng, o ba le motlhokomedi wa gae. Motlhokomedi yo ke yena a tlo re fa ditaba gore ngwana yo kwa mamme go etsa itseng ka batswadi ba gae, ba ile kae, ba etsang a holela kae, a kena sekolo kae, o na tsamaya tliniki kae. A ke re na go tsamaya ditliniki South Africa mona ga o tsamaya o fela o gola, o gola o tsamaya ditepo ya tliniking o thole ente o etseng ntho tseo kao fela. Home Affairs ga re se rona ba pepisang batswetsi. A ke re batswetsi ba pepiswa ko tliniking kapa ko sepetlele. And then Home Affairs e reng e re hospitala re fe fela di-records. A ke re motho o renane ngwana o tlaetse ko go wena, re fe di-records. Gale-gale banana ba tlaela gae. A ke re go ba le mme wane a na thusa go pepisa mme o na le kapa bonkgono, batho ba bagolo e ne ba bona ba thusang go pepisa gore ngwana a be teng. Bao mme bao go na le fomo ba e tlatsang gobane jwale ke bone beele dingaka kapa manese ka nakong ya tlhao ya ngwane oo. And then ntho e nngwe le nngwe ga ona rekoto e latlheyang ntate Phadimo, re a e collecta le yona eo legore ne le wena ya ngwana ka ine le nna ka nnete ye ke mmeile setswetsi aha nkgono mfe ID ya gago o a tlatse fomo ena a re tlatsetse ena ke ene ne le nurse ya ngwana enwa ga ngwane ona tlhaga.
2: E tlhakile ntate Phatla a re utlwetsa.
5: Dumelang bontate ka studiong ka moo.
2: Eya.
5: Nna ke na le bothata bontate ne. Ke tlhaile 1989. So ke la ka etsa ID ka 2005. So a ke so latlhelwe ke ID. Ha ke so etse ID. So now ke be ke tsamaya ke ya ko Home Affairs ko etsa ID in smart card.
2: Okay.
5: Kile ka March. Ka April. Kile ka April. Aba so sendile message, aba so re next ka khutlela. Be ba re bona ke emele after 3 weeks. ke khutle hape after 3 weeks ka khutlela after 3 weeks ha ke khutlela bankisa ka officing engwe motho wa fitla ntata na nthusa a kenya nthotsa ka computer a rona ke kopa o khutlele hae o emele sms ha o sa thole sms o khutle so tsekia ke khutlela a ke thole di answer go etsa lang ntwentse re go etsa smart id gore ID yak ine bloku.
2: Okay.
5: Ba re di fingerprint tsa ka ha di sa tshwana le tsa netsa pele. Ba ne ke yentse tse se ke santsa nkile munyane. Ke ya gale ha ke so lahle ID. Ha ke so itse ID. So ke kopa thuso ka e bontate.
4: Ntate Phadime. Ntate Phadime ke ya leboa. Momamedi waka ke utlwa hantle taba hao ibile ke ya tseba le hore na bothata boka. Joanong ha ntse ba re o emele SMS e tla kena ba bolela hore mohlolomong ho ka etsahala ba qete verification ya di fingerprints e ntseng ba yetsa wa bona wena ngwaneso batho ba holdileng di green ID book ha seng bona kaofela ho na le ba bang ha ba applya di tsama smoothy fela e be ntse smart card mara ho na le bane ba bang o fumana hore na neng e tla be re menwana ha ya registera kae kae re na le ditheme tsa rona tse re di sebedisang bo hanisi mane haya ka mantswe a mang ha e sa registera ho tla bo nkuwa menwana ena e metjha o tla bo o enka ya biometric o enka e kopanya le menwana e recording e kopanywa ho etswa hore menwana e ebe gore ya modifauwa in a way in tsetaba e leng hore e gona gore o be registered ha o fitla banke mane o be ya monwana fela ntho tsa o be di ganya jwale hona le o ba le delay ka mo jwano nka re ho wena wena gaitsedi yaka ha ke tsebe fela o dula kae o no ka re kutshwara fela mafatsane mane go tlo sheba hore na bothata keng mane ha e so mafatsane ha ile jwalo a romella email ntate Phadi romella email ho monna tshwereng a section e
2: okay
4: ba mo sebetsa ka mo u thiba letsatsi ntate wo di fingerprints ntate o tsebeng ntate ke di alphabet mo na di fingerprints 1 2 a mono wa wetswang wetswang
2: ke mo sebetsa mo
4: jwale re ya ba kopa he hore guys re kopa ena le re potlakisetse yona e se ye mena go teleng ga di sheba le gona ga ge sheba mara ha motho yena ke ya match ke ya motho apply le ka
2: match
4: ya se le na ha jwalo ba bona jwale ha ile jwalo ge mongola email hore re ya kopa tswetswe mo renaka o go re etsetse yona hore we expedite e gona o fitla ka pelenyana monga yena thusa ha
2: ai ke le bo a ho le ruta fela molaetsa mong sentse re tla kwala ha jwale re ruta ka mo
5: ke a lebong tate Phadime ke nna oswo ana qeta o senda message ne tate Phadime ke dula ka Sharpeville ka tshepiso ka Fishwane
2: o hlaketswe e hlakile ntate Phatla rata ha ntse di tsamaya fela jwalo ha le botsa karabo le di fumane
6: Khotsong hape ntate Phadima le papa ka moo ene ne ke kopa botsa papa hore na ke ofising ya masipala hape kapo ke tlo kopa thuso ofising e ya lona kapo ya masipala na ke ne ke kopa botsa mo papa
2: ke yano wa
4: kwa death certificate tsane
2: tsa gale
4: no ntate Phadime ha rwale di eta atle mafatsane ha bana bana ba sokolanga hola batle kwano
2: ha batle kwa
4: ya ke tsamane ke dule fatshe le yena ke mo kenye sekolo ke mo bontsha hore na neng o tswele mona o tswele mona o tswele mona o tla thola ntwe batlang le ha o sa gone o tswa tlo thusala ke a ke no patela wena mo mamedi wa
2: ke na mane le mane le mane
4: mona ona gona o thusala mare ha o ka pota ka mane wa ba fitla mane o tlo thusa
2: ai ntate Phatla ka nnete ke tshaba nako ha re hle re ke ne hantle jwale a o sirilele ke ra ena corona e fedile
4: kona ke futhumala
2: ai tshaba nako man ke tshaba fela ke a leboa man ntate Phatla ke a leboa ntate Sjane ntate Phatla ke a leboa boitelo ba lona a sora re bobone go tla ka nako tse le tlo re ruta le tlo eletsa ke boitelo mme re a bo bona le re leboele ka tlung wa tseba ntate ha tswa a sa e word dating a re kilo eletsa setšhaba sena mme ha a dumela o tsebe jwale o dumetse NG
4: ya ha head office e voma
2: ha re no kaya lo thusa setšhaba re lokela ne re ba le bo bomme ha ba lokolla ba re tsa maolo thusa tsha
4: ke nete
2: ya re ba le bo bomme ha ntse ba lokolla ha o le mona ke batla mamedi a itse ba o le mona o tletse o tlo eletsa lo ruta fela tikita e tsamaya a ye mi tikiti baska bana na tikiti ya tsamaya tsa batho bana na ha ntate patla ha tikiti ya tsamaya tikiti yema ha ibe ntate patla o tsha half past 4 tikiti ya yema ha tla le kwa FM o tla a tlo volunteera go fana ka tutori tuto ka mona ka uma fetse re sebetsa tsena le tsena le tsena le tsena le dikeletso meletsa phetho bo ntate haholo re a leboa gore le inehele ke nana le seta mhlala ka le motsedi ntlabele dutsi hae batlang ba palame mhlaleng yena ya lona gore tshaba se a thuso
4: ai tate padi
2: ya le seta mhlala gore ha selile batlang ba tsebe gore ho ruta le uitela bakeng sa tshaba ke ntweteng ha re lo ruta tshaba sena ya tsebe ke mang monna nare ha felang ka ama exibiki ke batla ho rera jwale ke se jwa jwale ke batla ho yema hantle ke rere jwale
4: ka ama tole ya kubo ya
2: fela
4: ke a tseba thotsa ka ditlagang ai ntate Padime ntate Padime ra itebohela re le ba lefapha ra itebohela ngwaneso re a re shebile di holiday tsa bana ba sekolo re tla romela molaetsa ha ba neng re tlo bula hangata re buli until 6 o'clock
2: okay.
4: And then in fela re tla romela molaetsa le ho hase ba tsebe ba mamedi hore lefapha ka di holiday se re a sebetsa re thusa setjhaba mme ra itebohela le rona ntate Phadimi antse le re fa nako le hore re tle kwano ya ke mosebetsi o thata haholo gobane ha re hosane ha ke tlile mo hosane setjhaba sena se nsala morago ofisi ya tlala mane ntate Phadimi hey ke ba ke sebetsa jwale ka thata ho feta ka jeno
2: no ra lebo
4: ho lebo a rona haelane
2: itangi ntate Phasa hey bana ra lebo wa ha o le mmusong hey man o lebelletse hore tseneng tsa dintho wa di etsa ka boitelo mme ra leboa go ba le baetapele ba tshwanang le bontate phatlha tjena bontate sejane ba itelang gore e re ke ye ke bosiu tlamehile ke bentse ke bapadisa bana mona fela ke lo ruta setšhaba sane ke boitelo mmuso mona ke a tseba batho ba shebile gore nna ke kena 8-4 empa re a leboatle ka moka Home Affairs ka o fela se re ithutile haholo dintho tse tswang ka ka mona ka Home Affairs tswelang pele le rona le ya re ruta gore ha o le ka mona ka mmusong ha o etsetse wena o etsetsa setšhaba re a lebo Prophet Mwale wa latela ha se Thabo Vuyo sekolo se pela kereke ya Prophet Mwale ae ke Vuyo Primary Mamwale ke a leboa Vuyo Primary e seng Thabo Vuyo ha o ya kerekeng ya Prophet Mwale ha o fete sekolong sa Thabo Vuyo ae Vuyo Primary ka Shaville pila matebele ke ona mo kereke ya Prophet Mwale le nteng jwale bikinya le feeling ke la tella mo mema Mwale ola correct mo na ra sintabo vuyo Prophet Mwale umlomo ngathetha manga waladela re ke msuthele ha ba nan lakin sale ke na 6 o'clock ke 9 jwale re ke fe prophet aya ka ke yentse re kopana letsatsi nang la hosane la boraro re ke suthele Prophet Mwale
7: Michaels I'm

0: Fever, all fever. Ntate Modisa, ntate Moprofeta. Ke na le wena ho fihlela 12 o'clock. Ke motaung ka mo phase 3. Amen.
1: Amen, ntate wa ka. Kgotso hodima bophelo ba hao. Tlhonolofatso baneng ba hao. Mohau hodima mofumadi wa hao. Kgotso ka ralelapa la hao.

0: My prophet
1: Ee.
0: le Thabo ke ngwanaka, ke ngwanaka, ke firstborn ya ka, ntate wa ka, a re leboha moruti wa ka.
1: Ke rapella mohau bakeng sa ngwana. Ere ke botse, ho na le nako eo kapa ho ne ho ileng thabeng ho bo hlaya mathata. Jwale se ke bua ka thaba ya traditional kapa ka lebollo bo hlaya mathata. If I may ask, ke tlo kena ntho tseo hakalo, but I'm just want to pray. Ke bona ho na le thaba and ke bona ho bana le mathata and ho na le ntho e kang ke dromanyana. I'm not disputing thaba, I'm just ho na le issue la etsahala e modimo re ke rapele ka yona, because after ho kgutla dintho tse ngata di la nka 10 incha.

0: tseba verse ena na ene ke bala ka yone morena Jesu ha letseleng bibile re mme o mong a kulang ere ke arabe fela verse ena batho ba tla ofa lentswe la Modimo. 30 minutes, allow me to speak from a prophetical voice today and then I will be praying for you. Prophet Moletumelo, re teng ntate, le kae hle?
1: Ke teng kae ntate, le hola ka ditšhapele, le hola ntate kwane, ke dira ko batla botshole.
0: A o mfumane ka sheko, o mfumane ka sheko.
1: A ntate ke o tshotse ka yone tsela ke kopane le wena, a ntse ntate, a fela le hola ditšhapele tse ka yone kae ke batla kopane ntate kwane.
0: Ntate mang?
1: Ntate kwane, ke dira tshotse.
0: Ntate mwale.
1: Ntate mwale, le hore ke dira tshepo mona ntate.
0: Ntate.
1: Ke ngobile ntate, ke kopa ditšhapelo tsa kwa ntate he wa thusa.
0: Ke Modimo a thusang ka rona wena ntate wa ka, ke Modimo a sebetsang ka rona. But he,
1: amen.
0: Modimo ampe a o fe mohau wa sehla seo o leng ka hara sona.
1: Ntate.
0: Modimo ao atle ao lwanele ho feta pele.
1: Amen nda.
0: Ankutwa nda doka.
1: Ko
0: Ankutwa nda doka. Ke kopa khutlela ka speed. Na le nthwe e tsana dinda le ntsaka. Ba ratwa ba ndumeleng fela ke le fela ntswe. Ke tla bula di line hape hle ke kopa. Ke a kopa ke tla bula di line hape. Moyeng wa ka, I think from when I came back from America. Ebe ho dula moyeng wa ka phunyeletso. Kere ho dutse moyeng wa ka phunyeletso. Ebe Modimo re sehleng sa ka kapa sehleng sena sa September ho tabana le phunyeletso. But ha bua jwalo abamfa verse inana in the book of mofumana mme o nana o na le phallo ya madi o sa faletswe ke matla. Bibele e re ha mme o nana a feletswe ke matla sa ntse le tseleng a ba utlwa ka morena Jesu. A qeta utlwa ka morena Jesu, bibele e re between yena le morena Jesu ne le ntho tse tharo. O na le haye a ba utlwa gore go na le monna ya fodisang o utlwa bejo. Ke dua ke le ruta ntho enana gore mohau wa Modimo o dipolekeng le bathong, ebe waya o ba tseleng o lo batlana le morena Jesu. A ska dula ka tlong a re fela, a ska re fela Jesu wa tseba o tla feta mona aya aya thuso. Wa bona ha o batla thuso o yetse diketso tsa motho a batlang thuso. Ya pele o bibele e re ha tloa haye o bua mantswanana o re hanka gore a confess ntho a batlang o e bona. Tabaka himo hona le mo ke batla teng, ke batla o jwetsa ka dintwa tse o tlatla kopana le tsona ha o se o atumetse hodima thuso ya hao. Kapa dintwa tse o tlameileng o dilwane ha o se o le haufinyana le thuso kapa le breakthrough ya hao. Jwetsa motho kapa jwetsa makhe kapa bua le motho ore mamela mo profeta today. E tle kare ha ke qeta o rapela ho tla bona le diphunyeletso. By the time re fitla 11 o'clock o sane phunyeletso ya hao tla ba le teng. Ka lebitso le matla morena Jesu Kriste wa Nazareta. Bibele e re jwale ha tloha, bibele re ha se a fitlile o a bona morena Jesu kwane mare

0: prophète mal dumé la
1: am na ante de mo
0: e am renak on gouto am renak
1: senta
0: e
1: ke tay papa
0: rite am renak la gay
1: si nenta tinale
0: ehe
1: na ki le wa mahau na te mari
0: dat
1: le wa le poro e lo wan rapeze.
0: Grace upon grace.
1: Hello, hello.
0: Ndati.
1: Ndati wako.
0: Mrenaka. Prophet. Yo, akupa si prophet. Prophet mwana tumela.
1: Tumela ndati po.
0: Eh. Ndati ufuna uli kae hona jwale. Ukamonana. Nhlalosetse hona le chelete ya motho ale a se a hlokafetse le lela la elwanela ka palainka.
1: Ine re ka.
0: Chelete ya motho a se a saile ele laing ka ka palaifumana.
1: Ah,
0: sure. Wankuto?
1: Okay.
0: Jale, mutu hape da hao tamile au hupote ntu kibuza hangdate?
1: Ah.
0: Kibuza ntu ukreta ujuzo ki mutu iti?
1: Ah, kire nekita ukisi. Tate profe.
0: Wankuto?
1: Ya
0: ne ne le tlamile li ine ile chelete ya motswadi ka pa ya mang
1: ya motswadi o motswadi wa
0: ne le tlamile li thusitse le lapa la lona ka pa le tlamile le sheregeletse bana ba bang ka pa ho thusa ntwe ka reng ke ntlo
1: ele ko ba ke ka ba nya ke mo bana ba ntse ke ba tsa
0: mare ibe e fella ho lona
1: e fella ho
0: ibe le se le bua ha se ya e tlo fela
1: ka ke mo go
0: ebe ha e fitle matsong a bona le se le bua e sa tlo ha e sa tlo fela
1: e a tlo fitle
0: bo thata ba ka ke bonana ke bona nthong lengwe e ka holona
1: ba le tsika
0: ka nkutwa
1: a kutwa ke ka go pati
0: wa motseba Amos
1: mo e
0: ke bona Amos ha qeta ho fitla la nthotsenana dintho di chintsha dena chintsha ke kopa nthwena ya e tlang ho mme le seke la iphumana le sebedise tjhelete nana le sa thusana ka lelapeng e ke bona itswa very soon ke bona e itswa very very soon okay ba radio ba ka sheba nako ke ke a gutinga ke 23 minutes ke 42 minutes kodatu 12

come on. A re ke wetse boso ya ka mo bidio ga shebena go ya mogotsa tle. Robedi mo ikotse go fraletse go rana ya shebena mo bidio mo khotswa ka. Hopola tle. Na le wena re ka o re ya le ya boraro. Midnight Cruise. Ke nna ne mo khotswa ka na ka le bitso. DJ LT Advocator Radio, the motivator, the elevator of the nation. Nation elevation mo bidio ga make decision to provide direction. Remember. I'm not here for competition, but I'm here for action and satisfaction for my people. Ke make le tebo go tswa ka le ko FM. Mmetlo le polozo le mo khotswa ka tse polo mo la hlebona mo bidio ga o la pe mo nono he. O mla ke bona ba tsela mo khotswa ka. Ha tle mo le tebo mo khotswa ka. Na ke sharp, ke sharp. Ha ke tsebe wena, na ke monate. Ha ke tsebe wena mo khotswa ka. Na ke sharp bile ke itse ke monate wena mo khotswa ka. Ha ke ke gise re yana nya bo raro. Bitna cruise. Ke nna le mo khotswa ka. Na ga le bitso hle sentse go bona hle. DJ LT advocate ya ga le mo khotswa ka. Ho lo jang go lena ya lwetse. E shwala magetse ga bang a ya mashume a mabidi a metso e mararo mo khotswa ka. Ho pona hle. Go di ke yona selo mo ke sona mo khotswa ka. Bona. Ba ke ke yona mo khotswa ka. Me roreng he. Go tloi pabola. Kapa go tloi konka. Ka botshaba ba rona mo khotswa ka. Ho pona ka la mashume a mabidi a metso e mena mabidi wa ka. Ke mang me roreng he. Go tloi pabola ka botshaba ba rona mo khotswa ka. Le go FM 90.0 megahertz. Ha mawe.

0: jwalo ntate. O tsi batho batho ba rata spana sa wena sa segate ho hang. O tsi batho batho ba hlompe msebetsi wa wena sa hlompe. Kana pele ka ho hlompa msebetsi wa wena. Batho ba tsebo hlompa. Le ding tengwe go bolang botho ba ngata mogotsi wa ka. Abantu batho ba hlompa msebetsi wa rona ba ngona go tsela ho hlompa. Ga batle batho ba ngata msebetsi ya rona mo ga pontho yetsa mogotsi wa ka. Wana hlola o irata. Seo batlang batho ba o fesona. Kalapelo we peso batho bana ke bua a tsima la btile ya tlo me di bo hlabela go FM go tswa tlhake mashaba ke mmane shini ya a tsang ke wino a tsang ke mmane tshile ke le bile bona ba sala tsama me di khotso di mela tle
1: ke bana batho

0785855 and 5 to go to the bottom of the town. What else? Are mmelo wa motho ha e sale tempele ya modimo mogotsi wa ka a re fela e bile ka jeno modimo ha sa tshajwa e ya ba sa motshaba modimo mogotsi wa ka a re hey mmelo wa motho so fetilwe go bela fatseng le nana o jwetsa motho re ane mogotsi wa ka moaparo jwa mogotsi wa ka o go tsa motho mogotsi wa ka motho tla ukwa re fela ntate a re ha tlala kena baneng o sadi o thiba ka senana are mo na le tikintho tse mantle he mo gotse a tla te ba ga khona mo sa di thiba ga sana ha tla la kena bane hey thank you wana ke le bile hle bona ga tsela mo thutla ya mosebetsi mo lena 07 8 taraso a thank you wana me ke le bile bona ba sala hle ke le bile ga mo ga 07 mo gotse wa ka e mamilo ka wa le ko FM 92.0 me ke tse mo gotse wa ka hey ba re modimo ha sa tsajwa ba ga modimo phala baloi wena dumela. Good morning. Ha ke na mane mo gotswa ga tsantse ba di gaba ha tsa mang tsantse ba di gaba ga ja ka ga kene o gaba tse di felletse na go di felletse ha go lo rota fela mo gotswa ga e khona wa tsiba o ile le motho wa hao heno o ile le motho wa hao heno tate re ra o kena o go batswa di wa bitsa ga tsho ba tlokwana go yentse mmar o go tlale a o siwa o wa tsama yo o friend ha bo be friend di maneneng ai wa pega nka ga ke tsebe wa kae we ha ke tsebe wa kae wa pega nka ga ke tsebe wa kae nka go o nka go lo reka magunya wa tshujwa le mo ba sebetse mo le na ga e ska ba le go apa nka go lo reka magunya

0: dumela batla go tsoga ba RFL tiga ba ka Facebook ba RFL tiga ba re mo go tsoga go jela tsebo go tsoga ire go mana ka ke mo na ka tla rense ke ra lochi a thank you wena mo rena tla ke le bile hlagatsela motho a tla bo hle bona ra rata mo fukeng hle a nyaksi mo kwena a RFL tiga ara mo na bona mata man a re mile ntate o motho mo na sa tlompheana jwa le tsena ntate a re ba tshwana sebe ke tsa mo khoitseng ha wa gotsa ga nkenana ntate ya khona o thuba tla obetsa eng bo o simbe re bo o simbe na ba sa apaga se ba a ke tsebe na se ba etsa eng gotsi wa ka se ba re gwaka wa buti ba le bona mamedi wa ka le bona ke a bona le hle se ba nkile sitse di bona jo tse ba di etsa o thola motho a pere mona mogotswa a itse le sela fela bo so iputse o gane a thi bibili e re balang ke eng motho le modumedi ya le jwalo mamedi wa ka a rapela ke re ke nga sa lolo le dikabelo sa dikete mo a sa dikoloti bo ke dikabelo ga bo thukina e dikabelo a sa dikoloti ga ga mapa wa hai wena hai kona ka ba ka upola piano ne nya ya musia special a ga ngono foreno ka a ga ngono foreno ka ntate e aba halo fikire ke maga batho ba lla ka yena o ngwala go sa ri maga batho ba lla ka yena hey dumela
1: khotso Mr. Leto
0: eja
1: Mr. Leto ntwe ya mo lwa batho e sa le tempela ntate mdimo fedile moyo mo bo iqetile ntwe ntate Leto because mdimo tsimulo ana fana ka kotlo o la re monna o tla ja mofufutso wa phatla ya hae mosadi le yena fuwa kotlo ya gore o tlamehile a etseng o tla ima kgweditse robong o tla pepa ga bohloko o tla utlwa leshoke la o pepa peine e bohloko a gore jwale tlhabololo le melao ya lefatshe ya go rata tšhelete basadi ba sebetsa eng kae jwale ha ba e sebetsa basadi hai ba isupporta ntate ba etsa whatever ba e batlang re lahlile melao yane ya ntate modimo o ne o tlame motho a ne a tlamehile o sebetse ene le motho wa ntate jwale wa bona re tswile taolong gape re dadi jwa re kopanang le kotlo ya bobedi gape e seng monate nnete a ke go wa tseba e tla go pholosa nnete ke nnete ntho tse e tsagalang gona jwale aya re sa tshaba modimo bane qale ya botlhale ko tshaba jehofa modimo wao jwale aya re sa motshaba se re iketsetsa ke a leboa ke John Walker ka soso ka frenageno mongaka
0: athaa ke John Walker ka moka fanage ke lebile tle aoe bogotsi ka mona ka faganageng a nako o tsebelo ka sosolo ka mane hei sosolo faganageng ke ntho iwane ai mamilo ga o tshwana ha nna o iketile John Walker ai nna khona mamilo wa motho mo gotswa ke a botsa fela mo gotswa ka ha bolo jwang ha mo bile ga bona no tshwana mo gotswa ka bona ntse re tsa matsele ka la go tsene ke tshuke ga tsa go ke lwentse le Maria maga o re ke lwentse ke lwentse le Maria o thola motho mo gotswa ka go a apereng ka go go keng a ha apereng ka go ntsa hlobotse ha apereng ka go ntsa hlobotse ha go a gotsa ka tlung ka maneneng he ba ditaba di yana ofela ba ditaba yana ofela mamedi wa ka ha wa go tse ba ditaba di yana ofela o thola hle itse mo noto mo na mogotsi wa ka o thola mo noto na o hlaile mo na mamedi wa ka tlhafutse di hlaile mogotsi wa ka e se ka pala o ga hlala mane ka go jang ba sa ga ya pala wa tse ba dipala a hla kwala ka te motho a le muhulu le ntse ke bana ba banyane fela mogotsi wa ka ba bona ba rendlela ebotsa ba phapile mogotswana ba baholo ba yetsa bone e mo mogotswa ka mona mona ka mogotsi a pere nthotse di jona na we a munoto momo e se ka pala ka re yona ke ambasa ga pala e ka re ena ke ambasa ga pala ke chairperson a pala e ka re yona na ya bona yona na ha ba tlo tshipile motlakase a Paula ita ka ba e bona Paula bo ita ka ba e bona ya batho ba tsipileng wa e bona a ka le ke shebile ka yona ke Paula mo khotswa ka yona o tsipile yo Kore palena mokhotsi wa ka, kore ale ale pala ye jwang. Tafumone. Ale pala hore. Go haolo mshebile mokhotsi wa ka, ha ka mosheba ha iwane fela tsena ka view one se fela. O loka ba ga masole kiao. O lotla ga masole kiao. Ka tsa masole ke motho. Ke pala. Haste mamidi wa ka.
1: Hayi akusale so solo mngaka, akusale so solo Mr. Letho. Sekile ka mboka frenagini mngaka, sekile ka mboka frenagini mona ngwana mme. Ka masimo ntse ke ka mboka ka budulo, ka la bank zone 3, la bank zone 3 ke chat class. Thank you Mr. Letho.
0: Ei teraso kile bile tle kile bile ka kapa kile bile bona ba sale. Okay madula mangana chabeng motseng wa Hantadi. Eh? Ei teraso, dibela.
2: Leto, ere go jwetse. Ba re hlwahlwa ho rekwa e bonwang. Ha sa bonwe, ha eno rekwa.
0: Eh?
2: O tseba sesotho wena ngwaneso.
0: Ei.
2: Ba re hlwahlwa ho rekwa e bonwang. Ha sa bonwe. A rekwe. Ba ba leto.
0: Ei, ai ai ai ya. A bidi ha ga a ke go hlalosetse. Ha se tolokwe. Ha se tolokwe. Wena! Ba re matso o dutla sebetsa. Matso ho dutla sebetsa. Ka so re go e bonwa. Ya! Wena! Ai mo bile mona to kha ba ka puya ha o ko khabe ka puya ha o man bo khabe ka puya ha o man e singi be sa le monana ha o wa ga ga go pana ke le batho ba batho mona ke ja seng khoetse. Good day everyone, my name is kana go hala lo go wa ka monono mo khotswa ka ha ola bana ba malo mo suu bana ka monono maga ke gona ha ge bizi ka bo chipiri chipiri ke tsho bona yana how are you and go hey hey. Ai bo mo zulu wa se zulu ntata sa kungka o tla ipona. A sa kungka tsa ga khona tla botsa hae. Ai bo mo sotho bo khotswa ka fana ka puo. Bo se sotho sa hao. Ba mmalo o motho. La ba se khono go ba ka responda ho ntho e buang. Ho sala ba tlo u. Sala go tsedi go ba ka tlo puo ya hao man. Go ba ka tlo puo ya hao. O ke ke ba bona magwa a kopane. Antsa bua se sotho, antsa bua se zulu. Ba bua yona ye de yona ye ya bo bona yeo bana ba basiwa go pane ba bua yona ye ya bo bona a re gona he ba gahlang ke nono e feta re bona ba gahlang ke nono e feta re fela ke tse mitini fela mona mogotswa ke kopanye fela re go kopaneng ke se ka batla batho ba bana ba mmalo mo suiwana o sane o sane fela o seng ke re go kopaneng o tla utlwa kapoko ba no tio LTU ya tla kapoko ba no itse mamangwatle. Good day everyone, my name wena. Good day everyone, ke good day everyone. Mute mona hlolae ka kwana mogotsi wa ka ha o bitsa ho ka gauteng ka monana ba mo memme ka losotho ka kwana mogotsi wa ka a hlolae ya losotho ka baka la puo ka la go ke mokwene a re na ke se kgone. He used to English. Ah, I'm going to give you a little show for the music. We're going to have a song. We're going to have a go FM. Melt the police. We're going to have a show. Maybe the most two people fit our own. Yeah, Billy. We're going to have a go FM. 91 police. We're going to have a cruise. Kill Nane.

Le ba ruta ba ba rapela mamedi wa ka ba ga mmelo wa motho ke tempele monno a e iputa ba fika lengolong leno ba reng o ba netse tsala ga ntle ka mona mamedi wa ka ke mahlabisa ditlong tsho tse tsala ga ntle ka mona ke mahlabisa ditlong motho ha tswa futsa mafela tjena mamedi wa ka o thola motho a le moholo o thola motho a le moholo a le mokana mogotsi wa ka a matha bo 60 ba mangwala ntate aba ke peretse ga mago ke peretse ka ding o bo so iputsa o sia thutwe jwa mane ba hai o bo so ithuta mago o so iputsa medi wa ka ha tswa ka tlung o itseng ga le ke ho ke botsa medi wa ka na mmelo wa motho ntse le tempele na na mmelo wa motho ntse le tempele modimo na kapo wetsa la jwa haiba o

tshimana go rama go tsagatla e ke botso tsuri fraletse horra ya pele mogotsi wa kahle o magatlo go bobedi wa nana neola mo mudi wa ka wa le go efela ntjo polo zulu megetse mogotsi megetse mantehle a tsamolana tsamana le go tshotsa mo go tshwana mogotsi wa ka ntse re tshuri fela mo no mogotsi wa ka mo raporo mo na mamedi wa ka go pala tsa go tlo fetwa mawa wa na mamedi wa ka e se ka magana go seng kae go tlo fetola mawa re ke ente bentsa kona tsa lengolo me re reng he go tlo go maikutlo a hao mamedi wa ka lengolo le ting jelo ka tloaelo wa tsiba mamedi wa ka ha le la ba go tsena mamedi wa ka ke mane me re buang ka taba tsane tsa mangolo me re kwa ditetle mo go tswa ka polotsa a dithuso o bana borona ba ka thusa mamedi wa ka o ba le kwa fela thopolo zone me ke het 0785551531 mo go 0785551531 a ke mane go he o go romela mala tsate mamedi wa ka a tse 0731505207 a ke mele reng he wa letsa monono hey wa e mabile ha ke tsebe wa etse ba tega ma ya batswadi wa ba tswadi yana go tsini ba lana go gata boterini ma batswadi ba lana go gata boterini kana go tsedi man ha ke tsebe e mong ke mong wa bona o bona motho mona ba mabula ka yena papa e kubuella musi tjenana hanyolo go anyolo a ge biena tlala ka dijana pele dijana tse di tlhatswe mo o tsa ke batswa ile ke ba re jana tse di tlhatswe mo ha o go shebile maneneng a ga le tla ja papa maobane le tla ja papa maobane ha o shebe ya ha yena wa kukubella ntate musi ntate ikubella musi ke re ntho ka re volcano batswadi ha ba tswadi ba ga tabuterini medu wa ka ba tswadi ba ga tabuterini bo ha ko eh wa bo mwa bona lwene eh a ga ha ka mona na ho fitlu bosiu ha ke go tse heke ke ikwetse maga heke ya boteng wa bo sheba mona mogotsi wa ka go re o go ikwetse maga ntse e butsi la wena a re ikwetse mona ga ga ntse e butsi a ga ga mona ke na ka 6 hey he maga go hotse re bakala mogotsi wa ka ka thuto tsena tsa bona tsena mamedi wa ka ka thuto ena ya bona ena ke hotse re bakanana ge tseba o hlompa mmele wa rona le o baballa mmele ya rona ge tseba gore e ke e mamelwe ntho e fosetseng ke ntho e feng a ke le ntho e nepetse ke ntho e feng gobane hoja e se ka thuto e re nkileng go tlha batswadi ba rona mogotsi wa ka kapo go ba etapele ba rona e kabe re semona me re leng teng kabe re sa tsebe mogotsi wa ntle ntle ntleng pike di feng kabe re sa tsebe o apara gantle ke o jwama motho thola apere mamedi ga ke tsebe mamedi wa ka mo toropo o thole ngwana apere ntho nngwe tsena mamedi wa ka o le o fitlhang ka moka ditshwenyetso ka ngwana mamedi wa ka ka moka ditshwenyetso ka moo o ba bona ntle ba dikolong maneneng ei matitšhere mogoa ke tlhoka a wena se for matitšhere ka enenneng matitšhere a tshwere mathata dikolong mo dikgetse di tsa ngwana di sa apara mamedi wa ka o se iputsa motho tswa ha tswa ka tlung go wa kae o thola ntho tsena ka ofela mogotsi di tshwenyetse ka ofela di ka ntle a na ja o jwetsa e sukwana ke ba waloka ha tla di kwana ke ba waloka ke ba o ke ba wa boisa wa tu ke setswe ka tlung wa le jwalo ba re thupa go jwa le sa le metsi o ra re go ba sa le metsi go ba sa le metsi o ba ha se o mme ha se tile ha e tlokobeya e tlo gaoa ke ne manganga a di dikarabo e right e right e right e right e right e right bala ntse ma hlebise tlhomo medu wa ka tswe swa bisang ka pa ma hlebise tlhomo ke o bona ditso ke motho wa moholo ke a hlile o bona ditso ke motho wa moholo Ah, Johnny Walker, it's a matter of how to Johnny Walker. Ah, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny.
a itemela mahalotso fela mogotso ya mola motšetša ha ukwa le letho ha ukwa le letho ka nqina a da se kwa mogotso e go jwa o keke be ba ba wa tswa ntate lapeng ha tla di kwanana wa pereng ga ga tsebe o keke be matlele ga mpatswa ba futa tata ta di yena ke tsebe tadi le matlele ga mpatswa ba futa o go tla wa pere jalo ka o sala man he bona ga nyalwe he na ke nyali o tla nyala jwang o tla nyalwa jwang ho sa tsebe wa par ho sa tsebe wa para ho tla nyalwa jwang ho tla nyalwa jwa ho sa tsebe wa par motho wa paranga ke ngwana le sia motho la o se a gotsa ngwana mo nolo go he ke se o a pesa ngwana a ke se shopong a le tsenana a pesa ngwana kana go yena a pesa ngwana o jwang ka wa pe yena o tuo yena o tuo ya se buza mira ka iste go fela mogotsi wa ka di tshunyetso tsena di ka ntle ka o fela di tshunyetso di ka ntle ka o fela wena ba ba ri ri ke tsela fa bo ke ntse mo ntse mo go tswa ga hlabitswa ke mahleki a ba rafela ke chronic deep a rafela god plays piano chronic mogotsi wa chronic deep a rafela god plays piano mogotsi wa ka le go FM 92.0 mo ke tse mogotsi dumela.

get to bona e bona jwa we bona ka mogwaletse la mofuta o fe ha me di shebena go ra mogotswa ka tshele shumene tse mara rometso tso pele ge re buyana ge furaletse ho rane ne ya pele wena mogotswa wa ka go gahlelo kona wa bobedi wa le na nande mogotswa wa ka sometimes mogotswa wa ka tse ntse ntse mogotswa wa ka o pala ke a tshokege di jo di sa kwaelwa di futakelwa ke ditshintsi ka pa hona go bitsa ditshintsi a se go ba o rata ntate ka bona ke ba o rata mogotsi wa ka ntse a pere ba njwang ka bona ke re he ba he he na ba buti ba ka maga ka bangata ba o si bangata he tate ai yo ntweu ka le mala ba bangata ba tshela mogotsi wa ka Majita manga tana yo tshela mamidu aka. Ha ba tsiba ka ka bophilo. Ka ba ka la nthwena o ba ma dukho tsetse. A hla le mana la sa interview. O peitso ke ma pa go fela. Ka ba tla mo sebetse ka mo sebetse mo go tswaka. Mo sebetse ya thole.

tlhokala go tlwa tsiqetse o sa le interview a pere tsiqetse di gola mo lo tla se kwana a fa ile interview a o se o sa gaetse mo gotswa ka a lo ke tse so gipi a feile ela go tsena se go wa lowa wena self o idoya pele ka go batho ba o loya kala pele ka o cheba mo gotswa ka etsa introspection we to kise abo pilo bona bo pilo ke bo pilo bo batla go pilo ke bana ba hao bona mapa bona wa gap o apere nao batla ngwana wa tlo apa a apare jolo ka wena o ntse o pula le shala tsole mo bua ka le shala tsola molora apole ha o we ho le sefate o keke wa jala sefate sa moduana o keke wa jala sefate sa mo ga ga mogotsi wa ka o hla apole never Ah, na ke hana mamidi wa ka. Ke wa jala se fate sene no mamidi wa ka. Seno sa taba tse no mogotswa sa morara ho buhla hapole. A o nyeke. Ja tsa me fefe tefe nna fa tlo mo tsaya shebena go hle ile shumela tse tsile tse motsotso re fraletse hora ya nene ya pele mamidi ka ba le kwa FM 91.0 mega head a ke mo kelenti bo re tla mo khotswa ka go ka tsena tla mo khotswa ka tshwara o shebe mamidi ka go ka tsena mona mamidi ka la hlale tsatsi la re re go tlo bona mehlolo o tswala letswalo la go tswa ha tswa ka jareteng go tswa ka wa pere jwang o itswela fela nka go wa shopolo ka magwenya o itswela fela tsena ya go tlo mo na mo tswa ka itse di gaone a itse di tight tsena tsa bona di gaitsedi a itse mo malu gwana a bona mo tswa ka bo ala le molo potla ka dinokeng a itse maela fela wa tshumuli pe mo duaka Malipe wa chopine nya hai Are di jwa di sa kwaelwa Futa ke lo ke di tsintsi And ele niti Talk sweet Ha se sa kwaelwa se sa puthelwa Se be ile mo Close thola se bokane tso ke dikokonyana Mme go nyana tsena mamedi wa ka ha di keta o monya tsukiri ena ya tsamaya di se tukhutsi se le jolo fela le bophelong jolo fela ka bona ka go pote puti le ba o rata mogotsi wa ka ha ba keta o nyanya se ba kisitseng ho wena ha ba keta o nyanya se ba kisitseng ho wena ba tla o sia o le jwalo ha ba rata wena wena ba o rata ba tla rata melemo ba tholang se ba se tholang ho tswa ho wena ba rata se ba se tholang ho tswa ho wena a ke re tswa re hantle di gaitse di assembly ke rapa re ka mapo ka tsela ene petsi ka tsela ene petsi ena ne re rapa ka yona ena di gaitse di lona ba ena mo lapeng a si yona ho hang o fahla mmutlo ka lehlabathe

madishalo motsotso bona mogotswa ka tshe ma shoma bile motsotso re furaletse hora ya nene ya pele mogotswa ma bile ka ke tswana tseng tlhosa ka masapele se le re tshwere mo ma bile ka me jwale re ya emetse yana mogotswa ka re tsena re tsebo ke na tebentse bona tsa lengolo wena ma bile ka tsetsenya la ka shin wena mogotswa ka go kofela lengolo ke le feng hopola hle mela tsa o rumela maneng ho 0785859531 wena mo ne iso

0: Ba re fela khotso metsa le ya to le lokolohle la le go lokolohle la le kwa re la hletswe ke tsila ya botho rinkile ntotsa bo watla ha re boele morao ho mangamo pilo mogotswa ka re tla bo re tla bulela mahlo re bone tsila.
1: Are hey, how we le morao ho monga bophelo. Mme jwale ka kgopolo ya hae are LT re tla bulela mahlo bana ma medu ya ka. Go khutlela ho monga bophelo kwa namogotswa ka re kope etsela. Ba bana kana go tsini ba rendile le botsa ba phambile. A indlele botsa ba phambile. Ba me di re bona hle re nke molaetsa ka manhle mogotswa re bona hle ga ke le tebetse ma tsalo ngolo la tsiana la ka shino ma medu ya ka kopa. Mo bile ka lengolo la rona lebeleka mogwaletse la mofuta o tsenana medu wa ke re pele ke ya lengolong la ka mononong ke tse tsenana he.
2: The organization takes no responsibility for the opinion or statements made by the talk show hosts or their guests. Statements or topics are not necessarily the beliefs of the Lekwa FM station, and the opinion between the talk show hosts may conflict. Lekwa FM does not endorse anything as the truth. That you will have to judge for yourself, but you try to speak the truth on the organization's behalf and reserve the right to question to the supposed truth.
1: Ere dumela DLT na mo di botlhola kwa FM go tswaga ke a buti a tlokopa dikeletso ho wena. Ke a buti a tlokopa dikeletso ho wena. Ne ke na le mosadi bere ka bana a ya ha bona ka bana ba ka ba babedi. Mme itse a fihla mononong a fihla etsa ngwana. A fihla a etsa ngwana pele ha ke tsebe o ne a baleha hobane ana ithwetse or o ne a tsamela ho qabana wa rona ha ne re divorce o itse ha batleng letho ene e le ntwa e kgolo e kentseng di family ka bobedi ha ne re le khoto o itse o batla maintenance wa 4,000 ka kgwedi. But ke ha o thwe ke lefe kontjane e kalo ka 1,500. Yaba ke moo ausi a rokanwang teng a bua mantswe a semonate a re ke rekile moahlodi. O ne a njwetsa gore re tlo nka madi a bana le ene. O ne a jwetsa gore ngane re tlo nka madi a bana le nna. A kwata le go feta a njwetsa gore ntse ke tswela pele a re nke ebile a njwetsa gore nke ke ka tswela pele bophelong ebile ntse ke tlo rola matsohlong ha e le mosadi e mong yana ke mo lebale. LT ne ke nka ntho ena hanyenyana. A re ena taba ke ne ke nka hanyenyana e re ha ke robetse maneneng go hlelle mosadi wa lekgowa nna le ena re robalana nenneng e re ha ke tsamaya maybe ke a shopong like last time ke a re ho nna mosadi enwana o tla tshaiswa ke koloi ha ke etla ke enwana ke mo botse gonaneng o batla eng a re o ntse ana le nna a re o ntse ana le nna all along kanti ho tla hlella motho e mong e ke mo tsebang a mpotse hore ke bua le mang. A re ke bua a mpotse a re ei o bua le mang ke a le siko mme a ke tla ke a le siko jwale motho yona ke ile ka mohlalosetsa mabaka ho tsala jwang mme o ile a makala mme ke a bona o ile a jwetsa ntate wa ka ke ha ba nkisanga keng mina go nyoba ikisanga keng ntho eo ya dia di raka a re ya dia di raka ha ka maneneng hana go nyoba ka tang go tlisa o tisa ntlo ha tsela pele mo di ka re fela problem ke gore bana ba ka pamfunela bana baka ba ile ba mfonela hore mme wa bona o hlokahetse ha ke tsebe jwang empa hutu o ne a ruile maoto e bile a tlotsitse mantle maboteng mona e ke ne ka re motho ya se a sa nkeng hantle ha ambulance e fitla ke nako nyo a hlokahala jwale ha isa le mosadi yona a hlokahala ha ke sa gona go gatana a re le ke le frente ka e fumana ha ke tlama ya o ya maneneng ha ona niks e tala motšhini wa duko go gana o se or o tlabe motho a tenehe ka bana motho a tenehe fela mogotsi wa ka sa bui niks a re lt ke go kizamile ka magetlo le ngake e neng e nthusa ha esa le yona e hlokahetse ke kopa thuso hore o tabe yenana ke feta jwang mamedi ke le ngolo le nono a butikula na mamudu aka o re kopa dikeletso o ne ana le mosadi mina go nye bana le mosadi ba ile ba qabana a o se a gato tsa makabana ka bana banana ba babidi mme itse a fitla pele maneneng a buture ha tsebe rwaneng ausi o tlile mona ho yena a sa ntse ithwetse ka pojwa hobane a ha tsebe ausi o tlile mona na ho yena a sa ntse ithwetse ka mfunjwa ka potsa maitse ha te qabantsa bona ho nqabantsa bona e bile ntwe kgolo e ile nya kenya di family ya bobedi a re bona ha ne re etsa divorce a o suitse o batla dikete tse nne nakong yo ba leng kgoto empa mara moahlodi a re abuti o tla patala dikete tse lekgolo masome a mahlano 1500 mme ke moo ausi a ileng a tswa taolong mme a re go nna ke rekile moahlodi nako yo moahlodi a qetang go ba jwetsa mogotsi wa ka goraneng ba lwetsa diteko tsa bana ke moo ausi a ileng a kwata ka go fetisisa a boela a jwetsa a butu goraneng a lenyage lekolobe o ntse a tlogala matsotlhong mme a keke a tswela pele bophelong ha e le ho mosadi e mong teng le gale a buti a tswela pele a re ne ke nka ntho e nahanyenyana mme nakong eo ke robetseng mosadi wa lekgowa kapo ho no tlhaella mosadi wa lekgowa nna le na go robalana e itseneneng ha ntse a go a tsamaya wa shopong mohlala jwalo ka last mo nakong e fitlhileng a re mosadi enwana ke a hlella hape a re o tla tšhaiswa ke koloi a butile ga etla ke a bona le mosadi enwana a re ke la ka botsa gore o batla eng hantlantle a re o batla eng hantlantle a re mosadi enwa a hlaeletseng enonong ke a maarabare o ntse ana le yena ka nako tsohle mme nakong ya yanong ke a go tlhaela motho e mong a tsebang a bute a mo botsa ngwane o bua le mang gobane o tsamaya o le mong a o seo ke a lesiko a re kile ka jetso enana motswalle wa ka ditaba ka ofela gore o etsala eng a re kile ka motsa ditaba ka ofela gore o etsala eng ke mong motswalle enwana a ileng a jwetsa batswadi ba ntate onwana ba abuti onwana me ba monka ba misa dingaki ba misa dingaki mina go nyonga ka etisa ntlo kya di ga ka diyo me ba le hatso la pelare problem e ke gore bana ba ka LT ba ile ba mfounela ba njwetsa ka bona ntsebise ka gore mme wa bona o se a le siyo lo fatseng le ka kwana a re mme wa bona o se a hlokahetse a LT makaba ha ke tsebe o hlokahetse sejwang empa mara hothwe o ne a ruruile maoto a tlotsitse mantle maboteng mona e ne e ka re ke motho wa selegong motšhini jwa dikassete ha a sa tshwakantle ka tlhogong mme nakong eo ambulance e fitlhang ke mo ausi a tlhokagalang jale a re ha e sa le mosadi a tlhokagala ga ke sa kgona go ratana kapa gona go ba le sethiba madi nka e fumana girlfriend mme ga ke tlameha ga morogo e ba mathata a re ke zamile ka makgetlo go thola thuso ga ke ithule le ngaka e neng e nthusa ga e sa leyo le yone e tlhokahetse mme o kopa dithuso o kopa dikeletso you are the one mme doka 078-585-9531 phakala kina ha go kwetsa la ba arukwana mamilo ka wane wena maikutlo a tsafeng keletso ka fanang kana ke keletso mo futo ofeng.

0: I'm going to go to the house.
1: Se hlolang ntate modimo go tswa ka re ha hona se hlolang ntate modimo mmejwale LT jwetse abuti a rapele ka thata ha hona se hlolang ntate modimo go tswa ka ha ntse le busy a batlangaka etla thusa le a sa thusitse ana a rapele and o rapele ka thata bophilo o rapele ka thata bophelo ba hao botsebe ho fetoha mongana modimo o tla o lwanela ha fela o motshepa ibile o mo rapela ka nnete ka tsana le ka tio are shebo go tswa hle mangwe ke mahle mwana go tswa hle busisi wa re fela tia are yo ba tswa tswere ga thata ka ntle ka monana are ba tswa tswere ga thata ka ntle ka monana I think we're better about the fact that the Abuti waneso ha wona ngaka e fetang ho amohela morena Jesu ka Kriste e be mopholisi wa bophelo ba hao waneso ntotsa dingaka ke tsana kwana empa tsa modimo ke tsa bophelo bohle ha fela o dutse tsepong ya modimo ha fela o dutse tsepong ya modimo ema o batle morena Jesu o tla ho lokolla modimo ao etsetse ka ao etse ka mahao are bora batsa mang go tswa le bora fa ke thebise go tswa re fela e jwa lotaba a fela e jwa lotaba e jwa lotaba e batla ntho tsa setso o tloloka motho o molomong o nahana gore o na le matla ae bo pulumba emong aga mothemo le mona nka go le matla go pulumba bo pulumba mothemo le mong ha re o keke wa dula le mosadi emong ha re o keke wa dula mosadi emong go bane eng o tseba eng ka wena a go keke wa wa lokelwa ke letho ona batla o mathe ka mogahai empa o bontsitse gore ha o sa o batla I'm going to go to the house. Ere re bona matsega matle ba re go tswa hle ba re fela abuti o tlo e thola o tla thola Are a mo bile ga re fela abuti abuti thuso o tlo e thola go ngaka abuti ba re fela abuti thuso o tlo e thola go ngaka mogotsi wa ka ena tshebetso e kentse di holo ka hare are fela ke he LT kuninki are kuninki mtase a kuninki sana thuso e wa buti mogotsi wa ka fela thuso e o abuti a thutseng ho mongake wa hai a hlokahetseng ene le yona e buima ibile e khutlisetsa dilo ho monga yona ha ile tsinana he ke mali mereng re shapanonyana tsepedi ka lejweleng le leng netla meile ya re ha ba bitsa mosadi enonong ha ba betsa mosadi enonong ya ba ba betseletsa lengaka a nenga e matha gobane ha e alafi e a senya ibile ke molomo are empa abuti o tla thola thuso are ba ga nga kena nga kena no ile sa alafi enonong ile hlile e le molomo Naga a ke mo sebetswa wa ngaka go alafa. O sebetswa wa ngaka go alafa e seng ho sinyetsa botho ba tshopile. Go alafa. Hm? A medi ke tsona taba tsene mogotsi wa ka. A re go bala le ngolo. Ha ba go tswa bua nna ga le tsena. O ntse iputse go LT ba le bua ka. Ha na wa ntseba. Ha na wa ngi yazi mina. Ha mina wa ngi yazi mina kahle kahle. Ka ntjena mina. Ha na ke ntjena kanjena. Wena